0: Bacolod, El Gio. Mm. So, yun yung mga budget ko naman binahan, wala ni naglabay sa El Gio. Okay? Gen, panginwala sa ang aton nga CEO, mga kabiyanan, Bacolod City Engineers Office, nga ini nga budget naglabay sa El Gio, no? Ang pagpaobra sa mga variation orders kagduga nga pundo para sa redevelopment sa Bacolod City Public Plaza kag fountain area sa Bacolod City Government Center. Ay mano abyanan, suno sa dokumento nakita nato nagligad, ha? Suno sa mga dokumento nakita at least sa duha to ka variation orders, mga abyanan. Isa sa mga variation order ang kudal, ha? Ang kudal, mga abyanan, ha? Nga 4.8 million kag ang repair, no, kag ang damage sang bagyo 7 million. Grabe nga. Grabe nga kudal, mga kabiyanan. 4.8 million. Ginpa-grills nilang ang kudal. How? Ano man do mga sin lang man to na. Mahal guro ang sin, partner Joel. Ha? Ano man ano gi. Pero amo ni ngambal sang aton nga City Engineers Office nga wala naglabay, ha? Wala nag-agi sa LGU ini nga mga dugang nga pundo nga ini, no, ining budget nga ini kay tinagsulat ang TIESA, di ba? Nagsabat ang TIESA, nagsulat ang TIESA, silis ang TIESA, amoni aboto. Mm. Amoni ang mga dugang nga mga variation order, ha? Sang TIESA, no? Kag suro sang sulat may tatlo ka variation orders nga nagabalor sing masubra 28 million pesos, mga kabiyanan. Ha? 28 million pesos ha, ang gidugan nila sa 300 million. Okay? So, di ba, before, it's 299 something, something, something, may waki pa, wala agin sarado. Agin sarado 300 million. Ano yung aton, by the way, mga kabiyanan, ginambal tadi ha, mga round off na ni, oh, mga round off na ni, hindi niyo pag i ang sinita, 300 million pesos. It's not exactly 300, almost 300 million pesos. Gin round off lang naton kay sabad siyang waki. Okay? So, 28 million, hindi man sarado, 28 million pesos, kay may waki man. Oh, dira sila ka dira sila ka bawi sa waki. So, tatlo ka variation orders nga ang ini nga mga variation orders na ang iya kantidad 28 million pesos, mga kabiyanan. Ha? Nga gindugang sa contract price nga 300 million pesos sa redevelopment sa plaza kag sa NGC. Ha? So, damo ang reaksyon, no? Aton nga pag-post nila sang dokumento mo, damo sang reaksyon. Oh. Example, for example, ang 4.8 million pesos nga board apps, ining mga kudal nga ginbutang sa grabe ni ginoo. Ano numdum ko kun may 4.8 million pesos ka. Ano ang mapatindog mo sina? Ano ang mapaobra mo sina? Kudal lang, board apps, sa NGC kag plaza. 4.8 million pesos, ay imagine ha, 4.8 million pesos. Okay? Daw, gin panumdum ko gabi, 4.8, daw hindi ko ma-imagine, blat, wala pang kukawiyat, wala ka na po akwarta eh. Just imagine, 4.8 million pesos for the board apps. I don't know kung kamo pamangkuton, kung suno ni sa inyo, kung insakto ni sa inyo, but hindi ko ma-reconcile sa akong mindset eh. Hindi ko ma-reconcile sa akong nga utok eh. 4.8 million pesos nga kudal, board apps. I don't know. Basi, insakto man ginaguro para sa iban. I don't know. Hindi lang ko sure. Siling ni Sir kay Jack Jill, sir, pa-shoutout lang. Shoutout ko lang ang ambulance sa Murcia. Ambot kong pila na da-ambulance nila. Pero kung hapon, abi mo kung emergency kay Dasig-Dasig, Padlagan, kagauwang pa, kay gali, may manaog lang man sa Rizal, Lacson. Abi mo kung anong emergency, inhawa mo man nga pakilid sa lakyan mo. Uy, bawal na pala. Ah, bawal na pala. Ah, inang mapawangwang ka mo, ambulansya. Wala ka mo emergency, wala ka mo karga. Bawal na pala, illegal na pala. Ha? Bawal na pala. May kilala ko sa una sa hospital, sa Silay. Nga nagpawangwang sila, nagpadasig sila, dlagan. Wala mo sila karga nga pasinti. Para lang makapuli sila balik na yun. Pag-aboto, tigin mimuhan sila. Uy, bawal na pala. Ha? Wala ka mo karga, wala karga emergency. Dason, mula na, pawangwang lang ka mo para di ka mo matrapik. Para... Uy, bawal na pala. Ah, di na pala mo. Oh. Kapila na nga basis, not once, but how many times? Ay. Uy, delikado. Di na pala pala pwede, ha? Kung wala ka mo karga emergency, ti act as a normal vehicle, eh. Wala mo kamugadali, wala mo kamugano, act as a normal vehicle. No. Mga kiss abla, ningi sa kaibla sa ambulansya abla, kay abi, ha? No, wala man pasinti, wala abi man kun, agod nga hindi matrapik, agod makalusot na yun, kapawangwang, ay, budlay na yan. Ma'am Rebecca Julian, mayang aga, from Alhis, greetings from Alingilan Baptist Church. Members, especially kay Pastor Jervy Jude Tolimao, kag kay Ma'am Catherine Tolimao, kag kay Carvey Tolimao. Oh, good morning to sa inyo tanan. Okay. So, balikan ta ni ang ato na storyahan nga board apps. 4.8 million pesos nga board apps, ha. Kudal agin palibot sa plaza kag sa Bacolod City government center. Oh. So, da mo reaction from the public, mga biyanan. Oh. Isa pa gid ining tikin nagbaha gid man to, no. Nag-ulan gid man to sang tino, pero ang buta nabahaan ang plaza Padre Jun, kakabahaan ako. May tubig na sa ti ang NGC, kakabahaan man ang NGC. Pero pag bagyong tino, may damo na naguba sa bagyong tino. Daw wala man ang buta kay daw wala man masyado naguba sang plaza bagyong. Pero siling mga kabiyanan ha, during the bagyong tino, kay pila man to ka bagyo eh, daw pila to ka bagyo nagagi. Ang tanan nga mga damages, no? Nga gin repair nila sang bagyo, nga ginguba sang bagyo 7 million pesos. Okay? So 4.8 sa board apps, 7 million sa repairs. Mano, ano nga repairs man? Ano nga repair nila man? nga subong oh, October na wala pa magani masyado may natindog. Ano gin repair nila? Sa... Ay, nako. Bacolod City. No? Ano man, tiesa. O, sa tiesa. Tiesa, hindi wala na kuno naglabay sa Bacolod City. Eh. Siling sang CEO naton. 7 million pesos ang ilang gin repair. Ano ang ilang gin repair? No? Ano ang ginguba sa bagyo? Nga 7 million gidhaw? So, siling ni City Engineer Loben Sibalyos, no? Nga ini nga mga pondo, ini nga mga budget, wala naglabay. Basi ginungod nga wala naging palabay dira, kay kung naglabay pag dira. Ha? Basi malawigan, I don't know, kung nga wala naging palabay. No? Sila nga wala naglabay sa approval sang syudad, ang tanan nga pondo nga gin-request sang tiyesa sa national government. No? Siling yaman, no? Wala man nag-request ang local government, no? Ang aton nga LGU bla, wala nag-request ang aton nga LGU sang dugang nga pundo, no? Kag ang tanan nga ginhimo nila, nagabase lang kuno sang assessment sang tiesa. So, wala gidya kuno nag-agi, wala na kuno approval, no? Kung anong assessment sang tiesa, tiyan mo lang ito, gin-request na lang ang budget. No? Sir RB, Nanit, good morning. Ang siling, okay lang magwangwang ang baby park truck. Kag ang baby ambulance. Hindi man ba tayo? Taga Gimaras. Siling ni Jack Jill, reason lang na nga wala gin palabay hugas kamot. No? So wala ko nung naglabay mga biyanan. No. Kag may isa to ka isa to ko paragraph mga kabayanan nga ginbasa ko nga gin-highlight gid naton bala sa nagligad nga nagligad naton nga mga episode pag reply siyang TSS sa October I think October 5 to sa. Oh. October 5 October 6 nga nag-reply yung TSS. May isa to ka gin-highlight ko nga paragraph nga gin-discuss gid naton nga sinin sa TSS naglawig ang mga programa tungod kay kalawig siyang approval sa Bacolod City. Oh, malabay pa mamuni, probahan pa sa mamuni, probahan pa sa muto. Oh. Kag sining ko kag basi basi ano gid manguro sa ako gid manguro aton syudad, amo ta dangin nakasikaso di. No? Pero siling sang siling sang aton gobyerno, nga ang delay sa approval sa mga proyekto, hindi na tuod, allegation lang. Ha? Kay siling niya padayon man ang amon ka ordinasyon. No, amo nagatudlan na ni sila, gatudlan na ni sila. No. Gatudluan na sila kamot at sila ano palagpat kala ko mga kung nagatubangay na sila guro, lapit na ni sila magtapunglay. Palagpat ka lang sa hambal mo ha. Hindi na tuod. Sili siya isa, palagpat ka ba sa hambal mo? Hindi na tuod. Dugutudloan na yun lang ni sila ha. Paano magka-damage, Pastor? Siling ni Ma'am CJ. Kay wala pa gani, natakod sa tunga tiyon. Kag nga 7 million, basi ang mga hilamon. Kag nagkalapalid, ti amo na guro ang damage. Amo man ambal ko kagina, no 7 million ganyang repair sa ano nga damage, how? No? Anong mga damages? Anong, wala pa man sila may... Ay, dako, makulod. Tiesa. No? Kaya kisa daw, manumdum ko bala, hindi mo ma... if your mind is functioning well after you imagine things, daw wala na, hindi na mag-function ni mo utok pagkatapos. Na siling naman ni... Mayor Greg sini nga adlaw Wednesday at Thursday I mean no? Maabot ang mga official sang Chesa no agud magistoryanay sila nga duha mag siling sa ko kilala no magistoryanay sila mag magintindihanay sila kung ano dapat imuon no kay no ready sila eh. Oh, siling sang atong nga gobyerno. Oh, may mga dokumento ta di oh, no? For transparency, no? Nga amuning ang ginimo, may dokumento ta sa diyan, no? Siling adlaw bantayan ta. Kay kun magwa ni another update ta man sa aton buwas. Kay dapat kay matagaan ini sabat yang natabo di sa aton syudad eh. Now we are preparing for the Mascara Festival. Dusun amo ni ang sitwasyon sa aton nga palibot. Buksan man tuod, pero iban may baral pa. Okay, sa atin sa anay magpadayon, mamati ta anay siyang pipila ka mga pahanumdom. Malakad mo rin, ibabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa ili husto nga pamaagi, o kung may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tugtog nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatihi ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Latino, público. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik kong oras na Pilipinas sa alas 8.20, mga kabiyanan. So, ining alegasyon nga ang Bacolod LGU wala naglabay sa ilang budget, wala na aprobahan ng budget. Sino gindi bala dapat mag-aprobar sini? Dapat sino gindi bala dapat makontrol sini? Now if you look at in a different perspective, mga kabiyanan, dapat maging precise kita. Now the project is TSA funded. It's not simply a 300 million expenditure nga halin sa Bacolod City, sa general fund sa Bacolod City. The project was publicly described, kung buksan ni mo ang dokumento nga kabiyanan, available niya ang dokumento. It's just a matter of searching. Kung takaan ka mo mag-search, kanto ka mo sa ChatGPT, give me all the public documents regarding TIESA and the Bacolod City project. So, ihatag na sa imo ni ChatGPT ang mga link nga pwede mo nabuksan. Okay? So, kung natamad ka mag-search, si ChatGPT na mabulig. Ginalanto ko na yung mga dokumento. Now, ang project was publicly described as a TIESA-funded tourism infrastructure project. Ang report, way back in 2024, pwede nga project. Ang iyang pagbutwa sini, nagsugod 2025, February. Diba, February 2025 nagsugod. So, way back in 2024, ang report that the city had received a green light halin kay TIESA for funding the plaza improvements kag ang subsequent nga mga project na gin-implement sang TIESA. So therefore, hindi kita makahambal automatically nga tanan nga kwarta dapat, every peso dapat sang project dapat malabay anay sa sangguni ang panglungsod sa Bacolod, sa city appropriation or something, or sa city engineer's office, I don't know. This is an important distinction, mga kabiyanan. There are actually two different questions. Number one, sino ang nagapanagiya or nagakontrol sang project funds? So kung ang kwarta, iyak sang TIESA, ang appropriation kag expenditure authority, it may primarily be under the national government agency's legal framework. Okay? Now, ano ang approval ang ginakainahanglan pa sang syudad? Biskan ang national emergency, national government agency, biskan ang national government agency, mga binan, sila nag-fund ang project, ang project nag-require still gihapon sang LGU participation concerning sa damo ng mga bagay. So this is where the approvals come in. Number one, permits. Malabay na mga permits, building or engineering requirements. So, nasturyahan na yun sila sa syudad. Amo ito ganun nagligad sila ni Mayor Greg. Hindi man niya amo ang nasturyahan na ito. Dapat ya, amo niya ito. Amo niya yung kinanglan na aprobahan. Na malabay sa approval na sa aton nga LGU. Site authorization, technical approvals, heritage requirements, traffic or public space issues, kung isrado ni, kung buksan ni, ano din malabay, ano ang maagi di, ano maagi to, mamana. Mga counterpart obligations, for example. Kaysa mga muna mga projects, mga mayan, pero siyang na-mentionar ko sa nagligan, may dapat counterpart obligations. Nga siling sang TIESA man, sa ilang sulat, nga kuntani, ini nga mga counterpart obligations, iyan isang LGU, pero ginangko na lang tanan sa TIESA. Siling to sa ilang sulat ng ligad eh. Okay? So may mga counterpart obligations dapat nasturyahan ni. Acceptance kag turnover. Compliance ang city ordinances. Kag ang TIESA mismo, nagambal sila nga iban nga mga construction activities na delay tungod kay isang certain nga technical revisions nga gina-require sang Bacolod City Government Review CAG approval. Nag-require. So, ang kwarta, mga kabiyanan, hindi ko na maglabay sa... Pamuni. So, but silingon, hindi nang ganto ang kwarta. Ay, no? So, kadlag ko, mga kabiyanan. So, ang iban, ang hambal sang iban, nga, ti, basigin kawat na. Ti, ang natabo, siling sang City Engineer's Office, ti, akong ginkawat na iya, wala na hindi naglabay sa amon. And right to say, no? Because this is a TIESA-funded project, no? Ang kwarta, ti, siyempre, aralan na sa TIESA. Wala lang takabalo galing sa ilang inner workings kung ano, gidman. Ha? Ti, wala lang takabalo, eh. Kung ano, gidman ang inner workings, eh. Ang ato nabaluan nga, it's a TIESA-funded project, no? Nga ang project na ginhimo sa Bacolod, no? Wala takabalos ang ilang kung ano nasturihan nila, ano ang mga diin makadto ang kwarta. Wala na takabalo eh. Ha? But if you look at the legal framework, among na dapat. Ha? If you look at the how it works, mga kabiyanan. Ha? So among na dapat. So, pag siling sa ato nga CEO, nga wala din naglabay, it is rightfully so, tungod kay national eh. Ha? National eh. No. So I don't know lang sa ilang inner workings again, ha. But then hindi ini maglabay sang CEO, rightfully so. So kun diin mo to nagkadto ang 4.8 million kag 7 million, no, sang mga board ups, sang mga kudal, no, kag sa ining repairs ang bagyo, we just don't know. Kun nga amo ni nga mga numbers, ha. Kung nga amo niyo mga figures, we just don't know. No? Kaya wala mo sila naghatag sing proper exacto nga itemization sang 4.8 million. Nga nagabot ka mo sang 4.8 million nga board apps. Nga nagabot ka mo sa 7 million nga repairs. Okay, amo ni, ang iniya ang isa ka tile siya, gin-repair na mo, 500,000 ang isa. Example lang na. Ma'am Glenda, kumawas ka David, mayang aga. Greet ko lang sa akon kasin kay Ma'am Net Kumawas kagina blues nga si Ruin Jan Nardo. Happy birthday sa inyo nga duha.
2: Happy birthday.
1: Ha? Happy birthday man kay Sir Joe Apelido. Oh, ang atundra nga guard sa Talok.
2: Happy birthday.
1: Pastor Brian Shame Tidius, happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Ano ang birthday mga biyanan? October, ha? Again, siyang tigtulog na ni sila na obra. Hindi malipat. Ha? January, gini sila na obra mga biyanan. Happy New Year! Let's build a family. Daw mo na blaho. Anyway, mga biyanan, wala nagkikita hati o, no? Hasta lang tundrian. Ay, boss naman, kung anong matabo sa ilang meeting sa buong, mo nang ginulat-ulat ko. Kay sining adlaw maabot ang ang mga officials from the TSA eh. So kuno matabo sining adlaw sa diyan. Kaya mga bitin to ipakita si Mirror Break. I mean the kwento. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kuno matabo buwas. Ano matabo karon? Basi mas suriyahan ni buwas ah. So wala na kita tiyo, nasa lang to Drian ay kag at least naman namilit mga muyo tanay. May namang ngagit noon, Diyos sa mga balaan, talagang kagisitag sa naman ng mga kabuhi. Salamat ginoon sa sining adlaw, sining aking hatag ni Masamon. Salamat ginoon sa mga katutong pirmi ginoon sa mga kabuhi. Bisikan ginoon may mga bagay kami ngayon mo nga hindi isuno sa mga kapabuton. Ikaw ginoon nagpabilin nga matutong kagmaayo. Lord, update po na kami sa sining adlaw. And we pray for our government, ginoon, especially with this projects, ginoon, ongoing, nagguwa ng mga issue, nagguwa ginoon ng mga lamang gutanon kung hindi nagkatong kwarta. Lord, we pray for our government. Kabay ginoong gutan, imuon na nila insyaktong ito ang mga bagay. Lord, kabay sining adlaw, ikaw ginmay maistag sa naman ng puwit. Tanong ginoong ginampan na pasamata in Jesus' name. Amen. Mm-hmm. Maabi na lang nindri sa atong studio. Kaupo na ito si partner Julie Panes sa atong nga control. Si partner Joe Ridula sa atong nga live stream. Once again, hindi ang inyong abiyans kangin ang jigs hindi ang gasling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Hindi ang oras sa Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio Revive Yes. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless and bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Pinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita, Thursday edition, kasama ninyo, inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy, po ay nagre-representan sa Global Filipino Movement. At ako po ay nag-iisa lamang ngayon dahil ang aking kapartner ay mayroong mahalagang pupuntahan sa umaga po ito. Kaya dalangin namin ang kanya pong pag-iingat sa kanya pong paglakbay kung saan siya pupunta sa umagang ito. Kayo po ay live dito sa 702 DZAS. Samang kayo naroon, inaanyayahan ko po kayo. Tune in po at kung kayo po ay nanonood ngayon o either nakikinig po sa inyong PM radio or sa inyong pong Facebook sa YouTube din po, tayo ay live. Aking pong request na patuloy ninyo pong i-share at i-like itong ating programa para ating pong mapalawak pa ang ating advokasya at ating ministry for the OFWs and their families. Sa oras pong ito, tayo po ay sama-samang magnilay-nilay sa salita ng Diyos na ating matatagpuan sa Kawikaan 16, talata 16. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Higit na mabuti ang magtamo ng karunungan kaysa ginto, at ang pagtatamo ng unawa ay higit na dapat piliin kaysa pila. Sa English Standard Version, ito po ang sinasabi, how much better to get wisdom than gold, to get understanding is to be chosen rather than silver. Mga kaagapay sa buhay OFW, madalas na sinusukat ng iba o ng karamihan ang tagumpay sa laki ng padala, sa naipundar na bahay o sa mga balikbayan boxes na naiuwi sa pamilya. Subalit, sa gitna ng pagod at kalungkutan sa ibang bansa, madaling makalimutan na ang tunay na kaginhawaan ay nagmumula sa maayos na at matuwid na pamumuhay. Ang maayos na pamumuhay bilang OFW ay hindi lamang tungkol sa sweldo o sa perang naiipon. Ito ay ang pagkakaroon ng malinis na konsyensya, tapat na paglilingkod sa trabaho at tamang pakikitungo sa mga employer at kapwa Pilipino. Kapag ang mga desisyon mula sa paghawak ng pinaghihirapan na pera hanggang sa pakikipag-ugnay sa pamilyang malayo ay nakatuntong sa katapatan, sa pagpapakumbaba at disiplina, sabihin sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan sa isip na hindi kayang bilhin ng kahit anong remittances. Kaya Ito ang ating payo sa ating mga overseas Filipino workers. Una, magpakumbaba at mag-ingat. Suriin po natin ang ating mga desisyon ngayong araw sa trabaho at sa ating pananalapi. Meron ba kayong kailangang ayusin o ituwid sa iyong mga gastusin o pakikitungo sa iyong pamilya at sa iyong amo? Pangalawa, magtanim ng mabuti. Gumawa ng isang simpleng kabutihan na tulad na ini-expect sa atin bilang mga mananampalataya, bilang outflow ng ating pagkakilala sa ating Panginoon, at mag-alay tayo ng paglilingkod at ng mabuti. Katulad ng pag-alay ng pagpapalakas ng loob o pag-encourage sa isang kapwa OFW na nananamlay at nalulungkot. At ito'y ginagawa natin nang walang hinihintay na kapalit. Kanya nga po ating pinapaalala. How much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ng maayos at matuwid na pamumuhay ang tunay na kayamanan. Sa gitna ng ating pagnanais na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, Lord, bigyan niyo po kami ng mga karunungan upang piliin namin ang tama sa bawat araw. Nailing ko po, nagabayan ninyo ang aming pong mga overseas Filipino workers na maging tapat sa kanilang mga trabaho, maging matalino sa paghawak ng kanilang kinikita, at maging mapagpakumbaba sa pakikitungo sa kanila pong kapwa at sa kanila pong mga employer na dayuhan. Ingatan niyo po ang kanilang mga pamilya at ipagkaloob niyo po ang tunay na kapayapaan ng isip at damdamin. Patubayan niyo po ang aming broadcast this morning. Dalangin po namin na kayo ang maitaas at ang aming mga sarili ay maibaba. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Amen at Amen. Ayan, patuloy po tayo sa ating broadcast this morning. Babati ho muna tayo, no? Sa ating mga nanonood at nakikinig na. Siyempre, unahin na natin ang aking anong tawag dito, ang aming super na masipag na ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy, no? At siya po ay nasa bahay, I think. No? I think nag-leave muna siya sa kanya pong pagtatrabaho sa CLC. No? At medyo ang pakiusap nga namin sa kanya eh pwede bang pag-pray nyo na kung kayo ay talagang titigil na muna sa inyong pagtatrabaho, kasi kahit na sabihin natin na malakas, no? Malakas pa rin siya, pero medyo marami na rin po siyang nararamdaman at well, nagkaroon siya ng kaunting aksidente last Sunday. Medyo na misstep niya yung pagbaba sa isang hagdanan habang nasa church. Ay siya po ay napatama ang kanyang left na face

ng mga nakaka-tune in na si Cynthia Zabala, Chavez Valencia, have a blessed day, kaagapay, watching here in San Jose del Monte. Si Nole Estrada, no? At titingnan pa natin kung sino po pa ang naka-tune in dyan later on. And we'd like to read your greetings and even as well as the tungkol sa topic na ating i-discuss ngayong umagang ito. As I said, wala po si Pastor Jose o Pastor Joe. Eh, kaya po tayo ay nag-iisa ngayong umagang ito. At sabi nga natin, ang ating programa tuwing Martes at Huwebes, tayo po ay sumasagot sa mga katanungan sa atin na ipinapadala sa atin, no? One of the things that we've been discussing actually ay paano nga ba there was one time na may nagtanong sa akin na isang kapwa OFW, paano nga ba, paano ka naging matatag bilang isang Kristiyano habang nagtatrabaho sa ibang bansa? At lingid sa inyo pong kaalaman, ako po ay naging OFW mga bandang late 90s hanggang early 2000, ano? At yan ho yung mga panahon na hindi pa gaanong uso ang internet or ang connection sa internet. Kaya nung mga panahon yon, uso pa ho sa amin noon, ang pagkatatawag ay yung sa long distance. Pupunta kami sa telephone company or sa telephone booth para maglaglag ng coins tapos tatawag. Yun, ganun po. Or, kung minsan, pinapayagan kami sa company to call no, using the company company phone, pero yung charge ay anong tawag doon, dinededuct sa aming sweldo. Kaya it's still ano, manageable, kasi mas sa akin, on my part, mas practical na ako na lang yung tatawag para hindi na mag-charge doon sa aming doon sa Pilipinas, no, kung saan ako nag ano, sa Batangas City, no. And so that's our era. Wala pang may email, yes, we were using email already. Wala pang video call noon, no. So it's that way, no. At kumbaga, paano mo napanatiling matatag ang iyong relasyon sa inyong pamilya? Eh, kami po ay snail mail na susulat ngayon, papadala mo, it will take 2 weeks to at least a month bago po dumating, no, yung ating sulat, ano. Kanya nga po ay medyo nakakaano ho yun, ano, maaring nakaka-stress dahil huli na yung balita, no, or huli na yung aking kumbaga luma na yung balita. But then again, it's something that we have to endure, no, kasi nga po eh kailangan maging matatag. More so, bilang isang Kristiyano na katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, eh paano nga ba yan? Paano nga gawin? So, our topic today, we will discuss na paano nga ba ako naging matatag na Kristiyano habang nasa ibang bansa. Eh, halina, samahan niyo po ako. At again, if you are tuning in, ano, tuning in right now, eh, you may want to share. Paano ka nga ba kung ikaw ay OFW? Paano naging, ano ang yung mga ginawa mo para maging matatag ka na Kristiyano habang ikaw ay nagtatrabaho dyan sa ibang bansa? Ako, napaka-ano yan, ha? Napaka, kumbaga, magandang topic na pag-usapan. Alright? Again, let me go back to my story. As I said, I work in era where hindi pa ganun kataas yung antas ng communication, walang video calls, walang, hindi pa masyadong gamit ang internet, and so talagang anong tawag doon, challenging, no, yung ating pakikibaka.
But the first thing that I did

0: was that pagdating ko doon, no, I wasn't actually looking for a church kaagad. But the first thing that I did nung ako ay pumunta sa ibang bansa, kahit po medyo ito, I won't recommend, pero ngayon medyo okay na eh, no? Pwede ka na magdala ng Bible, but during that time, kung pupunta kayo sa Saudi Arabia, eh medyo delikado kapag nagdala ka ng Bibles. But you know, what I did was I brought two Bibles with me. At hindi maliliit, ha? No, let me show you a Bible that I hold on to right now. Ito, itong Bible na to, medyo maliit ito. But what I brought with me is a two big Bibles, one with commentary, at yung isa talagang large print pa, no? And I had that firm belief that I needed to bring the Word of God with me so that I can read it, no? It's just a conviction that I had na kailangan ko talaga siyang dali. And lo and behold, hindi naman po ako nahuli, no? Ayos naman po yan. And so, very important po na meron kayong mga dinadalang mga prinsipyo bilang isang Kristiyano upang maging matatag sa iyong pamumuhay bilang isang overseas Filipino worker. And let me share you five things that I can think of right now para paano maging matatag sa na matatag na Kristiyano sa inyong pinagtatrabahuhan, no? Unang-una, sabi ko nga, panindigan ang pagiging ilaw at asin. And you know what I'm talking about. Ito ay nasa Mateo 5:13-16. Na kung saan sinasabi po doon, be a salt and light. No? You are the salt of the earth and you are the light of the world. No? Kahit na sa ibang bansa po tayo, ang ating asal at ang ating testimonya ay dapat magbigay ng liwanag sa mga, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa trabaho. At dapat na maging asin at ilaw ng sanlibutan. As I said, the first time that I went to work sa Saudi Arabia, I was with well, fortunately, I was with my kuya, si Kuya Franz Bunsoy, who was then our operations manager sa isang pre-publishing house. Ako po ay nagtrabaho bilang isang graphics designer or graphic operator, as dun yung nakalagay sa aking aking kontrata, graphics operator. And I earned the, you know, I had a pretty decent salary. And meron kaming magandang package na may paid overtime, paid yung aming quarters, merong allowance, food allowance, no? Lahat yun na naibigay. And I was working fairly with good people. But not all of them are Christians. Most actually, yung mga ibang lahi talaga ay mga Muslim. And so, you know, the very first instance na nalaman nila na ako ay Kristiyano at I was a Bible-quoting Christian sa isang company na maraming Muslim, eh, kaya later on, tinawag na nila akong, yan si ano, oops, eh, pagka, alibawa, dadaan ako sa may, coffee area kung saan nagkakape yung mga empleyado. Pagka sila ay nagkukwentuhan, pagka ako'y palapit na, sinasabi na, ay, oh, tahimik ka tayo, nandiyan dyan na si Father. So, although it was para bang may kasamang sarcasm yan, but at the same time, I feel the respect. They respected me for who I am and for what I stand for, specifically, yung aking pagiging isang Kristiyano. No? So, ito po yung sinasabi ko na kapag kahu kayo ay nasa isang lugar, kinakailangan panindigan po natin ang ating pagiging Kristiyano sa hindi lamang yung sa identity natin, pati yung kung paano natin idadalhin ang ating sarili doon sa workplace na yun, no? Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW, no? At kumbaga doon makikita at doon mo maipapahayag kung ikaw ay isinasabuhay mo ang tunay mong pagkatao bilang Kristiyano sa iyong paggawa, pagtrato sa iyong kapwa manggagawa, no? I was at that time, no, a newbie doon sa kampanya, but at the same time ay nakisama po ako, pero hindi po ako nakisama, no? There were several instances during my more than 3.5 years dun sa company na yon na maaring naging kasama ako o sumama ako o bumigay ako. But one thing I know, saan man ako naroon, alam ko na daladala ko si Kristo bilang Panginoon ko. At alam na alam din ng aking mga kasama, lalo ng aking kuya, na ako ay isang mananampalataya at hindi ako bibigay or hindi dapat ako bumigay, no? Let me clear one thing, no? Hindi ibig kong sabihin ay walang temptation na nangyari during my time. There were plenty of temptations or tempting situations where pwede ho akong ano eh naka kumbaga pwede ho akong talagang bumigay. But you know, one thing that I did was that I kept the word of God with me. And as I said kanina, hindi naman ako talaga naghanap ng fellowship because yung fellowship mismo found me. Ang istorya po noon, pagdating ko doon, the very first Friday, no? Kasi ang I think I arrived on a Thursday morning, madaling araw po, mga alas dos ng umaga. And the same day, kasi alas dos ng umaga, same day I reported to work, no? Sinundo po ako ng aking mother, no? And yung Thursday na yun was the last day. Kasi yung Friday po ay walang pasok sa Saudi Arabia yung panahon na yun. At I reported for the day, nagpakita ko sa aming employer. Tapos I think the same day ako ay physical exam, which was a required thing to do. And then the afternoon signed my contract doon before the employer. The next day, may sinundo ako ng aking pinsan na si Jun Bonsoy, who ay natuwa ko dahil ay nakakilala rin sa Panginoon doon sa Saudi mismo. So sinundo niya ako, dinala niya ako doon sa church nila. At that time, medyo maingat na maingat pa dahil underground churches ang church po nila. And napakilala ko doon sa pastor, tapos nalaman nila na I was already a kumbaga church worker and pastor nung sa Pilipinas bago ako nagtrabaho sa Saudi. So, as I said, I didn't come looking for fellowship or ministry. The fellowship and the ministry found me. So, right there and then, nasign na ako na mag-speak. And so that started yung pagiging involved ko sa kanilang church na yun, no? At hanggang ngayon, I have still contacts with some of them na nando doon before. Ngayon, nando dito na rin sa Pilipinas. So, very important po yan. Ano po? So, maging panindigan po natin ang pagiging ilaw at asin. So, ang tanong ko po sa inyo, sa inyong workplace, saan man kayo naroon, no? Paano nyo ito na ipapakita? O paano nyo na ipapakita ang pagiging as ilaw at asin? Pangalawa, magpakita ng integridad at katapatan. Sinasabi po yan sa Colossians 3:23. So whatever you do, work heartily as for the Lord. So halimbawa, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Ha? May isang OFW sa Hong Kong na tumanggi sa alok na under the table o dagdag na sahod kapalit sa paglabag ng company rules. No? Naging mas mabagal ang promotion niya dahil hindi niya ito ginawa. Pero kalaunan, siya ay pinagkatiwalaan ng employer sa mas malaking responsibilidad. No? Reflection question natin dito, kapag ba may pagkakataong mandaya, paano natin pinipili ang tama? Bumabalik doon sa ating reflection, whatever you do work, you work heartily as for the Lord. And that makes more sense because if you do the work for the Lord, not for yourself, mahihiya po kayo dahil alam ninyo na alam ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, nababasa at alam ng Diyos ang ating mga puso't isipan kung tayo ay bibigay o natetemp, no? And it is it makes more sense to really do your work as unto the Lord kasi lahat iaalay mo sa kanya. Hindi pwedeng ma-distract ka kung itutuon mo ang iyong ang iyong focus, no, sa Panginoon na ito'y ginagawa mo para sa kanya para hindi ka magkamali, no. Ang pinaka ano nga po rito yung pagiging tapat, lalong-lalo na sa tapat sa oras, no, tapat sa trabaho. At pagiging tapat sa employer ay patunay na kayo po ay nagiging matatag sa iyong pagiging Kristiyano, no, saan man kayo naroon. Never mind kung ang offer sa inyo ay ganito o bibigyan kayo ng kapalit na pera. Kung ang kapalit naman nun kumbaga kinagkaila mo o itinapon mo yung baon-baon mong paninindigan at integridad, no, at katapatan sa Diyos, hindi sa iyong sarili. Baliwala kung malaki ho ang sweldo po ninyo kung kayo naman ay hindi tapat sa inyong trabaho. And so many times, pagka nakadinig tayo ng ganitong istorya, no, pinili ang mas malaking halaga kaysa pagiging o pagkakaroon ng maayos o tapat o malinis na integridad. Nawa, inyo pong pakinggan yung aking pagsumamo. Huwag naman po ninyong itapon ang inyong pagiging Kristiyano dahil lamang sa ganoon. Dahil lamang merong ibibigay na kapalit sa inyo. Nawa, sa akin maging ano po ito, maging paalala sa atin. No? Maging tapat po tayo, mag-report doon sa tamang oras, magtrabaho po tayo ng tapat. Kung minsan ine-extend, no? Kung minsan napapagod po tayo, no matter what, kung ito ay ang kapalit, ay ang Diyos natin ay maitataas sa ating buhay, mas maganda po magiging resulta po nito. Tunay nga po na magiging mapapakita nating matatag tayo bilang isang Kristiyano. Ang oras po natin ay 9 o'clock, no, 9 o'clock ng umaga at magbe-break lang po tayo at pagpapatuloy po natin itong topic na ating dinidiscuss makalipas lamang po ng ilang salita.
1: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga.
2: Pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin, napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Sa iyong papawid, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
1: Himpilang
4: 702
1: DZAR. Agapay ng sambayanan. Servisyo OFW.
0: Nagbabalik po ang Servisyong OFW. Sagot Kita, Thursday Edition. Kasama niyo ang inyong lingkod. At ating topic na dinidiscuss ngayon, ito'y katanungan din, ay paan ba magiging matatag na Kristiyano, no, habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa? No? At syempre, tayo po ay magbabasa muna ng mga greetings. Ito si Cynthia Zabala, Chavez Valencia, nabasa na natin. Si Emmy Cristobal, mapagpalang maga po, Pastor Rene. Si Epifanio Salvador, good morning share na po while listening on PM Radio. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po Pastor Rene. At si Liza Rehano, blessed morning to everyone. Again, ating itutuloy yung ating topic for today, no? At nasa pangatlo na po tayo, no? Unang sinabi natin ay panindigan ng pagiging ilaw at asin, magpakita ng integridad at katapatan, at ngayon pa nga to, magdala ng pag-ibig at paggalang sa kapwa. No? Sabi po ni Jesus sa John 13:35, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dala-dala po natin ang ating identity bilang isang Kristiyano saan man tayo naroroon. Oh, hindi ko alam sa inyo, no? Pero ipinamumuhay ko po yung sinabi ni Pablo na you put on Christ in with you saan man kayo naroroon. Hindi po yan dapat hinuhubad, hindi yan dapat kumbaga hinuhubad na parang maruming t-shirt. At dapat ating pinagmamalaki, no? Dahil iyan po yung ating identity, no? Katulad nga ng sinabi ko nga kanina, I didn't come looking for a fellowship or a Bible study. It found me. I believe that is part of God's answer to prayers, no? Kahit na nung panahon pa yun, medyo malamig ako noon eh. Parang I was, again, as I said, I wasn't looking for a ministry to serve with, no? Mas okay nga sa akin noon, sabi ko makikinig na lang ako or mag-attend na lang ng church. But you know, the Lord had other plans. That was, to me, I consider looking back, no, as a training ground then so that I can serve the Lord in the in a future capacity. At ngayon nga, naglilingkod na ako sa Panginoon bilang isang pastor at bilang tagapanguna ng Global Filipino Movement. Ibig sabihin po nito, kahit nasa anong sitwasyon, pwede ho kayong magpakilala bilang isang mananampalataya. In the workplace din, kinakailangan po ang pagtrato ng maayos at yung pagpapakita ay isang matibay na paraan para ikaw po ay magpakilala bilang isang matatag na mananampalataya ay magpakita o ipakita o isabuhay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo na ibinigay po sa atin. If you love one another. I remember one time, no, ako po ay kumbaga habang nandoon sa ibang bansa, no, sa Saudi Arabia, particularly dun po sa Jeddah, there were countless times that I can spend na po yung aking Fridays, those are yung day off ko po yan, na magstay na lang sa bahay para magpahinga, para makatulog ng extra. Dahil kung minsan na nakapag-overtime din ng mahaba at kulang ka sa tulog at pagod ka. Pero dahil sa pagmamahal sa Panginoon at dahil sa pagmamahal din doon sa mga taong nare-reach out doon sa Saudi Arabia, ay marapat na I spend the Friday afternoons, kasi doon po yung oras na aming worship service doon, to go to the church, to minister, kahit hindi po ako mag-speak sa aming underground church, is because I want to show love to those doon sa mga bagong na-outreach. Alam niyo po kung paano na-outreach yung mga tao doon. It is much easier doon sa parang closed na countries, ika nga, to reach out other fellow Filipinos kasi po mga homesick ang mga tao. Sabik po ang mga tao makipag-usap kahit hindi kayo magkakilala, pero dahil magkakulay kayo, pagka sinabi mo kabayan, alam mo kaagad na Pilipino yan. Kasi meron ding mga Indonesian, meron ding mga ibang lahi doon na parang kamukha natin pero hindi pala sila mga Pilipino. May mga Nepali, may mga Indian na Asian looking, parang mga Pilipino. Pero pagka po sinabi mo yung kabayan sa kahit saan ka naroon, pwede ka makipag-usap na parang yung kausap mo ay matagal mo nang kakilala. So it was easier to talk to them. At alam nyo po, dahil nga homesick sila, pagka sinabi mo, alam mo, meron kami ng maliit na samahan dito. No? Hindi namin sinasabing church kagad. Meron kami maliit na samahan. At we usually have Bible studies and prayer. Tapos may kainan. Sama ka. Alam mo, ang daling mag-imita kasi dumadating sila. And you know, by sharing that, no, na nakakatuwa na siya ang nagiging testimony na nila later. Salamat na nakilala ko kayo. Napakalungkot dito. At dahil dito sa samahang ito ay nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. That's one way that you can actually share the love of Christ and being a strong witness, ay napakita mo yung pag-ibig at pagpapala sa ibang tao. And you know, ang natural outflow niyan is magiging magkaibigan kayo. Tapos magkakatulungan kayo dun sa kanilang mga pangangailangan. Minsan, sira yung aircon, kailangan palitan. Meron ka palang extra aircon dun sa bahay. So, ini-offer mo sa kanila. And at times, kumbaga, minsan kailangan may mga kasama silang mga anak. Ano? Kailangan sunduin yung anak dahil hindi sila makakalabas na maaga. I-offer mong ganun. Sasama mo ngayon sa bahay ninyo. Yung mga ganung instances where they feel loved and they feel cared for. Ganun ho kami noon sa Saudi Arabia. No? Nagsusunduan, lalo na pagka Friday na, nagsusunduan. At mind you, ang sunduan dito yung bang isang oras na drive na hindi yung isang oras katulad dito sa Pilipinas na or sa Metro Manila na isang oras dahil traffic. Hindi yun po isang oras na mahaba, walang traffic. Isang oras papunta, susunduin sila. Isang oras pabalik, pagka iahatid sila. Ganun po ang pagpapakita ng pag-ibig at paggalang. And of course, there were times na kinakailangan mo din intindihin, pero meron silang mga panahon na hindi sila nakakasama, or kung minsan lumalabas yung bagang mga nature nila, at minsan lumalabas yung mga kaugalian. Doon mo ngayon na ipapakita na maging maunawain ka sa kanila, dahil alam mo na maaring sila ay nauna bago manantaya, at sila pa ay dinidisciple mo, at sila ay unti-unti pa na nakakakilala sa Panginoon. Kanya kailangan mo ng pag-ibig at paggalang sa Panginoon. No? Anong man ang inyong pinanggalingan, anong man, saan ka man naroroon, dapat ganito po ang ating ginagawa. No? And even, no? Even when sometimes meron kayong problema sa employer, no? Katulad doon sa amin, meron kaming meron akong kamang gagawa noon na ibang lahi na talagang ang trato sa akin, second class citizen, kasi Kristiyano sila, yun, sila ang kumbaga dominant religion doon. Ganun na lamang yung pagtrato sa akin. And there were times talagang gusto mong mag-retaliate. But because na ikaw ay isang mananampalataya, naninindigan, ay talagang paggalang pa rin. At hindi pagtanim ng sama ng loob, kundi paggalang at pagkilala. And there was an instance na talagang yung kuya ko ang naglingkod sa akin, eh na-reprimand siya. I think na-suspend pa nga siya. Pero na-suspend din yung taong yun, yung ibang lahi, dahil talaga namang pinapakita niya na nag-disrespect siya sa kanyang coworker. All right? Pang-apat, paano nga nating mapapanatiling matatag ang ating pagiging Kristiyano? Ay manatiling matibay sa panlang at salita ng Diyos. Kahit abala pa sa trabaho, maglaan po tayo ng oras na personal na devotion. Isang nurse na sa Saudi, nagsiset siya ng alarm tuwing 5 a.m. para magbasa ng isang salmo bago mag-duty. Kahit pagod siya, iyon ang nagiging lakas niya sa harap ng pasyente. I myself, I sleep with my Bible with me. Pagkagising sa umaga, no, I pray a little bit, and then, no, kahit pupung, kung mga ang tawag doon, ipupungas-pungas pa eh, medyo ay uupo ako at magbubuklat ng Biblia at magbabasa, and then will meditate. At times, there were struggles because, no, kung minsan parang gusto mo na lamang dumiretso sa banyo at maligo at magbihis at pumunta sa trabaho. Pero gayon pa man, pagka ho ganun ang nangyari, wala pang cellphone na baon-baon mo na merong app. Doon talagang bit-bit ko yung Bible. Pero hindi ko yan dinadala sa office kasi baka masito pa ako. Pag hindi ko nagawa yan sa umaga, pagdating sa hapon o sa gabi, saka ko siya nagagawa. And there are times na talagang minsan it is a struggle. But then again, you have to find a way, no, to strengthen yourself, no, by the Word of God or through the Word of God. When times na mahirap ang prayer or nag-struggle ka in prayer, ginagawa ko po yung katulad nung sinasabi sa aklat, no, ni Pablo. No, sa acts, na sometimes I groan and just keep quiet, and sometimes I cry myself in prayer because I don't know how to put it in words. Kasama na yung lungkot, yung homesickness, no? Kasama na yung meron kang kumbaga dinadala o ni-resolve na problema, dahil malayo ka, it makes it doubly hard. And so sometimes you don't know what to pray for and how to express it in words. Kaya kung minsan, I just groan. Just close my eyes, sit there, groan, minsan buntong hininga, I don't speak, but in my mind, I know that the Lord is listening. That the Lord knows what I'm uttering, kahit na hindi pa bumubuka yung aking bibig. No? And I utter a favorite verse. No? I utter madalas in Psalms 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside white waters for his name's sake. No? He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And even though I walk through the valley of shadow of death, you are with me in your rod and your staff. They comfort me. No? Kumbaga, yan, minsan napaghahalo-halo ko na nga yan. Eh. But even then, I utter the word of God and recite it, and in my heart I know God is listening and God is comforting me. At nagiging matibay iyon, nagiging mas malapit ako sa Panginoon. Ikaw, Kaagapay, ano yung favorite verse mo na nagbibigay lakas sa iyo habang nasa abroad? So now, nowadays you can use a Bible online online Bible apps, no? Manatiling maging bahagi ng mga prayer groups or prayer cells or whatever you call it, virtual fellowship, manatiling konektado sa Panginoon. No. At panglima, panghuli, maging mabuting testigo o maging patotoo, no, sa iyong employer at sa kapwa. No. I can quote 1 Timothy 6, 1 and 2, no? Pero ang buo niyan ay ang ating asal sa trabaho ay nagiging patotoo sa pangalan ng Diyos. Eh, ibig pong sabihin nito ay palagi nating isaisip o hamunin ang ating sarili. Paano ko maipapakita si Kristo dito sa sitwasyon ito, dito sa trabaho nito. Pagka minsan merong panahon na nasusubok ang iyong pagiging Kristiyano, ano ang gagawin po natin? Dapat pa rin po natin itaas ang pangalan niya at maging maputing patotoo sa kanya pong pangalan. No? Dapat ang makikita sa atin ay yung bang sinasabi namin isa sa aspirational values ng Global Filipino Movement na maging kapakipakinabang sa ating bansa at doon sa bansang kanilang pinaglilingkuran. We are, no, as OFWs, we are representatives of our own country, the Republic of the Philippines. More so, we are representatives of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Mas maganda hong tayo po ay makikilala, hindi dahil tayo ay nandaya, hindi tayo ay nanglalamang ng kapwa, hindi dahil tayo ay kapag nakatalikod yung ating kapwa kamanggagawa ay tayo ay nangangagat o ika nga ay nagbabackbite or yung bang tinatawag na merong crab mentality na ating kinamumuhi yung katagumpayan ng ating kasama imbes na tayo ay kumbaga magbunyi para sa kanila o matuwa para sa kanila. Ang nais po nating gawin ay dapat maipakita natin na tayo ay Kristiyanong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na mapagkakatiwalaan, no? Makikilalang matapat, makikilalang masipag, makikilalang magalang, hindi lamang sa kanyang employer, kundi sa kanyang kapwa manggagawa, Pilipino man o ibang lahi ito. Magkaroon tayo ng pagkakataon na even sa ating pagiging, kumbaga, hindi man tayo magsalita about the gospel, lalong-lalo na kung restricted, ipakita natin sa ating pananlilita at sa ating kilo, sa ating gawa. No? And I can say that other people will notice that. Meron akong mga naging kaibigan, no, doon sa aming company na yun, na they are devout Muslim, no? One is a Syrian na aalala ko ang pangalan niya ay Yahya, no? Yahya ang yun ang pronouncement eh. Ang pagka binigkas natin yan sa ating lingwahe, Yaya, no? Pero sa kanila Yahya, no? And he's a Syrian migrant worker. At napakabait. Sabi niya, kumbaga, ang sinasabi niya ay, Rene, you are a good man. And I know that you follow your God. No? Yun yung sinabi niya sa akin noon. And so true enough, yan po yung patotoo na even people, other people will notice that. No? Wag ho natin itanggi na tayo ay Kristiyano. No? At kung may pagkakataon na tayo po ay magbahagi o pwedeng maibahagi ang ating pananampalataya, wag ho nating pigilan ang ating sarili. Maging masipag, maging magalang, at maging kumbaga kapaki-pakinabang na manggagawang Pinoy na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano po? And iyon po ang aking pwedeng maibahagi po sa inyo na maaring makapagbigay ng kumbaga ng katatagan sa inyo. Tandaan po natin, no? Sa bawat araw ng trabaho natin, tanungin natin paano ko maipapakita si Kristo dito, no? Sa aking workplace na ito. Ang pagiging matatag na Kristiyano sa workplace, hindi lang po ito tungkol sa survival, kundi ito po ay tungkol din sa pagiging isang matibay na patotoo. Saan ka man naroroon, kaagapay, doon ka tinawag ng Diyos na maging ilaw at asin. Kaya sa bawat shift, sa bawat meeting, at sa bawat trabaho, dalhin po natin si Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat dahil inyo po kaming pinatatatag dahil sa inyong salita. Dalangin ko po ang aking mga kamanggagawang overseas Filipino workers na sa lugar kung saan sila naroroon, maaring mayroong mga pagsubok, mayroong challenges, mayroon pong mga maaring nagpipigil or nagdi-distract sa kanila, ipaalala nyo sa kanila, Panginoon, na kayo ay kasama nila saan man sila naroon. Na pagtitibayin ninyo ang kanilang pananampalataya. Na inyo po silang patatatagin sa harap ng maraming challenges. Na sa kanila pong pagpupunyagi na pagiging matatag na Kristiyano, hahayaan niyo po ng inyong kapangyarihan, ang inyong katalinuhan at ang inyong kapayapaan ang dumaloy sa kanila. Patatagin niyo po sila, O Diyos. Maging mabuti silang kawal ng Panginoong Hesukristo. At habang ginagawa po nila ito, matututunan nila, O Diyos, na itaas ang inyong pangalan saan man sila naroon. Nasa kanilang pag-uwi dito, matatag pa rin sila, Panginoon, para sa kanila, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa inyong Panginoon. Pinapanalangin namin sila, O Diyos, na, O Lord, ang inyong pong kalooban ang siyang matupad sa kanilang mga buhay at sa kanila pong pamilya. Ito pong aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaya magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kung meron po kayong mga katanungan na inyo pong gustong masagot dito sa amin pong programa, padalaman lamang po ninyo dito sa ating chat sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV. At sa ngalan po na aking sama si Pastor Joe Biasong at ni Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr., ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po sa inyong lahat.
5: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702DZAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
6: Serbisyong OFW.

0: Hi! Welcome to DYVS 1233. Kami inyo kadampig sa kayo una-una. Ako si Alma Palmares.
1: Good morning, partner. Good morning sa tanan. Ako si Chabi Palmares.
0: This morning, we will talk about resolving conflict, protecting our mental health, and relationships. Now, we are live on Facebook. You can tag, like, and share to your friends. Kag makakuha naman kita dire sang mga tips para sa aton ikayong huna-huna. Gani? Stay tuned. We'll be right back after these few reminders.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabat.

0: 10:05 Baton Time, diri sa DYVS Sabian. Good morning, kag welcome sa Real Time with Leia sa Sininga Adlaw sang Webes. It's October 8 na kita subong, no? Salamat kid sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton. Kamusta ikaw Abian? Webes, nakita kag hingagaw no, sa mga ulubrahon tungod nga ma-Friday na naman buwas kag ma-weekend. Kabay pa nga you take it, no, sang being relaxed nga mood today sa gihapon. Kay kun nagadali-dali kita kung kiss, ah, nagakalipat kita Abian. Di ba la? So, I hope nga you take it slowly, Abian. Yeah, stay focused, no, sa ginapahimo sa Ginoo sa imo. Kag pause Abian, no, kun daw ano do nagakraming, nagagamo ang imong isip, pause anay, no. So welcome gid liwat sa aton nga programa, Tita Virgie Salgado, Ma'am Glenda Kadavid, salamat kid kay Ma'am Lucita Alegrado, kag Sir Jigs Leonor, mga suki naton sa radyo, nagapamati ayhan, kamusta ang signal sa DYVS dira sa inyong lugar na Mercedes Sir RV Nanit, maing aga man kay Naininita Guadalquivir, kag Ma'am Nenet Guadalquivir, salamat gid. Also ginapasalamatan man naton, good morning gid sa mga binaton dira sa Iloilo, sa Panay, sa Antique, Aklan, Capiz. Maayong aga gid sa inyong atanan, kag subong man ginapasalamatan gid naton ang mga biyan naton nga nagapamati dira sa May Kawayan. Good morning gid sa inyo kay Pastor Parkon and family, mga biyan naton sa Grace Baptist Church Isyu Kawayan. O subong man si Pastor Daniel Salcedo sa Inubaan, si Pastor Johnny Dayuno sa Sipalay, kag tanan nga mga listeners naton dira sa South Area, dira man sa Ilog. Good morning gid kay Pastor Beats Alfonso, mga binaton sa Galicia Baptist Church. Hello kay nang Clunor, nang Resil, nang Tiding, nang Testing Rivera. Magallanes family, good morning sa inyo. Kag subong man, mga binaton sa Kabankalan, maing aga, salamat din sa pag-tunin, Pastor Lemuel Juarez. Mga binaton sa Fortress College, good morning gid kay Ma'am Grace Hughes and family. Also sa La Carlota City, Pastor Rodrigo Niere, mga binaton sa FCCC. Hello man sa kay Ma'am Josette Halandoon, Pastor Yu, no, sang La Carlota Evangelical Church, nga mga abyanaton, kamusta ka mo dira? Subong man sa kay Ma'am Ruby Alubog, good morning kag sa imo family. Ginapasalamatan man naton si nang Leia ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, mga abyanaton sa La Carlota, sa Cubay, Fundamental Baptist Church La Carlota. Kag si Tita Belen, Tito Sean Magallanes, maing aga, subong man si nang Georgia Castor dira sa May Alegre, sa May Oton, Iloilo sa Rizal, kag si Pastor Nemesio Tahala, Tita Ninfa Tahala sang Alegre Oton, maing aga gid sa inyo, kag si nang Roda Aliesa nang Presyosa sa May Alimudyan, Iloilo. Sa mga biyan naton sa Central Philippine University, hello gid sa inyo kay Ma'am kay Tita Erla Pamilio, subong man si Pastor Gordon Mameril Tabera, salamat man sa kay Pastor Gideon Kahilig and family. Kag salamat man sa mga taga Dingli, Iloilo, kamusta ka mo dira? Madamo gid nga salamat kag happy birthday subong adlaw October 8 sa kay Sir Joe Apelido, ang aton nga guardia dira, no, kag mapisan nga abyan sa May Talok site. Manong Joe Apelido, happy birthday, enjoy your celebration and may God bless you. Kag sa mga naga-duty dira subong mga guardia naton, si LJ Flores, happy birthday subong man si Pastor Shame Tedious. Happy birthday ng aton nga morning prayer host, no, si Pastor Shame. Good morning si mo Pastor, enjoy your celebration and God bless gid sa imo Pastor. Si Tita Delia Intrata, ginatamyawan naton, happy birthday subong man si abyan classmate Sally Irismas, kag si upod naton din rin si FBC, sa FBC si Jacob Magpantay. Jacob, happy birthday. Excited ka bala abyan today sa imo trabaho? Sigurong ibang damo na dira sa mga natapos. Ang mga nagadagyaw dira gali subong sa Upper Room Baptist Church San Enrique, maing aga sa inyo. Sa kay nung Josel Olivares, nung Rene Magallanes, Pastor John Magallanes, Sir Eugene Hadia, si Toto Peter Caribala, si Tay Elviro Flores, kagtanano nga mga men dira no, sa Upper Room Baptist Church may aga sa inyo. Ginatami ako man si Ma'am Ellen Baby J. Magallanes, subong man si ng Grace ng Jocel Olivares ng Banji Bastian. May aga man sa imo. Also, dira sa La Castellana, sa Kabakungan, si Tita Suzette Posadas, Pastor Eli, sang Ictus Kabakungan, Tita Pleni Hiraldoy, Tita Mayay Day, ang Panyergo family, Membrido family, may aga gid sa inyo, si Sha Leia Medalia Seridon, si Ma'am Christine Tolentino, June Apachika, Michael Dadivas, ng Alice Melendez, salamat gid kag busy man ang ininga bulan kag next month abyan basta last quarter na nagasinako na ang mga abyanaton sa mga activities like sa Arise Bacolod Missions Conference sa sininga October 31 at Ictus Church 66 Lacson Street Mandalagan Bacolod City. For more information contact lang si Sir Jaime Chua 0933-275-4991. Subong man ang Praise in Psalm on this rock nga concert October 29 6 PM in celebration sa Maranatha Christian Academy's 40th anniversary. For more information please contact Ma'am Hanimar Cordero 0942-095-4038. Subong man abyan sa sininga October 15 ang Christian Foundation for Persons with Disabilities upod ang Atrive IT Center for the Blind nagaagda sa mga eskwelahan organization for the AI accessibility training October 15 8 AM to 12 PM sa CFPD 338 Mabola Street Villamonte Bacolod City. Subong man abyan, pantayan mo man si Pastor Joel Acosta every Saturday sa morning prayer diri sa DYVS before kita mag tinapay sang kabuhi naga morning prayer kita dira. Kag subong man kada Domingo bantayan ang The Word Between Us nga program with Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church every 7:30 to 7:45 every Sunday ini diri sa DYVS. Kagu Lunes naman abyan bantayan naton ang Lift the Group upod kay abyan Leia Bargazo naga-share naman diri sang mga practical biblical wisdom, encouragement kag life lessons para mabuligan ang mga aton nga mga teenager nga mag-grow sa ilang nga pagtuo, character kag daily walk with God Monday 5 to 5:30 PM ang Lift the Group. Subong man abyan ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches 78th Pastors and Workers Institute October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated kag Doan Baptist Church Iloilo. For more information contact lang si Sir Oji Laison 0918-450-0484. Hagay Philippines Bacolod Chapter 3-day seminar sa November 5 to 7 at Millview Residences, Lopez Haina Street, Bacolod City. Contact ang si Sir Jan Hainga, 0918-344-60003 for more information. Kag excited man kita abyan sa October 23 para sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23 liwat 7 PM to 9 PM sa Green Hills Christian Fellowship or GCF Ortigas. For updates, please contact lang diri sa DYVS at 0998-842-2130 or pwede man sa aton nga Facebook page. Kagpadayon kita abyan sa pangamuyo no sa mga abyan naton nga nagamasakit. Please pray gid for healing sa aton mga abyan. Si Ma'am Leia Solinap, naininita Guadalquivir, Ma'am Ninette Pisaga, si Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, subong man si Ma'am Lilis Lo Franco. Kagpadayon man kita sa pagpangamuyo for healing sa iyang heart problem sa kay Lucas Timbol kag si JP Castor healing sa iyang lung cancer abyan. Kag please pray it for strength and financial provision no, sa aton nga mga abyan. Si Tita Nema, Tito Rudy Elias, may agagid sa inyo. Si Ma'am Valerie Mueda, sang Alternative Learning System, Ma'am Karin Moscoso, Ma'am Yoli Sale, may agagid sa inyo. Kagtanan, nga mga ALS teachers naton all over Negros Occidental, kag sa bilog nga Western Visayas, NIR, may agagid sa inyo nga tanan. Good morning from Handumana National High School, Sirina, grade 11, hello Ma'am Aprilin, no? salamat Ginoo sa so, wala pa nag excited na mga abyan naton dira sa Handumana National High School. Kaya nga ton nga topic today bala abyan ang teachers appreciation bisan tapos na ang celebration naton last October 5, pero padayon gid ang pag-appreciate naton niya sa aton nga mga teachers everyday, no? Salamat gid sa mga manunudlo naton. Kag hello dira sa tanan nga mga teachers, staff, students, and even parents, no? Sang Handumana National High School. Salamat kay Ma'am Ofelia Hupilio, Ma'am Jenny Ann Galo, Sir Abraham Pitogo, kay Tita Jochebed Pitogo, Tita Laila Kitko, subong man si Attorney Rolando Parpa, kag si Tita Linda Parpa, maing aga gid sa inyo. Tita Anita Talaman, salamat gid sa pagpamati. Also si Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, subong man si Tita Loida Arabelo, dira sa Bago, maing aga man sa imo. It's now 10:16 abyan. Opda naton subong si Cindy Tang sa Moving Moments.
1: Dogs and Faith. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Our new underground electronic fence was supposed to give me peace of mind. Oh, well, it didn't. If I couldn't see my dog Hogan, I'd still go outside and I'd usually find him sitting under a tree. Eventually, I had enough faith to know Hogan was there, somewhere. It's that way with God, too. Hebrews 11:1 reminds us that faith is not about what we see with our eyes. It's about the confidence and assurance we have in His promises. Now, we may not see what God is doing or understand His timing, but we can trust Him. So today, don't let what you cannot see determine what you believe, because God is always present and always faithful. You can read more about this story in my devotional, Companions in Faith, available at movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Emergency transmission.
3: Eastman Curtis presents a surgery
4: for your soul.
3: Basic
4: stimulation
3: for the heart
4: and
3: mind. Prepare for an encounter, of the soul.
4: Transmission begins
3: now.
5: I think you should have a positive attitude towards your teachers.
6: Now, you may not believe this, but your teachers are not a tool designed by Satan to make your life miserable. In fact, many of them need Jesus too. It's true. Sometimes as teenagers, it's easy to forget that our teachers are just people. They have hopes and dreams. Many of them have family problems. And they wonder about God just like we do. But you may think that your teacher would never listen to you if you tried to share the love of Jesus with them. But the key is to build a healthy relationship with them so that they will listen. Be respectful and kind, and they'll see that there's more to you than just another face in class. Listen to 1 Timothy 4:12. Don't let anyone look down on you because you're young, but set an example. Someday you'll wish you had this opportunity to impact some of the most influential people in our nation, our educators. Make the most of that opportunity today. Till next time, I'm Eastman Curtis for This Generation.
7: For more information on Eastman Curtis Ministries or This Generation Face the Future Youth Conference, call us here in Tulsa at 918-250-3800 or at our website at eastmancurtis.com.
8: Real Talk.
0: 10:18 na itong time, dari sa DYBS, you're listening sa Real Time with Leah, si Ma'am Miriam Castor, happy birthday from ng Georgia Castor. Si Zeth Wendell Francisco, good morning man sa imo Zeth. Salamat gid sa Handumanan National High School. Ma'am Jamilia Faith Reynoso, good morning. Mga estudyante gini sa aton nga guest no, sa sining nga aga. But before kita mag-proceed abiyan, may pahanumdum dari ang aton nga ang PhilHealth abiyan no, sa ato no, ang Philippine Health Insurance Corporation nagatag isang warning no sa aton tanan against a text message currently circulating nga ang claims sang for PhilHealth ID cards must be replaced and ask recipients to click a link to proceed. So abiyan, kung may ara dira notice sa inyo, may nagtext sa inyo or even sa messenger siguro no, nagahatag sa instruction nga ma-click ka mo sang link para sa replacement sa inyong PhilHealth cards, hindi nyo ina pag i-click abyan palihog. Hindi ka mo mag-click sina abyan kay ang ina nga message is fake. Ang PhilHealth has no ID replacement process subong paagi, labi na gid paagi sa text message or online links. A mga scammer can make a text appear to come from an official sender name, and their messages abyan may even show up in the same thread as legitimate PhilHealth messages. Pero ang PhilHealth abyan will never send text messages containing links asking for your password, one-time PIN or OTP, or bank and e-wallet details asking you to send money or pay any fee. So abyan, gina-remind kita nga hindi kita mag-transact sina, kag mag-transact lang kita sa official PhilHealth channels, local health insurance offices or LHIOs, PhilHealth member portal, or sa ilang nga e-gov.ph application, dira lang kita ya ma-transact abyan, hindi sa mga link. Basta may ara gani mag-request sa inyo or mag-ask to click the link nga ginagamit ang pangalan sa PhilHealth, hindi nyo na pag-i-click abyan. So, to report suspicious messages, i-contact lang ang PhilHealth Action Center through any this channel. Sabihan, email sa actioncenter@philhealth.gov.ph or sa Facebook through @philhealthofficial landline number na may landline number sila pero national ini siya abyan. Ari lang ang ila smart at line 0998-857-2957 or 0968-865-4670 or sa ila Globe line 0917-127-5987 or 0917-110-9812 or sa memberinquiry.philhealth.gov.ph. No? So, i-share nyo niya sa inyong mga kilala. Never gid mag-click sang link abyan paagi sa text or sa online kag ginagamit ang pangalan sang PhilHealth. No? Kaya wala sang amo sina nga subong no? Transaksyon ang PhilHealth. So, salamat gid sa imo pag-upod sa gihapon, mga abyan. Sir Billy, Buena Fe, Sir Billy, salamat gid. Si Ma'am Juni Casas, Ma'am Sheila, Sir Nika Bristante, Teacher Des Bernardino, mga abyan naton sa Trinity Christian School. Hello man kay Teacher Lori Lee Oregano, Tita Gemma Pendon, may aga. Subong man, ginapasalamatan naton si Sir Allen Del Carmen, Manay Gloria Versosa, good morning gid sa inyo. Sir Ronnie Elbore, dira sa Miagaw, maayong aga, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, madamo gid niya salamat. So, kaupod naton this time, abiano, ang aton guest, no, kaya aton topic, Teacher's Appreciation. Medyo delayed lang kita gamay, pero better late than never. Pero abyan nakabalaga, I believe, no, ga ang appreciation sa aton nga mga manunudlo, ya hindi lang October 5 or bilog nga bulan sa September, but everyday gina-appreciate dapat naton aton nga manunudlo. So here with us today, hindi na siya iban sa aton kay in the past abyan or previously diri sa broadcast sang DepEd Bacolod, no, labi na gin sang pandemic time, nangin kaupod naton si Ma'am, no, ang aton nga teacher 2 sang Handumana National High School. Gina-welcome naton diri sa real time live no, sa aton studio si Ma'am Apriline Fortuna Juneo. Ma'am Apriline, good morning kag welcome sa, yes, real time. Naidaw na kami sa imo, Ma'am.
9: Thank you, Ma'am Leia. Thank you sa at nalatapan sa 1233 Radio DYBS. Sa kag sa aton nga mga viewers, good morning, yes. Good morning sa tanan.
0: Ma'am Apriline, no, kagina wala ka pa di ka up, hindi ka pa kaupod na kon, pero nagadamo na ang mga naga-flock na ang mga messages dira sa aton line. So basi may gusto ka i-greet kag pasalamat tan, Ma'am April.
9: Yes, actually, Ma'am Leia, nagahulat sa akon nga ever supportive. Yeah, ever supportive nga akon nga section nga Grade 11 Ash A, no, led by our class president Zeth Bilbao, and of course ang aton man of aton nga mga parents no, homeroom PTA officers led by Ma'am Rina La Chica. Good morning, wow, sa tanan.
0: Kagang aton nga principal, no, ginatamyaw man aton.
9: Yes, of course. Sir Alan Pumada, aton school head, and of course kagina naglisensya og gina si iya, kagina na Ma'am Leia, mm-hmm. maalaga ako din sa DYVS.
0: Wow.
9: Ma'am Carolina E. Corpus, aton assistant principal. Kag aton mga master teachers sa senior high school department, kaday Sir Mel Andrew Generosa, at Ma'am Greta Ellen Adolfo. Kag aton ng mga abyanda, mga Lunggayawan friends,
0: kayang
9: faculty grade 12 and 11, good morning sa inyo tanan.
0: Wow, I love the energy diyan ni Ma'am April Permi, no? Though, makita ko ni Permi si Ma'am April, no? Ang ano gid ng alert, alive, karami gid kami Ma'am April, no wonder, no? Kadamo sang iya mga follower, no? Follower.
9: Follower. By S, Ma'am Leia. Followers.
0: Mga follower.
9: Duwa na sila actually, Ma'am Leia, no?
0: Wow, namadugang pa na karon, Ma'am. May agalan din sa tanan, no? Sa mga tagahan, Dumana National High School.
9: Yes, yes.
0: No, salamat gid. Ma'am Aprilin, kamusta, no? Kamusta ang celebration ninyo last October 5? Kamu ma'am nag-celebrate? Kamusta
9: yes.
0: man, ma'am?
9: Actually, ang month gid sang Teacher's Day is actually October gid, no? Mm-hmm. So, by the way, Ma'am Leia, allow me also to greet my former teachers, man, no, from kindergarten to post graduate studies na kon. Good morning gid sa ako mga teachers and happy Teacher's Day sa tanan nga naging maestra kag maging maestra in the future. Kag of course aton parents, Ma'am Leia,
0: of course,
9: aton first teachers man aton, good morning sa tanan. Well, sa natalikdan nga October 3, nagtipon tanan ang mga teachers sa Division of Bacolod City. Siguro lapit kita 5,000 nga nag-celebrate.
0: October 3, ma'am, that was a Saturday.
9: Yeah, Saturday event. Created and initiated by the Division of Bacolod City, of course, sa aton ng SDS ng si Sir Dennis Develos, no? Thank you so much, sir, for allowing us to come together and celebrate the World Teachers Day last October 3rd.
0: Mm-hmm.
9: So, sa Jaman, Ma'am Leia, may mga pakulo, no? May mga mga raffle draws, may mga presentation and so on and so forth. Pero hambal nila sa mga upot yung mga teachers, hindi sila kuno mag-retire unless hindi imagabot ang hala nila sa raffle draw. Di ako 10 years na ko, Ma'am Leia, nag-aulat.
0: Congratulations, ma'am.
9: Kabay pa, next year magabotan na taka maging swerte na kita sa raffle draw sa DepEd.
0: Mag ano ka na, ma'am, no? Ang ano na, ang badina jackpot.
9: Oo, wow, kabay pa, no?
0: So congratulations man sa gyapon sa tanan nga naka-receive, no? Sang ila mga award or reward, no?
9: Yes, yes.
0: Sang nagligan nga Sabado, pero beyond that, Ma'am April, kapati gigita yang may mga priceless gid nga reward ang Ginoo sa mga teachers naton sa imo, ma'am, no, tungod sang calling nimo as a teacher. Tungod naman, ma'am, no, nagtapos na ang October 5, ang October 3, aside sa amuto nga adlaw, no, ano pagid, ma'am, ang masiling mo nga ng ang appreciation wala sa teachers, ano ni ang meaning niya sa imo, no? Labi na gid everyday ara mga estudyante nimo, ang community, ano na siya yung ma'am ang meaning para sa imo?
9: Yes, ang appreciation for me is actually beyond those flowers and those gifts na naputos, no, sa isa ka rapper, Ma'am Leia. Well, for me, no, being a teacher for the last 10 years, the most appreciated time you being a teacher is when a student remember you, appreciating you. Nga nag-graduate na bala 3 years, 5 years, 10 years ago, nga nagabalik sa imo, piskan wala man dala regalo, nagadumdong gid sa imo every Teacher's Day. Kaya ako ni nga advisory, may pakulo man sila sang ligad mo. So, thank you so much. No, that is very much appreciated. Pero, mabatsyagan mo gid ya ang pagkamaistra mo kung ang dugay-dugay mo na nga mga estudyante makadumdum niya pon si mo kag nagapasalamat on what you've done for them.
0: Kag kung kis agani, ma'am, ang iban nga mga teachers nga yala awig na sa service, no, makasiling pa sila nga duga kalipat na sila students, pero madumduman sila gyapon, no, may makita kita na nga mga stories, no. Kag kanami gid, no, sang feeling, Ma'am Aprilin, nga amo na no, ang kapin pa kon nangin madinalag-o, no, ang mga kabataan sa ila man nga career or sa ila mga handom na dabot nila ila mga handom. So salamat for sharing sila, ma'am. Beyond teaching lessons, ma'am, anong sa para sa imo ang anong pinaka-importante nga role sang isa ka teacher sa kabuhi sang isa ka estudyante?
9: Well, those knowledge nga makita sa libro, ginatudlo through PowerPoint presentation. Kapatigid ko yung pinakagamalipatanin nila, Ma'am Leia. Pero for me, being a teacher, you are also a character builder sa mga estudyante naton. So, amo ginaguro, ginabumbahan ko, ginasala permit sa mga character, values, formation, kay biskan din sila yung mga lakat, pinakaadlaw, kundi mo sila labuton, kagdaloon sa pangabuhi, dala-dalagya po nila no, ang mayong ang pamatasan. So, amo ginapermi, ginaremind natin everyday sa ato ng mga estudyante.
0: Ilagi toon nga character.
9: Yes.
0: Ma'am Aprilino, no? Ang pinaka-importante kag it's masiling natin intangible or eternal, no? Kung ihambalo na to, no?
9: Na bagay, treasure.
0: Treasure, ginaya sa mga teachers, di ba Ma'am Aprilino, nga hindi lang sa material, no? Sila nag madinaragon, but at the same time, sa mga values, sa mga karakter nila, no? Pinaka-importante, gid, no? Mga bien. And of course, sa spiritual side, no? Ara, ginaya,
9: yes,
0: no? May influence kita sa mga estudyante naton nga hindi ginila malipatan kag hindi gin mabayaran, no? May ara kaya ma-memorable nga experience naman niya sa imo estudyante, mga estudyante nga nag-remind si imo nga wala kagid bala na ginulsol nga nangin teacher ka.
9: Sometimes being a teacher, you have to do extra mile.
0: Mm-hmm.
9: So I remember, I think this was 6-7 years ago, na may estudyante ko who was very sick. So as a teacher, I have to do something also to help the child, the child. Kiti kun lang tawon mo ang bata, kunwari siya sa klase, nag-exile gid ang bata. So that time, she was on her graduating year. Kagdiktog siya indakop sang multiple sickness. So what we did, hindi lang ako actually initiative, mga classmates yaman and the whole community of the school were there to help the child. Deserving yagid yang buligan, no? Nagpalibot kami, no? Donation piso para sa iya, no? Kag who would have thought nga this piso can actually go very far nga to the extent nga nabakal na mo ng bilog yung antibiotics, bilog yung healing process. Kag hindi lang actually ang school, nag-tap kami pagid sa isa ka religious group, no, mga madre, nga nagbulig man sa iya, no, monitoring. Kaya ang bata nga ini-orphan na Ma'am Leia. Kag hindi ko lang pag-mention nga lang niya, pero magalantaw siya sa bang kabalo, gini siya nga siya ni. Right now, the child has her own family. Kag nagka-graduate din siya sa college, Ma'am Leia. So, tako, gigali ang mabulig, no, kung through unity, no, sa mga line-line ng mga stakeholders ang eskwelahan, tako, gidang bahin sa iyang hilig.
0: Yes, praise God, gid, Aprilino, no, salamat, gid. Kag before kita mag-proceed, ma'am, no, ginatamyaw man din nato, no, si Doc Salvo, Ma'am Bernadette Castellano, Sir Edmond Garcia, Tita Eva Tevez, good morning gid sa inyo, ma'am. Si Shaleya Seridondo Kagina, Jamilia Reynoso, hello sa imo jam. Kag sa tanan ng mga estudyante dira ni Ma'am Aprilina.
9: Kompleto gid sila ba? Grabe. Actually kagina Ma'am Leia, no, ginanantaw ko gina. Ato na to ya naga view, no, naga live na to subok ya sa among classroom. Ang aton subok nga segment dire. So thank you so much for the support.
0: Yes, no, kag salamat man sa pag-upod niyo dire, pag-tune in niyo sa DYBSA. Yashage Guara.
9: Yes.
0: Yo, hello sa imo, Ayesha Claire Guara, John Paul. Kagwapas ang teacher namon ba?
9: Plus 5, John Paul.
0: Na, ng mga muna, iya ba lang mga
9: hindi na naman gano, plus 5 na dahil.
0: Si Fian Izel Gonzalez. Hello sa imo, Fian. Salamat, gid. Kag sa tanan, no, ng mga nag-upod sa aton sa gihapon. There is a real-time DYVS. Kag, ma'am, Aprilino, no? Siyempre, kung may mga memorable kita nga mga experience, mga nag-inspire sa aton, no? Sa sina nga mga hitabo, may ara man ang kabuhi sa isa ka maestra, no, or maestro, hindi man basta-basta. Masiling kita nga sang una, amuna siya, no, ng ang mga teachers naton, grabe man ang sacrifice nila. And even today, ma'am, no, naglaglain ng siguro ang mga ang mga pamaagi or naglain man ang mga ano nung sa technology, no? Pero the same ma'am ang I believe no nga ang experience isa ka teacher hindi naton ma-measure gid. So may ma-share ka man sa amon ma'am Iprilin Subong ang mga challenge nga ginatubang niya sa mga teacher Subong nga usually hindi na ni makita sa mga tao or somehow kung kisa ginakip na lang nimo ano sa mga teachers naton hindi man maintindihan nila. So ano ning mga challenge ma'am?
9: Yes kadamo gid ma'am Leia no sa sulod sa pulo ka tuig lain-lain batches ang matubang mo.
0: Oo.
9: Kag lain-lain man nga klasiko sog ang dalon mo every day magsulod ka sa klase and they just see what's going on inside uh-huh. classroom but uh-huh. they're not able to see behind it mm-hmm. ang preparation mo sa imong lesson plan
0: uh-huh.
9: ang imong preparation sa self mo uh-huh. paano mo tungaon ang self mo with the class with the family kung anong priorities mo and isa sa mga greatest challenges guro nga makita ko is the emotional strength
0: mm-hmm.
9: nga dalo mo every day that you are looking at and facing your students nga leaving your problems behind, leaving your personal thing behind
0: mm-hmm.
9: because they are all dependent sa imo.
0: Mm-hmm.
9: So, dapat maging mabakod ka, no? Biskan may mga pagtilaw nga ginaagyan ka,
0: mm-hmm.
9: magtubang kaya sa ilay, artista ka.
0: Mm-hmm.
9: Do wala lang. Do
0: wala ka problema.
9: Do wala ka kadutlan, no? Do wala ka lang kakasubo.
0: Mm-hmm.
9: But, siyempre, sila ni Home Advisory ko, especially ang akong Ash A. Subong, tikis ah, kabatsyag mo niya sa latigo ko eh, no?
0: Kahit, mm-hmm.
9: as a teacher, you are also serving or you are also playing the role as the second parent mo.
0: Discipline.
9: Yes. Mm-hmm. So, basically, no, kadamo, being a teacher, kadamo, kami role nga gina ubra, no?
0: Mm-hmm.
9: You are also an artist, you are also a second parent, you are a nurse. Siguro isa pag nga nakita ko the generational gap.
0: Mm-hmm.
9: Lain ang every year lain-lain ang imo strategy kay
0: mm-hmm.
9: techniques on how you handle your students.
0: Mm-hmm.
9: So your technique today might not be applicable tomorrow.
0: Mm-hmm.
9: So it's a matter of trial and error. Kag every day is a learning process as well. So hindi lang sila ang nag-learn sa amon. Kami mismo ga-learn sa ila how we prolong our patience, our commitment, our dedication, and so on and so forth.
0: Mm-hmm.
9: So it really takes two to tango, gidya, Ma'am Leia.
0: Mm-hmm. No, kag amuna abiya no, hindi man basta-basta ang life sang isa ka teacher, grasya lang gid sang Ginoo no,
9: mm-hmm.
0: nga mahimo sa mga teachers nato nang ila mga role kay na-mention ni Ma'am Aprilin nga they are wearing many hats abiyan na kag nami itong termo kag ginam you do extra mile
9: mm-hmm.
0: no kag ara balabiyan sa imo nga job description himuon mo pa ina whether you will be seen you will be appreciated or not at all abiyan ginahimo na sa mga teacher naton they love it abiyan to do it no
9: kag yes, yes.
0: Even it would take just ang mga sacrifices sa ilang nga part no so salamat kid sina mama na gi kami na encourage kami bisan hindi kami teacher pero somehow nang estudyante man kami ma'am Aprilin
9: no
0: somehow kita dira no na somehow may naintindihan kita dira gamay no nga mga part kay ako ma'am Aprilin no sa ano na no, sa ministry no sa church no na may ano man ko somehow no may role sa mga pagtudlo sa mga kabataan and somehow na intindihan ina naton din na may oo pero amo na no it goes beyond ma'am sa classroom
9: mm-hmm.
0: no ang role sa isa ka teacher kay syempre pagkapuli mo teacher ka naman sa mga kabataan nimo kun may kabataan ka no di ba la grabe gidya ang mga sacrifice ng aton nga mga manunudlo kag pero ikaw ma may mga time ba lang nga daw feeling mo masling ka kakapoy no mga muna ba lang nga time or bugat No? Actually, so, paano mo na?
9: Hindi lang may mga time. The almost, no?
0: Oo.
9: Pero, rutinary na siya.
0: Paano mo na, iya, ma'am, gina-encourage ang imo nga kaugalingon or ano ang mga pamaagi mo yan para makakope sina, no? Sa mga difficult or exhausting nga mga moment.
9: Yes. I remember when I was invited as a graduation speaker sa Bacolod itong high school.
0: Mm-hmm.
9: Ang una-una, ako gipasidungga na ako ng mga teachers.
0: Mm-hmm.
9: Kaya isama ko sa una, ma'am, sa mambal ka ba lang? Mga salawayon, manbal lang. Pag-offer sa imo sang Ginoo, sang maestrado, mambal ka la Lord. Amo na ni nga time nga dubalusa na ko na sa ipang ubra sa ibalik na sa ako. No? Is this a payback time na? Mm-hmm. But sa mga chimpo, guro nga to kabugat, kakapoy, no? I always go back to the plans of the Lord.
0: Mm-hmm.
9: Kaya te, ang plano ko yalain mo.
0: Mm-hmm.
9: Pero ginbutang ako di. So basically, no, I always trust what's His plan for me because I understand that His plan, mm-hmm. Jesus Christ's plan, is always the best plan for everyone.
0: Wow. Mm-hmm.
9: Kag, sa taitong, kung nag-speech ko, nang wala na ko sa ulihin, sa layo na nga part, sa mga later part, na wala na ko script. Katie, I already speak from the heart, ba, no?
0: Correct.
9: Kung ano ko subong, utang na loob ko na sa akong ginikanan, kag sa akong mga teacher. So, why give up?
0: Mm-hmm.
9: So, this is also a payback time for me.
0: Mm-hmm.
9: Nga magtudlo naman ko sa the new generations. Mm-hmm. Katie, wala ko naging amusini, kung hindi man sa mga tao nga nagbulig sa akon to build up Ma'am April Lynn Fortuna Juneo. So,
0: Wow, no? Inspiring gid sina ma'am kag somehow nami nga mindset balaya ma'am April Lynn nga moto kag ina na mention mo man nga nang dubalos na ni sa ako, no? Pero somehow ang positive side sina iya nga you paying it forward naman.
9: Kun
0: may amo man gina syempre natural na sa aton tanan may mga experience kita yang nga gapasaway kita sa school, pero

0: ay ang mga teacher naton lessons, no?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang mga lessons nga na-learn naton sa mga teachers naton? Pero ikaw ya, ma'am, as a teacher, ano nga mga lesson niya ang nakuha mo sa mga estudyante mo, no, in return?
1: Kanami na question, mm-hmm. Wala ako naka-prepare na question. Pero ma'am Le, sanggin tagaan ko some chance to conduct this culminating activity outside school. I remember one time nga gintagaan ko chance nga magkadto sa aton BGMP, visiting aton mga female dormitory nga mga aton nga mga friends behind the bars. Nga ang kabuhi gali is very precious. No, it's either you take it seriously or you break it. Kag ang lessons gali, it goes beyond classroom setting. Wala na ko may chance subungan ng kadto sa nakabalik sa BGMP, although I have been doing that for the last 3 or 4 years na siguro, Ma'am Leia. Pero kay ti gabi nis mong protocol, no, ang kinana na to no brahon. Pero pag dala ko sa estudyante ko dito sa BGMP, nabatsyaga nila how lucky they are. Kung ano sila ka swerte nga ra sa gwa, natagaan pribilehyo mag-skwela, natagaan pribilehyo nga may ginikanan kompleto, may pamilya nga kompleto, e ngaan sila kailwayan. Versus sa mga tao nga ara sa amo nga sitwasyon. But you know what's beautiful gyapon sa piyak sang mga kauturan naton behind bars, still they see how grateful they are gyapon. So looking at the positive side gidya, no, in everything that we do, kaya ba sa aton mga kabiyanan sa mga behind bars nga mas mayo na lang naging liko kami di sa prisuhan, sa sana diretso kami sa lulubnan o sa cemeteryo. Ay but silingon, being prison is still another chance for you to be. Another chance for you to better your life, to improve your life. So to choose a better life. So amo man sa ako, no, sa ako ng mga estudyante, no, you always choose, no, the positive thing. Kahit kay ara ya ang sulay sa aton yung mga ano yan, no, mga bad spirit. Ara gina ya for me, they are always present. But if you cling on the beauty of everything you do, no, you will actually appreciate the meaning of life.
0: Wow.
1: Medyo dalom to, ma'am.
0: Meaningful, ma'am, sa ginhambal mo bago lang kag somehow we are inspired. Kay kumbaga ang imo na nga BJMP nga visit, side mo na siya yung somehow ministry.
1: Yeah, it's actually part of our lesson, Katie, syempre, teaching Philippine politics and governance. We are teaching the 3 branches of the government, and one of the branches is of course the executive branch. Nga isa na da ang nagapatuman sa mga layi are our BGMP officers. So ginapakita naton a world within our world. Nga within harap mo lang na sandumanan, pero wala na to natagaan sang, you know, sang chance bala nga diskubrihon ko na sila.
0: Oo.
1: So after that experience, Ma'am Leia, ang impact sa estudyante, even they've done it 4 years ago, 5 years ago, ara niya pong kabalik-balik, gambal git sila, miss, ano ka na naman makato sa BGMP, kaya mahatag kami sa mga toiletries namon. Kaya mo gitong first naton nga ano nung gintarget, makahatag kita toiletries sa aton ng mga BGMP, you know, friends, kay amun ang kulang sa ila. Kay Tikonik, for example, kung wala kayo bidalaw, no, personal muna yan nga mga hygiene ya, wala na yan gina-provide mo. So ang ma-provide lang nila ya is just shelter, food, and clothing. So beyond that, it's your personal thing. So dira kita nagsulod, no, dira kita nag-bridge sa sanggap. So mga estudyante ka nami, kay they're willing, biskan sa ila lang ginagmay nga pamagi, naghatag sila sang share nila. So with that, no, they start to care about our community.
0: Nami ginatuod nga ano, ma'am, nga community work, no? Kag somehow ang mga estudyante may exposure sila.
1: Agree.
0: Sa amo na gali nga mga kauturan nato, no, kaabyanan naton sa BGMP handumanan, no. Salamat gid, ma'am, for sharing sina kag dako ginatuod no nga lesson man sa mga not only for the children,

0: din, but sa students, but sa inyo man, no, as a teacher, dako gina nga lesson kag sa mga testimony, no, sa aton nga mga biyandira, no. And ari pa gid, ma'am, gusto naton mahibaluan niya ikaw, of course 10 years ka na, no, in the service. Mm-hmm. Wala kita kabalo for the next year or sa coming years, ano pa gid ang mga plano sa Ginoo sa imo life, pero ano ang imo yung gina hope, ma'am, sa imong estudyante nga syempre ang balmo man kag ina kada tuig lain-lain ang mga batch mo. Correct. No, pag ang iban siguro nga nagdumdum to sa imo, hindi mo na ma remember kung ano to sila nga year o no, pero somehow ano ang imo yung ginahandom para sa mga estudyante nga madumduman nila sa imo bisan wala na sila, hindi ka na nila teacher?
1: Well, damo kanya gambang strict tagi ko yung mga maestra. Ma'am Lay, which I admit, when it comes to wearing the proper uniform, when it comes to attendance, when it comes to submitting deadlines or adhering to the deadlines, no, strict ta kita da, because that is part of the discipline. So siguro nagpamangkot ko nila actually sang gin pasidungan mako nila ako na Ash A sang siguro ano lang kagapon lang to do kagapon lang to our Tuesday gin una-una anay, isang Monday, gingaan ko nila ng ano lang, ng piece of paper, gaging kumot-kumot, gaging butang nila, ginubrain na nga bouquet, and then after that, sa sulod na may coffees na stick, tapos wow, Milo, which I appreciate man. Pero behind, you know, behind my back, hamba ko, ala, nang dugi na ba ko, hindi man talaksan, pero amo, basi amo lang gin kuniguro, yung impact kuguro sila, ay, nga amo na. Pero as I've mentioned earlier, no, gusto ko madumduman ko nila in the future nga a teacher who is reminding them about values get and character, which is really one of the most important thing na madala nila sa pangabuhi nila. Ang mga formula sa math, ang mga history, kung ano nagkalatabo, malipatan mo na yan eventually. Pero ang impact mo sa tao, because you have this kind of attitude, will go beyond, no, far that you never expect. So muna na guro, isa sa mga gusto kong ibilin sa ila, nga you always choose to be grateful, because ang iban sa ila, kati mga kabataan, tapos buong mamlaya, no, they're into fancy things. Talaksan sila kabuhi ya kun ano ang ara sa ila, di sila kontento, no? Ang mga fancy pag ila material nga bagay,
0: or mga passing,
1: mga earthly things. Ang ginaano ko na gina-instill ko premise sa ila nga the mere fact that you're able to wake up each day, because it's not the alarm clock wakes you up every day. Kaya ito pa, dumulang alarm clock blast sa isa kapatay nga tao. Biskan, 20 mil pakabilog alarm clock dahil. That person will never, you know, wake up. So, we have to be grateful, no, every day. Although, pakakagapon. May disappointments, frustrated ka, failure ka kagapon. But today is another day. Today is another day to wake up, because today is a present from from our God.
0: Salamat kin sina, ma'am, for reminding us, no, sang pag hatag value sa time, kag of course relationship, no, and pag impart gid sang maayong mga pamatasan sa mga kabataan, labi na gid sa imo mga estudyante. So how about, ma'am, ang imo mga ano naman encouragement mo ya sa mga fellow mo teachers? Kay, siyempre, kinaglan man nila sang tap on the back, no, or somehow, bisan ang imo words lang, encouragement. So, ano imong mensahe naman niya sa imo fellow teachers?
1: Well, again, as I've mentioned earlier, Ma'am Ling, it's payback time. So, may mga stakeholders kita, ang iyo previous school, ang nag, ano, sa inyo, no, nag tuto man sa inyo, sa pupadako sa inyo, may it be sa knowledge nga side, sa values nga side, no, or holistic man being pagpadako sa inyo, it's payback time. So, do not be discouraged sa mga kakalatabo subong, no, mga, may mga kululbaan, mag-it actually, ma'am, lay subong, ibang mga eskulahan, we are actually exposed sa mga kakalatabo o mga balita, mga shooting incident, may mga amusina, no? But then again, no, if your passion is to nurture and to teach and to impart yourself to others, then teaching is the best profession for you. Kay bisan gining Ginoo tayo sa teacher. That's why it is called correct. A noble profession.
0: Wow, salamat gid sina, ma'am, nga mga ano ni mo encouragement sa aton nga mga abyan nga mga manunudlo, no? So kumbaga padayon lang ah, no?
1: Yes,
0: nga mga abyan aton nga mga maestra kag maestudera. So how about na mention mo kagina mga stakeholders? Of course, ang student life or ang teacher life, masiling nato niya. Ano ni siya, no? Ang kabuhi sa eskwelahan, it's a teamwork. So na mention mo mga stakeholders, no, dako gining bulig nila. How would you or ano ang imong encouragement naman niya sa mga stakeholders naton sa mga sa community, ma'am, sa mga ginikanan, of course, no, para nga i-support nila sa gihapon, no, ang mga teachers naton beyond, no, sa Teachers Day.
1: Yes, so ang ato ng mga teachers, no, sa mga baguhan, no, I always encourage them to always connect sa mga parents because amo ni sila ang maging yabi mo, na magsulhay, kaya magagtawa yung imong school year na naman, no? Kay kung wala support sa parents, no, mabudlayan ikaw sa pagdisiplina man or sa pag-connect man sa mga estudyante. So ako, I am very much lucky that our parents, no, my parents, especially sa Ash A, no, are very supportive. Don't you know, Ma'am Ling, wala pa yung nagsugod ang klase. Even wala pa na nagabigada eskwela pa lang niya, ready na yung classroom ko.
0: Wow.
1: May nag-amot na sa kortina, may nagpinta na, as in pagka first day, wala niya pa nilo ang natabo. Kay ready, niyaya mo, ready to rumble na kami yung nag first day. So, I encourage each and every one, no, to play your role because each one of us has societal roles and responsibilities sa pagpasanyog sa isa ka bata. It always takes a village to raise a child. Hindi niya kaya namon. So that's why I'm calling all parents, ang aton nga mga LGUs, ang aton mga kapulisan, ang aton barangay, ang aton nga mga stakeholders and partners, donors nato, no. So batyagon tagid ang eskwelahan kay ang eskwelahan ang actually ang niche or ang pugad sa mga ano, no, mga madinalagon nga mga profession or mga madinalagon nga mga graduate sa pila ka adlaw. So ano tani sila ng dagyawan tani sila, buligan tani sila kay para sa aton nga nation building man.
0: Wow, salamat gid sina, ma'am, no, nga pag-share ni mo, no, nga magbuligay gi kita tanan, no, mga abyan. Kag subong man, ang imo, ma'am, nga mensahe naman, no, sa mga nagaplano nga magkuha sang or magpili sang amoning nga profession or career, ano naman niya, no, ang imo mensahe sa ila.
1: Yes, just 2 days ago si Miss Lara upod ko ni siya, no, na naging classmate ko ni siya sa SIPSU sa Kabankalan. So nagachacha sa akon, Ma'am April, good news, kay natawagan ako sang school, ma-teacher naman ko, no. So this is very timely man sa ining interview, no. So sa mga Laras dira, no, in the future nga maging educator man, so hold on because I know nga the road is not easy, you know. So you always expect the worst, but ang balik bala sa aton very very rewarding. So hindi man sa sweldo nga pamaagi, hindi man sa kasi hindi tama sa pakan kay ti kasi si mama sulod sa classroom gani nga wala pa ka pang lipstick, kakalipat ko lang, wala pa ka pang lipstick gani gamuno pa naman sa syante ko, ma'am, do ka pale subong sa imo ako lang ko ng lipstick feeling ko mo na, no, but you know, your impact may not be felt immediately, but I can assure you that once you do your role, you commit yourself into teaching, you know, kanami isang feeling no in due time no ma-reward kay kid sa aton nga mahal nga Ginoo.
0: Mami Prilin, salamat kid ma'am ha, no, sa imong nga timing ginhatag sa amon. Kumbaga ready gid per me, no, si ma'am. Masiling naton nga ano gid yan ang ano na dunggan noon nga manunudlo, no, si Ma'am Aprilin, kag of course, no, for your time and sa imong gin share sa mong samo na inspire gi kami ma'am, kag salamat gid, no, sa kag kumbaga na remind gi kami nga indeed, no, ang mga teacher naton dumdumon gi sila naton abyan bisan wala na kita sa aton nga mga eskwelahan, no, bisan ano lang dira gani kung kis ma'am kamusta ka ma'am, no, friends makamusta,
1: it goes beyond the so, naya
0: no, dako na nga help sa mga teachers naton. Yes. So salamat kay Ma'am April sa time nimo kag base may harap kapag ginpasalamatan ma'am before kita mag-end today.
1: Yes. So, again, to my first teacher, si Tatay Dudong kag Nanay Christina, salamat, Gigi. Until today, grabe, ginapahanumduman niya pag-iapon niya nga, biskan si Tatay, kupila na akong edad. Nak may plate kada ko grabe man si tatay mo.
0: Wow.
1: Luya gid niya sa kun. Luya gid niya sa mga subang niya ang mga tatay mo. And then sa akong mga kabataan syempre si Manong Stephen, si Toto Yael, si Inday Jersey, kag si Inday Martinez nga ginbili ko sa fakulty nagalang ang to. So padayon lang samtang ari si Nana, padayon kita sa aton pangabuhi. Kag sa akong estudyante, naging estudyante, kag maging estudyante pila ka adlaw, no. So we are ready for you, no, kami nga mga teachers, kag sa ako nga mga fellow teachers, padayon kita. Ika nga amon nga slogan sa Handumanan National High School, padayon Handuman, Handumanian stop sa kadalagaan.
0: Wow, no, karami gid and salamat kay sa Ginoo and congratulations sid Ma'am April Luat ha, no, kag sa mga kabay pa nga isabton gid sa Ginoo mga prayers pagid, no, kag sa mga hando mo pagid, no. So congratulations kag salamat kid Ma'am Luat sa timing ginhatag mo sa amon, sa kay Ma'am Eva Valencia, Maymay Villaflor, Sarah Jane Villaflor, Tita Jockey Bed Pitogo, Ma'am Lorena Lizare, sina Ma'am Josephine Cano, Sanay Josephine, si Ma'am Chona Aldea, Team Carmona, nung Bonard Mang Aga, kag sa mga gwardiya naton dira sa Taloksay. Salamat din sa inyo pag-upod subong sa aton nga programa. See you tomorrow abyan, the same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. Magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. Salamat man kay ng Julie, kag Joel sa Control. Happy Teacher's Day sa gihapon, or every day is Teacher's Appreciation. So, love your teacher, mga abyan. Salamat, Gidliwat. God bless. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning mga kapani malay. Kamusta subong adlaw? Webe sa gihapon, no? And ini si Jinky sa gihapon, upod ninyo sa kapani malay mo. Diba? Let's talk about something exciting. Kaya nga, pagwa ko di sa downtown area, puno-puno lagi sa mga street foods, mga ano-ano na lang ginabaligya, kasi we are preparing for our festival, right? So, traveling to places, especially mga pangayaw, no? Whether it's a festival or a special community celebration, amo na aton nga pag-aistoryahan karon, di ba? So maybe there will be colorful decoration, sugata nimo magahod ni streets because of mga music nga ginapatukar, di ba? Local food matilawan naton, costumes and people coming together to celebrate mga pangayaw man or mga sinaton pamilya nga nagpuli gid, no, para mag-enjoy liwat sang festival, no? There is something special about traveling during a festival. So, hindi lang nagkadto ka sa sina lugar, but you also experience its culture. So, amo na ang aton na topic for today. Traveling in a place where there is a celebration. So, ini si Jinky sa Gyapon, pwede nyo sa kapanimalay mo.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan na aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuwan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, nagin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Number one is, ang topic natin, travel where the celebration is, no? Ang number one, consider natin, festival travel is more than sightseeing. So when we travel during a festival, makita natin ang community, how they express their identity. Na-discover natin kung nakatiner-tiner ka da, ha? Ilang tradition, we taste their local food, we hear their music, we see their creativity through their costumes, ilang decorations, mga performances, no? And most importantly, we meet people. Sometimes, the most beautiful part sa pag-travel, hindi ang lugar lang para may selfie-selfie, picture-picture, but the people and the stories behind the celebration. Amuna tani, aton itanawon, no? Nga, nakadto ka to, di gusto ko makita ila culture, experience, paano sila mag-amuma, mga bisita, like sa Bacolod, mga friendly daw kita, no? Di, ang aton yung festival is mascara, di ba? So, gasumal, ganatunan niya. So, amuna sa, so, travel with purpose is apagid. If you're planning to visit a place with a festival, like sa amon, may kapa-invita na Miss Kato na kami din sa next month, ha, kay amon yung festival. Tinaga, natango ka lang kay, hindi ka magkabalo sa imo schedule mo, pero kanami, kung may ka-invita, di ba? At least wag kato ka na, may kilala ka na. Hindi ka tigtiyo ka lang kung dito ni makadto man, mga munabla. Like, isang-isa ka-adlaw sa ninyo, igakat kami out of town ninyo, permi na tadi gakad to, dali, kus puli dahil gusto ko gibala tani, bala nga mag-ibot-ibot sa nga lugar, makasay ka bala nga, anak ka tiner-tiner, mako dahil, una, midang umuni, doon mo na bala, hindi amon nga, gasirit lang kami, tapos spirit, sirit ang balik, kay ngagaw, hindi ko gidi ma-enjoy how, doon mo na i-permi how, doon mo na bala, no? If you're planning to visit a place with a festival, don't just think about picture taking. Take time to learn. Anong gusto ko tani mo? How do they celebrate it? What is the history behind the festival? So what food is special to that community? Kita balaan tadi, may ara kita inasal, mga piyaya, whatever pa sa lubong, no? Napoleones. Ay, kadamo lang gede, no? Mga food nga gina-offer, no? So what is the history behind this? Diba? What traditions have been passed down from generation to generation? Sila mo nagluto na nasa sa amuna, pero may story, nagaling sa una, si amuna nagluto na hasta yung pasa sa apo to apo, na nagsikat na. Diba? So when we understand these things, our travel becomes more meaningful. We become not just tourists, but appreciators of culture. Mas na-appreciate mo ang culture. Pinoy ka man tuod, dumadamo, tadiya, region, dumadamo kita festival. Pero once may foreigner nga kilala kita, baka visit Luzon and you will experience this one. Visit Visayas, Mindanao. O parang tourist guide ka na. Diba? So we will also support the local community. Festival travel can also help local families. So when we buy local food, handicraft, souvenirs, mga clothing or products made by a local entrepreneurs, we help their livelihood. We support them. So when we travel, remember, support local. Eat local. Buy local. Appreciate local. Even a simple purchase can help a small family business. Amo ni siya pinakanami pagid, no? Muna nga, for this 3 months, no, consecutive months, we are teaching sang mga bags, no, para sa mga local artisans naton. Nga may pangabuinaan sila, aside sang kaano lang da makita nila, bla, may ara, gin-train sila, nga, sa ulihi, kung may mga requests like festival, no, maskara, mga celebration diri local and even batang Pinoy, may ara kita nga souvenir from Bacolod made, no, kag ang mga locals naton ang nagahimo. So we are blessed, no, happy to be part of this pilot nga nagtrain sa atong mga local artisans sa paghimo sang drawstring bag and hobo bag. So amo na siyang kanami, no, and you impart your knowledge, your experience with this women, no? Kanami gets experience siya. So, amo na sa support local, no, buy local, appreciate local.
3: Kwentahan at kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips. Kasama si Rex Resurreksyon.

0: Magandang araw po, ito po si Kuya Rex ng Peratips. Nais ko pong i-share sa inyo ang prinsipyo na teolohiya ng kasaganaan na ito po ay galing sa turo ni Pastor Rene Tuason. Malinaw na malinaw na sinasabi ng Biblia na ang masaganang buhay, yan ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Subalit merong mga ilang prinsipyo na dapat nating pag-aralan para natin maranasan ito. Una-una, sinasabi po kasi ng John 10:10, hindi pumaparito ang magnanakaw, si Satanas, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Yan ang gawain ni Satanas, magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako, sabi ni Jesus, ako naman ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. So nakita po natin, merong dalawang persona na binabanggit dito. Una, si Satanas, yung magnanakaw. At pangalawa, si Jesus, yung nagbibigay ng magandang regalo. Si Satanas, ang layunin niya ay magnakaw, pumatay at pumuksa ng buhay. Samantalang si Jesus, sabi rito, siya'y naparito upang magbigay siya ng buhay na masagana. So ang tanong po mga tagapakinig ay ganito, kamusta po ang buhay niyo? Ang nararanasan niyo po ba ay para bang ninanakawang kayo? Para bang pinapatay kayo? At para bang pinupuksa ang kabuhayan niyo? Kapag yan po ang nararanasan niyo, ang sabi po ng John 10:10, inaapi-api kayo ni Satanas. Si Satanas ang nanggugulo sa buhay niyo. Dumating ang magnanakaw para wasakin ang buhay niyo. Kayo po ay parang biktima ng pang-aapi ni Satanas. Subalit kapag kayo po ay mayroong buhay at nararanasan nyo kasaganaan ito. Meron kayong pagpapala, meron kayong kaligayahan, meron kayong kapayapaan, meron kayong tinatawag na pag-asenso ng malinis. Abay, yan po'y palatandaan na nararanasan nyo ang ipinangako ng Panginoong Jesus. So, wag ho kayo papayag na inaapi kayo ni Satanas. Palayasin nyo siya, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Sabi ng Biblia, mas makapangyarihan ka kaysa kay Satanas sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Si Satanas ay ibubuli sa impyerno yan. Kristiyanong nakikinig, mas makapangyarihan ka kaysa kay Satanas. Kaya kapag napansin mong inaapi ka, palayasin mo siya sa pangalan ni Jesus. Hindi bagay sa iyo ang nakawan, ang patayin at puksain sapagkat ikaw ay isang anak ng Diyos. Ang dapat mong maranasan ay buhay na may kasaganaan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Kaya manalangin ka sa Panginoon, sabi mo, Panginoong Jesus, bigyan mo po ako ng buhay na may kasaganaan. Hanggang dito na lang, ito po si Kuya Rex ng Peratips.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa purong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: And travel safely and responsibly. Hindi lang basta-basta nga nag-travel kada may bit-bit kang money mo, cellphone mo. It's not enough, no? Of course, nag-travel kita, we can meet damo nga tao. Kaya katakad, kaya halongi yung bag, no? Traffic, init pagid, no? Lawig, apilahay. Di, ano ginayain mo, ginayain, experience hon. Kay puno ang dalan, puno ang kalanaan. So, kung better, halin sa inyo, bilang nakakao na kamo, and then may bit-bit, ngayon isang biscuit lang, or water, no? Kay kung mapila ka, pati kagdugay, may ara ka na nadaan yung balon. And then, syempre, uso mo sa mundo electric fan, yung ginabit-bit-bit mo, pang-charge na ina. And then, sometimes, you need to bring umbrella, kay hindi takisa ka balugol, pilang umulan, no? And, kalo. No? So prepare properly, bring enough water, wear comfortable clothes and shoes. Hindi mo sala heels kayawan, kagidlakat-lakat, tumalakukan ikaw. Masalakit ang imong tiil. Keep your belongings secure. No? Follow local rules. Pag diri sarado ang dalan, hindi papilitan ang abrihi, magtaklas sa lambat, no? Libot, kaya ako agapon, gani. I thought, di ko agi sa main gate namo sa school. Hindi ko da ako makadto, makadto sa market. Ay sirado, naglibot naman ko dito. Kaya mo na mo, ginasirhan kay para ma-monitor sa mga nagabantay dila ang men in uniform, kag security, no? So, respect religious and cultural practices, and please don't leave your trash behind. Hindi mapagulog pilak-pilak, kundi ina lang kinanaan nyo. May mga basurahan na dahi, no, dira niyo ibutang. Kundi in ka muna bakal, kagda ka lang, bika mo nag-eat. May pambal ka rin, pwede ko rin nga bilhin to, basura na mo, may basurahan ka da. Mga musula, bala, hindi pag-iilap taho, no? And let's enjoy the celebration without destroying the place nga atong ginkadtuan. Okay? A family adventure. Festivals can also be wonderful opportunities for family bonding. Imagine mo, pod mo ba na mo, asawa mo, kabataan mo, apo mo, relatives or friends. Family bonding. Get travel, come together, eat together, watch the performances together, take pictures, no? You laugh together and go home with stories to remember. Tapos minsig, ano kaya baka mo gina? Ano baka kuya mo? Ano to? Ano yung sakop mo ko? Wait, katapila na. Mga muna bala, di ba? No? So mga muna siyang aton mga memories sa madumduman. Sometimes we spend so much time working and worrying about our daily responsibilities that we forget, no? To simply enjoy life together. Minuman ko sa ako, misa kalaga ko man di maskara. Estudyante ko agapon. Sa lingko, duwala, gidbala mo, mayo mo. So una eh, subong duwala, nagida kay kaka-traffic. Abi, daw na tamaran ko. Ah. Singko ka tanaw lang ko sa TV. Tanaw ko dasang performances. Pero personal, wala kay. Hindi ka magkisa kakita, no? Kasi, amula, bala nga, better na sa balay. Makagwaya eh, makakaon da, kundi in. Pero hindi gidyan for that purpose nga, mag-asuroy git ko kay nakapoy ko, no? Kag, kalayo sang parkingan, among kitaan ko. Libot-libot, balahaw, no? Simple lang yan, kung gusto yung matabo, no? So, a short trip to a nearby festival can already create a beautiful family memory. Ang reflection ng ginaton, mga kapanimalay, life is also a journey. Just like traveling to a festival, we don't always know exactly what we will see along the way. May traffic man tama encounter, may mga unexpected changes, maybe there's gulpi lang, kainit-init, bundak ang ulan. But when we travel with the right people, at the right attitude, the journey itself becomes part of the adventure. And perhaps, this is also how God reminds us, no? There's beauty in discovering new places ang iya creation, balalainain sa kada lugar, no? Meeting new people, appreciating the blessings that are already around us. Si partner ko ato sa San Carlos, naglibot sila via Cadiz, no? Kalatrava, dira. Ti, kaya yung first time yung na-travel po ng dua ka boys, ti, picture-picture sila, ba? Sinsan staff ko, ba? Miso na una po sa ato, no? Group 3 man sila, kitatlo man sila mo. Today naman kami, ya, pa-travel man kami, gihulungan, drama sa mga neighboring schools. Deped man kaya, so i-test dato, ya. Grabe nga mo nga, road trip. Kanya-kanya yung road trip, no? So, nami ilang, kay kanami, gidsang panahon, no? Waging provide man ni Lord ang mga kinanglanon, expenses for travel, and good health, no? Na matamat na ma-restore ako yung kid pa matyag, so I can travel na. Kaya di kong kapoy, awas mo kayo nag-masakit ka, mabiyahe ka pa, di postpone eh, pero subong, okay naman. So, ama na, no? There is a festival happening somewhere near you. Dari sa ato sa Bacolod next week, no? Gali ang pabalo na tumakasmay ka. Why not a class? Siguro, miss, kay, ano na, highlight na. Aba, so pagkandito ang highlight, ibiyaan nyo na ako din nga inyo pagkandito midterm exam, no? So somewhere along the way, you will encounter mga lain naman experiences because sa mga activities, no? But you don't need an expensive vacation. Simple lang, no? Sometimes a simple day trip is enough. So naman mag-expect na malibot kung man yung mga lugar man, no? Wala mo kuya expectar sa nika, hindi kuya ba traveler, hindi kuya mahili maglagaw gidya. No, pero, wala ka choice, kinanglaman na podgit ko kay, ako gimatubang mo, mga courtesy na mauwa at, wala choice eh, malakat gid, no? So, pack your things, bring your family, prepare your camera, no? And most importantly, bring an open heart. Because every festival has a story, every community has a culture, and every journey has a lesson, right? And every beautiful experience can become a memory that we bring back home. So what a beautiful day sa kada isa mga kapaningan.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Ngayon rin ang ulo sa ating mga balita para sa susunod na oras at 12:09 sa Oktubre 8, 2026 sa balita lokal Bacolod City na kamrecord sa 822 kakaso sang dengue kag lima ka nagtaliwan as of September 26. Sa balita national, Department of Energy ginsiling wala epekto sa pungsod ang export ban sang China. Pilipinas kag Poland ginpabaskog ang legal nga kaangtanan. Extradition talks nakahanda na nga sugdan inisunod sa pangulo. Australia recto kag vida ginmanduan nga magpamuno sa pungsod samtang ara sa Singapore si Pangulong Marcos Jr. Sa balita international, Trump nakatala na ang istoryahon si Putin na hanungod sa pneumonic plague. Israel gindumdum ang ikatatlo nga anibersaryo o kung ikatatlo katuig nga anibersaryo sang pag-atake sang Hamas. Kagkaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, naka-record ang Bacolod City sa 822 ka dengue cases kag lima ka probable deaths. Humalin Enero tuptup Setyembre. Sa diin ang Barangay Mansilingan ang may aras ang mataas nga numero sang infection sinisunod sa City Health Office. Datos halin sa Epidemiology and Surveillance Unit sang syudad sa tong Oktobre 6, nagapakita nga ang dengue cases nagnubo sa 4.1% sang sa 857 cases nga na-record sa pareho nga panahon sa tong 2025. Gin-report man sang syudad ang jutay nga nagtaliwan kuni paanggid sa anom nga na-record sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig. Ang Barangay Mansilingan ang narehestro nga may aras ang mataas nga kaso sang dengue nga aras sa 99. Ginasundan sang Barangay Handumanan nga may aras sang 69, Estefania 68, Granada may aras sang 54, kag Singkang nga may aras sang 51 ka kaso sang dengue. Samtang ang iba nga mga barangay nga may aras sang mataas nga kaso so amo ang Alihis 50, Villamonte 48, Tangub 40, Tagbanago 38. Ang lima ka probable dengue deaths na record sa mga barangay sang Villamonte, Granada, Mansilingan kag barangay 16 sa diin barangay Mansilingan ang may aras sang duha ka nagtaliwan. Ginpakita sa surveillance report nga ang kabataan kag teenagers amo ang may aras sang dako nga bahin sa kaso sang dengue sa syudad. Sa 822 kakaso, 596 ang sang pasyente o kon 596 sang pasyente diri ang nagaedad 19 panubo, kalakip ang 321 mga kalalakihan kag 255 mga kababayenhan. Ang pinakataas nga numero sa sini nga age group na record sa mga kabataan nga nagaedad 1 to 10 years old nga may aras sang 318 cases, ginasundan sa mga nagaedad 11 to 19 nga may aras sang 262 cases. Ang 16 kakaso ginalakipan sang lapsag mga wala pa nakalabot isa kabulan. Samtang ang syudad naka-record sang 51 ka dengue cases humalin Setyembre 20-26. Mas nubo o kung mas manubo halin sa 80 kakaso sa tong nagligad ng mga sinimana. Ang weekly surveillance data nagapakita nga 72 kakaso kag isa ang napatay humalin Setyembre 6 tubtob 12 samtang ang 69 kakaso na record humalin Agosto 30 tubtob Setyembre 5. Sa pihak sang pagnubo sa mga kaso kung ipanggit sa tong nagligad tuig ang dengue padayon gihapon nga nakaapekto sa naglain-lain nga mga barangay diri sa syudad ilabi na sa mga kabataan kag teenagers.
2: Balita 12:33.
1: At ikta sa Balita National, ginhatagan klaro subong sang Department of Energy o kanya DOE nga wala sang epekto sa supply sang langis sa Pilipinas ang pagpatuman sang export ban sang China. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin nga nagatipon ang China sang ilang mga langis bangod damo sa mga reserves nila ang nagpagwa sa tong ako napagwa sa tong nagligad. Nagpatigayo naman suno sa iya sang pag-check sa mga oil companies kag nakita nga wala inisang epekto. May ara suno sa iya ang mga oil companies sa pungsod sang long-term contracts kag hugot Manila ini nga ginasunod. Madumduman nga ginanonsyo sang o kung ginanonsyar sang China nga hindi sila mag-export sa iban nga mga pungsod sang ilalangis bangod sa ginalauman nga pagtaas sang presyo sini bangod sa padayon nga ginamo dito sa Middle East.
2: Balita 12:33.
1: Ginkumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan sang Pilipinas kag Poland nga sugdan ang mga negosasyon sa extradition agreement. Sudo sa chief executive nag-progress na subong ang legal cooperation sang Pilipinas kag Poland matapos ang pagperma sang kasugtanan sa pagsaylo sa mga convicted nga bilanggo kag sa mutual legal assistance in criminal matters. Sa presentation of agreements kalakip sa ginlatag sang Department of Justice kun DOJ kag Ministry of Foreign Affairs sang Poland ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters. Tinutuyo sini nga pabaskugon ang kooperasyon sa paglikaw kag pagbato sa mga krimen kalakip ang enhanced legal assistance ang cooperation sa criminal proceedings. Suno kay Marcos, importante nga pundasyon sang relasyon sang duha ka pungsod ang ginabalubanta biyante 5,000 ka Pilipino nga nagatinir dito sa Poland.
2: Balita 12:33.
1: Tatlo ka mga matag-as ng opisyal sang gobyerno sa Pilipinas ang magasirbe nga caretaker sa Pilipinas samtang ara sa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginbutang bilang caretaker sa Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Justice Secretary Frederick Vida, kag Executive Secretary Ralph Recto. Samtang wala sa pungsod ang Pangulo. Nakatalana nga magkadto si Marcos Jr. sa Singapore humalin Oktobre 7 hasta 11 sininga tuig para sa 5 kaadlaw nga working visit. Ginpatuman ang pagbisita sang Pangulo sa imbestigasyon o kon sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
2: Balita 12:33.
1: Ato kita sa Balita International, nakatalana nga hambalon ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na hanungod sa detalye sang pagkapatay sang laboratory workers sa Plague Research Center sa Siberia. Suno sa US President nga himuon siniyang pagtawag subong adlaw sang Huwebes agud mabalaan ang matuod nga hitabo. Wala naman ginkumpirma ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga may aras sang paghambalanay ang duha sa telepono. Ginsigurado man sini nga ang hitabo base sa standard practice halin sa World Health Organization o kon WHO. Ginsiling sang White House nga mayara sila sang diplomatic message sa Russia nga nagapangayo sang dugang nga impormasyon. Madumduman nga ginimbestigaran na sang Russia ang pagkamatay sang o kon ang pagkapatay sang 28 anyos nga biktima kon sa diin ang mga naupod sini Nagnegatibo naman sa ginaduda nila nga pneumonic plague. Base sa pagpanghusisa sang World Health Organization, nga ang pneumonic plague may ara sang manubo nga incubation period susulod sang 24 oras kag makapatay ini kung hindi gilayon mahingagaw ang pasyente.
2: Balita 12:33.
1: Nagpatigayon sa naglain-lain nga protesta sa naglain-lain nga bahin sang Israel agud dumdumon ang ikatatlo na katuig nga pag-atake sadto sang Hamas bangod sa tong Oktubre 7, 2023 gin-atake o kung ginsulong sa mga armado nga grupo sang Hamas ang mga komunidad sang Israel sa border nila sang Gaza sa nasambit nga insidente na naglabot sa masobra 1,200 ka mga katauhan ang nagtaliwan kag may ara sang 251 ang mga ginabdak sang rebelde nga grupo. Nagkaduman ang mga himata sa mga nagtaliwan nga biktima sa Rem Forest, ang lugar kon sa diin ginpatigayon ang Nova Festival kag didto ginpatay ang 310 ka mga tawo kag 44 ang ginabdak. Naghatag naman sa mga bulak si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Mount Herzi Cemetery sa Jerusalem. Ginsigurado naman ni Netanyahu nga hindi sila maguntat sa pag-atake sa Gaza agud mabungkag na ang Gaza.
2: Balita 12:33.
1: Kag amoy ito ang mga nagapungunan nga balita para sa sining oras. Para sa Balita 12:33, ini ang inyong manog balita, Ruth Clower. Para naman sa aton pahanumdom, unang Timoteo 6, mga versikulo 6, tob 8, nagasilihang pulong sang Diyos, kun sa bagay, kun ang tao Diyos nun kagkontento sa iya pagkabutang, labaw pa siya sa manggranon. Ang matuod sang pagkatao naton diri sa kalibutan, wala kita sang may gindala. Kag magataliwan man kita nga wala gids kita sang may madala halin sa kalibutan. Gani kun may pagkaon kita, may bayo, dapat kontento na kita.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Magandang. Thriving Thursday po sa inyo mga kaagabay. O, di ba? O, nakabuo na naman tayo na isang linggo. O, every gising is a blessing. Di ba? Ang sarap talaga. Sa bawat gising natin, blessing yan sa atin. So, tayo din, patuloy tayo sa Panginoon. Bago tayo magsimula, awit muna tayo. O, Dad, okay ka na?
4: Tumok na.
3: Ayun, yung kanyang maliit na boosties. Okay. Let's thrive. Ready, mga kaagapay? Ready? Sing.

0: Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Oh yeah. Taga-ending na lang ako ng amen ni Daddy. Kasi po talagang tenor po talagang dad ko. Sa totoo lang, nakakatuwa. Praise God. Tayo po'y nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday. Dito po sa 702 GZX. No. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, portable missionary radio, nakukuha niyo po ang ating program. Nandito kayo sa Luzon, syempre. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo rin po ang ating program. Mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, gamit po ang inyong Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo. Kung kayo po ay malakas ang internet connection, definitely maganda ang inyong reception. Pwede rin kayo makinig sa 702 app sa inyong cellphone. At syempre, hindi lang naman po dito sa Pilipinas, nakapapakinggan din po tayo ng ating mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa as long as nakatune in sila sa ating Facebook live stream. Ang ano lang natin, 5:30 to 6 tayo dito. Yung iba, yung nasa Australia, 2 hours in advance sila sa atin. Sa New Zealand, 4 hours. At doon naman sa banda towards Asia, paggabi pa yan. Hanggang madaling araw. Madaling araw pa yan, hanggang paggabi pa yan. So ano man pong lokasyon kayo naroon, salamat sa Panginoon ha. At kayo po ay nakikinig. At ang dalangin natin, patuloy na ang programang Gabay at ang buong programa dito sa DZS maging encouragement po sa bawat isa sa atin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement, paano tayong mag-thrive sa ating pagsunod sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DEZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdahan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang tayo'y magkaroon ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya't ano pa ang ating masasabi, kundi amen, amen, amen, amen.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin this week why elderly care is important sa mga seniors. Kasi nga po, ang October 1 to 7, yun yun, nag-end kahapon. Pero isama na natin today. At dapat everyday. Ay Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino. At ito po ay celebration, isang official mandate na established sa ilalim po ng Proclamation Number 470, pinirmahan po ng dating President Fidel V. Ramos. Ang ganda ng ano to ha, layunin para po igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan sa nation building at mag-promote ng kanilang kalusugan, karapatan at ang kanilang pangkalahatang welfare. Kaya tayong mga seniors, wag po kayong mahiya doon sa 20% natin, ha? Tandaan nyo, karapatan natin yan. Because we have served the government the past years of our lives. Diba? Yun yun. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga seniors dahil ito po ay makakasiguro na maiiwasan ng mga health complications tulad ng, halimbawa, makakausap sila upang maiwasan ng kanilang kalungkutan o yung emotional isolation. patutulungan natin silang maging masaya sa buhay at mapapanatili natin silang ligtas at saka safe, di ba? Noon namang Martes, pinag-usapan natin yung health challenges ng mga seniors tulad ng diabetes, hypertension, dementia, osteoporosis, arthritis, at Alzheimer's na lalo pong nagpapatibay sa kahalagahan ng pagtutulungan ng isang buong pamilya, strong family support para po sa welfare ng ating mga seniors. At kahapon, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng regular medical check-up para po sa ating mga seniors at ang mga mahalagang information patungkol sa kanilang current health condition. O ngayon naman, ito. Focus on a balanced and nutritious diet. Ayan. Ang pagtanda po nakaka-apekto sa digestion at appetite sa dahilan na dahilan po kung bakit ang mga seniors maaaring konti na lang siya kung kumain. So gayon pa man, ang kanilang nutritional na pangangailangan ay nananatiling mataas. Kailangan yon. So kailangan nila ng isang healthy diet. So pag-usapan natin, ano yung mga nutrients na kailangan, ano yon, anong halaga nito, at ano yung mga food sources na to. Halimbawa, kailangan talaga natin ng calcium kasi ito yung nagpapatibay ng ating mga bones. So anong kailangan doon? Milk, yogurt, at saka yung mga leafy green vegetables. Okay. Kailangan natin mga seniors ng protein. Kasi bakit? Ito ay nagbe-maintain ng strength sa ating mga muscles. So saan natin ito makukuha? Sa itlog, sa lentils, sa mga beans, at saka sa fish. O, kailangan din natin ng fiber. Bakit? Nakakatulong yun sa ating digestion. Saan natin ito makukuha? Sa whole grain, ganun din sa mga fruits. Kailangan natin ng vitamin D. Bakit? It improves bone health. So saan natin ito makukuha? Sa sunlight, di ba? At sa mga fortified foods. At syempre, omega-3. Kasi bakit? Ang omega-3 supports our brain health. So saan natin ito makukuha? Sa nuts, sa seeds, at ganun sa fish. So ang isang balanced diet at sapat na tubig, hydration, ang susi po sa long-term na pangangalaga sa mga seniors. Yun yun. Sunod, ensure, siguraduhin natin na hindi sila madudulas o mabagsak. So ang pagbagsak po o pagdulas ay isa sa pangunahing cause ng injury sa mga seniors. So ang pag-prevent po sa mga pagbagsak ay dapat na priority po sa bawat tahanan. So ang mga safety measures po tulad ng halimbawa, paglalagay ng non-slip mat sa bathroom. Meron na po ako yan. Pananatiling tuyo yung sahig at walang kalat. Oo, para hindi matapilok, hindi madulas. Siguraduhin sapat po yung liwanag sa ating tahanan. At himukin sila na gumamit ng tamang slippers, footwear, at paglalagay ng mga grab bars na malapit sa toilet at sa showers. Dapat po makita natin yung kahalagahan na yun. So ang mga hakbang na ito ay malaki ang mababawas sa risk ng injury at susuporta po sa ligtas ng mga elderly care sa ating mga tahanan. At ganun din, i-ensure natin yung emotional at social support para sa mga seniors. So maliban po kasi sa physical health, ang emotional well-being po ay mahalaga din. Ang mga seniors po nakakadama na sila po ay mahalaga at may social connection at may mas maayos na mental health kapag yun po yung nararamdaman nila. So ang mga pamamaraan upang masuportahan ang kanilang emotional wellness, imukin sila na magkaroon ng hobby. Ayan. Tulad ng gardening o kaya reading. So maglaan din ng quality time sa family na sama-sama. Di ba po? Ganun din, tulungan silang mapanatiling connected sa kanilang mga kaibigan. Imukin silang maging involved sa mga community activities at mag-provide ng mental stimulation sa pamamagitan ng mga games at pag-aaral. Alam nyo, compassion, patience at understanding ang foundation ng isang makabuluhang pangangalaga sa ating mga seniors. Ayon nga po sa Leviticus 19:32, sabing ganon, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Maliwanag na dapat iginagalang natin ang mga seniors. At kung sila ay bahagi ng ating pamilya, ito naman ang paalala sa atin sa 1 Timothy 5:8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. O mga kaagapay ha, inaasahan ng Diyos na bilang kanyang mga anak, tinutulungan at inaalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung ating mga seniors na kasama natin sa bahay. Remember that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Ganda ulit anak, yung sabi mo.
1: Thank you po, Daddy.
0: Amen. Old age, ang katandaan sa plano ng dakilang Diyos.
1: Talaga,
0: ayan ang tema. Sa ibaba.
1: Oh, amen.
0: Tulungan silang ganap upang ganap na maingatan. Kung kaya't wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Ortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Extended age prior to flood. Ang pagtatama ng edad pagkatapos ng baha. Genesis 3:6. Tapos sabi na Lord, hindi ko napapayagang mabuhay forever ang tao. Kasi mortal siya mula ngayon. Hindi nalalampas sa 120 ang buhay nila

0: Puting buhok ay korona ng kaluwalhatian. Proverbs 16:31, mahabang buhay ang reward sa isang taong namumuhay ng matuwid. Instruction for older men, mga gabay para sa mga may edad na mga tao. Tito 2:23, sabihin mo ang mas matandang lalaki ay mapagpigil sa sarili. Matinong mag-isip, magkaroon ng self-control, dapat tama ang faith nila, na mapagmahal sila at matiyaga. Sabihin mo rin sa mga matatandang babae na maging kagalang-galang, dapat di sila maninira sa kapwa at di sila lasinggera. Dapat ituturo nila kung ano ang mabuti upang magkaroon ng satisfying long life, katanggap-tanggap na mahabang buhay. Psalms 91:15, pag tumatawag siya sa akin, sasagot ako sa kanya, amen. Sasamahan ko siya sa oras ng kaguluhan. Tutulungan ko siya at bibigyan ng karangalan. 70 years are given to us. 70 taon ang inilaan sa atin. Psalms 90:10, hanggang 70 years ang buhay natin. Pag healthy, umaabot sa 80. Pero hirap ito at pasakit. Tapos mamamatay kami at mawawala na sa mundong ibabaw. But wisdom belong to the aged. Dunong ay kakabit sa mga may edad. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na?
1: Opo, ama. Yan ang lagi kong sinasabi, Dad. Kasi nga po, di ba, minsan, I mean, sorry to say, kasi pag ang mga seniors, halimbawa mga seniors, nag-retire na sila from their work, parang may feeling of isolation. Di ba, meron silang feeling na wala na akong mai-contribute. Di ba po?
0: Parang tapos na sila.
1: Parang tapos na kami, wala na akong mai-contribute. Wala na akong mai-contribute financially kasi nakadepende na lang ako sa aking pension. Wala na akong mai-contribute sa ganito kasi matanda na ako. Wala na akong mai-contribute dito. Hindi po totoo yun. Diba?
0: Correct.
1: Hindi nga po totoo. Ako
0: pag
1: nga po
0: ginawa ng matanda yun, nag-sign na sila sa kanilang death.
1: Tama, Dad. Blatantly said. Totoo yan. Kapag sinabi mo na wala na akong magagawa, then dementia comes in.
0: At mamamatay ka na.
1: Oh, I've seen that. I've seen that po.
0: Ay, marami tayo nakita ng ganun.
1: Oh po, I've seen that. Kaya nga po, kami, natutuwa kami ng daddy ko. My dad is 87, di ba po? And I'm 65. I'll be turning 66. Pero alam nyo, nakita namin, the more we continue to study God's word, di ba po, daddy? Si dad, alam ko, he has to study his devotions. I have to study my gabay apart from my work as a pediatric optometrist. Lahat po yun. Alam nyo, nung binalik ako ni Lord sa pedia opto, I was turning 60. Kaya nga sabi ko, nagulat ako sa Panginoon kasi ibinalik ako dun sa what I love as well. At yung paglilingkod sa Panginoon through gabay and through speaking and through trainings. Alam niyo po, yun yung nagbibigay sa brains natin ng mga neuroplasticity, more connections, more to learn. It keeps our brain alive. So, blatantly as my dad said, kapag sinabi mong wala ka lang magagawa, you're pinipirmahan mo na yung death certificate. Parang ganun, ano, Dad? Parang ganun. So,
0: ang bawat isa anak ay pipirma talaga sa death certificate. Po.
1: So, ang panawagan.
0: Yung lahat ng certificate na ating tatanggapin pare-pareho.
1: Oo nga po. So, ang ating panawagan sa mga churches. Una, kung wala po kayong ministry for the seniors, kasi may youth, may mga young men, may mga adult, may mga ganyan. Kaya dapat meron din ang church sa seniors. Kami meron sa MCF. Kami ngayon mas maraming field trip kaysa sa iba, di ba? Kasi may time, may resources. Ganon. Tapos, at the same time, they are a well of resources kasi puno sila ng

0: mga karanasan, katotohanan ng Diyos, mga pag-aaral, kabutihan ng Panginoon. So, they're a good resource for prayer partners, good resource for teaching. Nako, mga kaagapay. So, sa mga seniors na kagaya ko, hindi pa po huminto ang ating buhay nung tayo po ay nag-retire mula sa trabaho. In fact, the very people that encouraged me when I was young are missionaries na nung sila po ay nag-retire sa kanilang farm, binenta yung farm nila, pumunta rito sa Pilipinas para maglingkod sa Far East Broadcasting Company. Yan ang mga lolo-lola Fitzpatrick namin sa New Zealand. And we thank the Lord, nung nakabalik na sila, nung nakadalo po kami 1991, we had the opportunity to visit them and to say thank you kami magkakapatid. Yun po yung malaking blessing kasi the Lord uses us even in our senior life. Si Abraham, si Moses, di ba po? Si Caleb, si Joshua. So mga kaagapay, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Di ba, Dad? Ganun dapat. So yun. So tingnan mo. Ito pa kami. Sabi nga ni Daddy Matthew, nag-usap kami. Hanggat may plano pa si Lord sa gabay, buhay pa ako. The same thing. Totoo yun, Dad. So let us do our task. So pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Akmang akma din naman, Lord, as we end this week in our discussion of giving importance and value sa mga seniors na nakaranas, Lord, ng iyong kabutihan, nakaranas ng iyong katapatan in every level of their lives. At Panginoon, ngayon ay very good resource, pool of resource, Panginoon, para po sa aming mga iglesia, sa aming buhay, na malaking encouragement sa bawat isa. So Lord, dalangin ko po sa mga seniors na kagaya ko, na mga kaagapay namin, Panginoon, huwag kaming ma-discourage, kundi lalo kaming mag-work, lalo kaming mag-lingkod for your glory. Maaring may mga seniors, Panginoon, na masyadong pinaproteksyonan ng kanilang mga anak, dahil nga po, Panginoon, sa sobrang concern. Pero Lord, kami po matutunan namin na to find our niche sa church, sa community, at patuloy na maging functional at productive kami. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Today then, thank you, Lord, sa mga kaagapay namin. Una-una na sa aking classmate, si Juanito Ngo. Salamat po sa kanyang buhay, kanyang pagmamahal sa iyo. Thank you, Lord, na kabahagi siya ng Gideons and they distribute Bibles. Salamat po doon, Panginoon. So continue to bless him and his whole family. Ganun na rin po kay Rudy Nagit. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Ganun din po si Kuya Archie Flores. It's great to be connected, reconnected with him. At patuloy, Panginoon, na you know, nakikita yung paggawa mo sa buhay ng bawat isa. Kay Rafael Ongango, kay Catherine Campano, kay Lorencita Olivera, ganun din kay Ate Marilu Nicolas, Panginoon, sa Palawan, continue to bless them and their work there, kay Lay Marquez, kay Timothy de la Cruz, at ganun din kay Estong Flores, Panginoon, na patuloy na ginagawa mo, ginagamit mo sa iyong gawain. Lord, marami pong salamat sa mga pangalang ito. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga pangalan na nakalista sa amin. Pero Lord, we know na lahat po yan, kilala mo, mga kaagapay namin, na today is their special day. So Father, we declare blessings, kanila overflow, not only today, but every day. But also Lord, our hearts reach out as well to those mga kaagapay namin who recently lost loved ones ngayon. Marami po sila, Panginoon, ang dalangin namin. We just pray for your comforts upon them. I pray, Lord, for Jose family, Panginoon, sina Tess, Panginoon, dalangin namin your comfort be upon them. Ganun din po, Panginoon, sa mga Salamat family, ganun din po. At sa iba't iba pa po ngayon, Panginoong pamilya na karanas ng ganito, we may never know them. But you know each family, Panginoon, and you care for them. So your grace and sufficiency and your peace, Panginoon, be their assurance na ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay. So Lord, marami pong salamat. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Patuloy itong mag-resonate sa aming puso at isipan, Panginoon. that we will continue to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith, until we see you face to face. Maraming marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo ang wisdom. Wisdom belongs to the aged. Dunong ay kakabait ng mga may edad. Kung kaya dahil doon, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan. Kung kaya't ang sabi ko, Amen, Amen, Amen, Amen.
0: Ang pinakamasarap talaga sa buhay na dad, yung tumatanda tayo na lalo nating nakikita yung looking back, we have seen God's faithfulness, di ba po? And yes, has proven yes. Himself. Tapos ngayon, currently, we are still experiencing His faithfulness. Tapos Amen. Looking forward, we know what God has promised. So our eyes are focused on His promises as well. Yun ang masarap, di ba po? So mga kagabay, ano man po ang age nyo, di ba? Kasi we're talking of seniors this week. Eh. Ano man po ang age nyo, the same, this principle is still the same. Trust and obey and focus on our God. Focus on Him and His Word. And continue to seek His Word. Yun po yun. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalan, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukavi Transmitter. Magpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Hesukristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Abay, anong sasabihin ko? Di, Amen, Amen, Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong nga eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, aktibidades ng Dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa 1233 Radio DYVS, alauna 30 alas 2 sang hapon sa itong School Buzz Season 2. So sa gusto mag-comment, suggest, or any questions, ikasulat lang ini sa itong comment section kaya ako inibisahan kagdamyawan. So today, we are going to talk about something very important man. This is ang aton nga question today. Paano ba natin himuon ang aton nga mga panimalay, eskwelahan, and komunidad safer, healthier, smarter, and happier? Because being a good learner isn't only about getting high grades. Being a responsible parent isn't only about providing food and school supplies. Being a good citizen isn't only about following rules. Sometimes, ang pagiging responsable, iniman ginanamin naton nga something very simple. It means, dapat kinalantaw ninyong inyong mga water containers sa inyo ng mga backyard if may ara kamo. Or dapat magdalagid payo kung nagaulan. It means or turning off the faucet kung ikaw nag-brush sa imo teeth. Or also, it means not believing everything you see in social media. And sometimes, it means simply asking isa ka kabata, kamusta ka? So, how are you? Because sometimes, ang most important thing gin nga aton nga maihatag sa isa ka person is ang aton nga attention. So, let's learn this together. Ang aton nga theme today is learn, stay safe, and share the smile because we are in the middle of Mascara Festival or Mascara Season. And of course, ang smile sa Bacolod isn't just something na aton nga ginawear on a mask. It is something na aton nga gina-practice every day. Ang isa ka smile, pwede gin makahambal nga ay nag-care ako or nagabulig ako, nagapamati ako, nagaprotekta ako sa isa ka bagay or nagiging responsable ako. So, before we begin ang first natong istoryahan, let's have a quick nga check-in. So, what is one word nga maka-describe sang imo nga adlaw so far? So, pwede kang maka-think one word: happy, tired, excited, sleepy, busy, hungry, confused, motivated ka bala? Or perhaps mahamag ka mo traffic or homework or bills. So whatever your word is, keep it in mind. Because ang ating emotions nag-aapekto kung paano kita nag-learn, paano kita nag-communicate, and kung paano kita nag-make decisions. Now let us talk something about what is happening around us. So it is October 8, 2026. And ang Bacolod is of course nag-celebrate na sang mascara season. So ang message nga ini is nagahambal gid something meaningful para sa mga pamilya naton because mascara is not only about dancing, costumes, music, and entertainment. It is also about community. It is about coming together. And it is about celebrating a resilience sang Bacolod City. So, and very soon, ang ating mga learners may ara man sang ilang mga moment. Ang mascara schedule naka-include na diri ang mga school's competitions including ang inter-school drum and lyre corps competition involving elementary and high school na participants on October 10. So sa ating mga student performers, of course, good luck sa inyo. Practice hard. Stay hydrated. Mamatigid sa inyong mga coaches. And most importantly, you should have fun gid. But also remember nga, safety first. Kay gusto gid sa mga taga-Bacolod nun and also mga visitors from other places sa beautiful performance. Pero hindi na naton gusto gin nga after sa performance, madamo gin nga mahambal nga ay gamasakit ang akong bata or gamasakit ang kung ano-ano dira. Ang gusto gid naton is healthy students nga naga-enjoy sang amo ini nga celebration. And that is what we're going to talk about today. So, I have another challenge sa inyo. Gusto ko gid ang mga elementary learners mag-asa ila nga balay. What is one thing our family does to stay healthy? Maybe ang answer is nagakaan ka mo veggies, nagadrink ka mo water, nagatulog ka mo temprano, or ginakip yung inyong house clean, or ginahugasan yung inyong nga mga kamot. Or maybe may ara ka mo very specific rule gid. Like wala gadgets during dinner. And also, sa tanong ng mga high school learners, this is your challenge. What is one health habit I should improve? Di mo na ikinanglan ni Hambal, just think of it sa imong mind. Maybe, dapat ma-sleep ka earlier, ma-drink ka more water, or ma-eat ka gidawat breakfast, mag-exercise, mag-take breaks from screens, or mag-manage sang stress. So, pumangkot ang mga kabataan kung what, anong ilang ang mahimo to stay healthy. And of course, listen to their answer. Hindi gidayon nga i-correct sila. Listen lang, and of course, we should understand. So now let's talk about something serious. But I will going to explain it in a simple way. So ang ating topic is ang dengue. So of course, I know tanan kita halos nakabati na sang word niya dengue. But you may heard pagid ni sa mga eskwelahan, sa balay, or someone nga may ara sa name. And unfortunately, gid nga ang dengue nag-remain gid nga isa ka very important concern diri sa Negros. According to the Department of Health Negros Island Region, there were 4,972 dengue cases from January 1 to September 19, 2026. So actually, mas lower na siya sa same period last year. But of course, hindi gid naton pag-i-ignore nga may ara gid yung mga instances nga wala na gid yung nagayo ang patient. So this includes gid ang mga school-age children nga nag-remain gid among the groups nga apektado. So here is the important message. A decrease sa case does not mean nga dapat kita mag-stop na nga maging careful. Kaya ang dengue prevention is an everyday responsibility. So now, ano gid pala ang dengue? So, ang dengue is sa inika disease nga gina-cause sang isa ka virus. Ini gina-transmit paagi sa mga infected mosquitoes and ang mosquitoes hindi na kinanglan nga magdamo para mag-reproduce. Sometimes, kinanglanan lang nila sang small amount of standing water. So, imagine mo lang inyo mga balay. What if may ara ka mo dagali ng pail or bucket sa guwas ng inyong balay? May ara ng tire or flower pot or bottle or container or basi may ara ka mo gutter nga ano nga wala nagagana. Anything na nagka-collect sang water can become a potential mosquito breeding place. That is why we always hear ang ginatawag na search and destroy. So i-find gid or pangitao ng mga possible nga breeding places kag of course i-remove ini. So let us make the dengue prevention easy to understand. So think about the 4S. Yeah, 4S. First S is search and destroy breeding places. So lantawa around your home kung sa diin bala pwede makolect ang water. Next S is secure self-protection. So magamit mosquito protection, mag-wear appropriate clothing, kag mag-gamit mosquito nets or screens kung ini-appropriate sa inyo. Next S is seek early consultation. If may ara gina isa katawo nga sige-sige ang iyang hilanat or may ara sa mga concerning symptoms, hindi lang mag-assume nga ay trangkaso lang niya. Ang health authorities are urging people gid nga ang mga tao ba lang mahilanat 5

Nahatag ako mga locations. So, ano ang imo nga ubrahon? If ara ka sa inyo ang kusina, tapos may nakita ka container with water. So, ano ubrahon mo? Of course, you can check it. Kay kung ini unnecessary standing water, i-empty ini safely and keep the container dry or covered. Next na location is sa inyong backyard if may ara ka mo. May nakita kay sa ka old tire. And sa sulod sa amo inang attire, may ara tubig. So, anong imong ubrahon? So, of course, you can answer within yourself. Pwede mo kamo maka-share with your friends, with your family, with your teachers, or kung sino pa daan ang mga trusted adult. So, of course, you should remove the water and store the tire properly so it doesn't affect or it doesn't collect rainwater. Location number 3. Flower pots. So, you should check if may ara mga saucers underneath. Kaya ang mga water, pwede ginaina mag-collect dira. Location number 4, ang mga road gutters. Mag-check, get if clog sila, ang water may accumulate. So, mag-find gin mga trusted niya adult para i-check ini kag tinloan gidayon safely. Location number 5. May ara isa ka forgotten plastic cup outside sa inyong balay. May mga water in eh. So, ano yung imuobrahon? Of course, you should empty it and also ipaboy ini sa tadlong kung ini waste naman lang. So, next, sa ato ng mga parents, this part is especially good para sa inyo. One of the concerns raised by health official is a late consultation. Sometimes, ang isa kahilanat, gina-dismiss lang, ay, nang kaso lang na, ginahilanat lang na, ay, lain lang na yamat siya, kay, nag-amo na. But sometimes, sometimes it may be true, but the point is, hindi gid pagpakta-pakta lang ang conditions ng inyong mga bata kay base ini na maglala. Watch for persistent fever, kag other concerning symptoms. Mag-seek professional medical advice when appropriate. And also, if ang inyong kabataan may ara na fever, hindi gid mag-rely sa social media for advice. Don't simply ask ang neighborhood group chat or hindi mag-diagnose based sa isa ka TikTok video. Mag-consult kid sa mga qualified nga health professionals. Kaya ang health sa inyong mga kabataan is worth more than a viral post. So, sa ato naman ng mga kabataan, if you are not feeling well, isugid-gid ini sa mga adult. Hindi na inipagtago-tagua dahil lang hindi mo gusto nga hindi ka makasulod sa inyong klase. Hindi lang pwede maghamanga, ay okay lang ako. When you're actually feeling sick, kay being responsible is not pretending na ikaw okay lang or ikaw strong lang. Being responsible means you are asking for help. So, also, tubong, of course, lalo na at this time, permikita ginaulan. So, let's also look for mga signs if magulan na, you should remove all the breeding sites git. So, amo ini ang rainy day smart guide if ever nga magulan. So, rule number 1, of course, hindi gid maghampang outside during some thunderstorms. Lalo na sa mga kabataan, I know playing under the rain is fun, but of course, if may mga thunderstorms na nga kakahitabo, go indoors. Kaya ang lightning is not something that we should play with. Rule number 2 is be careful on the road. Especially sa ating mga parents, kung ina-drive nyo inyong mga kabataan sa eskwelahan, ang rain maka-reduce visibility. Ang road pwede ini maging slippery, ang pedestrian crossings can become harder to see. Sa ato naman ng mga learners, hindi gidayon nga magtabok sa mga dalan because you are late. Better to be late than injured. Look, listen, wait, and cross properly. So, rule number 3, hindi gid mag-assume ang mga flood water is safe. Kaya ang flood water, pwede ini maka-contain dirt, sewage, sharp objects, kamo harmful nga microorganisms. Pwede ini nga nagatago lang sa mga holes or other hazards. So, if may makita ikaw flood water, hindi inihimuon, isa ka swimming pool. I repeat, ang flood water, hindi ini swimming pool. The rule number 4 is keep electrical.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Tonight, you can't be you. Ang mga bitay si kalay. Lang kang sakam lay biak siyong si pian hak sip kito. Tao dien o lo. Jet pun si pian si tatiligwa wedi lay ta lay su siyong it pun che. Hoan lok su siyong inyong dilan e sing wak yong. Chong e jia zue koka ho siyong elang.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

You're listening to Papuri, music that exalts Jesus above all. Sa sini nga hapon, pag-aistoryahan nato nang about sa topic nga waiting on God's promises. Ang paghulat amo ang pinakabudlay nga bahin sang kabuhi sang isa ka sumulunod ni Kristo. Nagapangamuyo kita, nagasalig, pero daw kadugay permisang sabat sa Ginoo sa aton mga pangamuyo. Amugit ini ang natabo sa kabuhi ni Abraham. Ginpromisahan siya sang Ginoo sang isa ka bata, pero dugay ang iya hulat antes ini nagabot. Ang istorya ni Abraham nagatudlo sa aton nga ang pagtuo hindi lamang ang pagpati sa mga saad sang Ginoo. Dalaman diri ang padayon nga pagsalig samtang nagahulat nga maabot ini nga saad. Here are some lessons to remember. First, God's promises are worth waiting for. Second, waiting strengthens our faith. And third, God's timing is always perfect. Balik kita sa una. God's promises are worth waiting for. Hambal sang Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Sang nagsaad sang bata ang Ginoo sa kay Abraham kag Sarah, daw imposible na gid ang tanan. Tigulang na ang mag-asawa kag daw indi na gid ni nila malabot ang ila gusto nga magkaanak. Pero aton panumdumon nga ang saad sang Ginoo wala na base sa abilidad o kon ihibalo sang tawo, kundi nakabase ini sa katutom sang Ginoo. What God promises, he will accomplish in his perfect time. Abyan, basi nagahulat man ikaw subong, sang pag-ayo sa masakit, sang provision, or restoration. Don't give up, kay tungod lang wala mo nakita ang resulta sa gilayon. Uyat lang sang hugot sa saad sa Ginoo, kay nakahibalo kita nga God is always faithful. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa atong Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan naton ang about sa topic nga waiting on God's promises. First, God's promises are worth waiting for. Second, waiting strengthens our faith. Hambal sang Isaiah 40 verse 31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles." Sa kalabanan, ginaalaw sang Ginoo nga magulat kita sang malawig para sa pagbag-o sang aton attitude. Pareho kay Abraham nga nagulat sang malawig nga kunsa diin ang ato nga pagulat nagresulta sang pagdalom pagid sang pagtuo ni Abraham. Daw pareho bala sang gold nga ginapaagi sa kalayo. Ang process nga ini ginahimo para mag-purify sang gold. Likewise, waiting often refines our trust in God. Abyan, imbis nga magreklamo kung akon nga agi na pahulat ka sang Ginoo, ask yourself this question. Ano bala ang ginatudlo sa akon sang Ginoo samtang ginapahulat niya ako? Allow every delay to become an opportunity to grow closer to God. Lastly, God's timing is always perfect. Ecclesiastes 3 verse 11 says, "He has made everything beautiful in its time." Sang nataw na si Isaac, amugid tuya ang perfect time nga mataw siya. Hindi tuya nga na-delay ang iya pagwa sa sininga kalibutan. Mabudlayan kita nga mga tao mag-insindi sini, pero ang timing sang Ginoo nag-reveal gina-permis ang iya power and glory. Imagine si God nga daw baker nga nagaluto sang tinapay. Kung tamaan ka timprano, kaginkwa niya na sa oven ang tinapay, kundi hilaw pa na eh. Kung tamaan naman ka late, kundi nabatok na ang tinapay. The waiting is necessary for the finished product to be exactly as intended. Abyan, salig kita sa timing sang Ginoo bisan hindi pa naton ini maintindihan. God knows what is best and is working all things together for our good.

Thank you for joining me today. Kabay pa nga na-inspire ka mo sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. His delays are never denials. Faith waits with confidence because God's timing is always perfect and His promises always come to pass. God bless everyone.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang palaging pagsama at pagbibigay sa atin ng pagkakataon kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po ay masusubaybayan. Sila po ang ating mga kaagapay sa radyo man yan, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas o yan man ay sa mga online platforms. Maraming salamat po. Tinalakay natin sa isang pag-aaral ang disiplina. At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga na pagdaanan yung proseso na hindi po ito baliwalain o kaya naman ay sabi nga huwag tayong sumuko pag dumaraan tayo rito. Kaya nga ang wastong pagpapaliwanag kung ano ang pagdidisiplina ay napakahalaga dahil ang tamang pagkaunawa sa disiplina ay magbibigay din sa atin ng appreciation na ito pala'y sa ating ikabubuti. Hindi po necessarily na magiging magaang yung disiplina, kundi mauunawaan natin yung pakinabang ng disiplina. Pangalawa, alam natin na ito po ay temporary. Merong tinatanaw na dulo ang lahat ng ito, matatapos din. Basta ang mahalaga pagdaanan yung disiplina na yon so that it will achieve its purpose. Kaya ang binibigay sa atin yung assurance na kung dumadaan man tayo rito, kung dinadanas man natin ito, kung tayo man ay merong discipline na pinagdadaanan, ang sinasabi ng Biblia, ito po ay para sa ating ikabubuti dahil mahal tayo ng Panginoon at para sa ating pakinabang. Now, maganda po yung sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi ng talata, "No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Na, tingnan po ninyo. Napakaganda kasi totoo naman yung process ng discipline is unpleasant. Hindi ka nais-nais, masakit, mahirap. Pero ang paalala nga sa atin, it is a necessary process, importanteng pagdaanan ang prosesong ito. At ang sabi po ng talata, pag ito po ay ating pinagdaanan, meron tayong aanihing pakinabang pag yan po ay ating pinagdaanan. Kaya talagang napakahalaga no, na sa gitna ng discipline process, yung assurance. Kasi minsan po, ang panalangin natin, "Lord, wag na lang akong padaanin sa ganyang proseso." Pero alam nyo, sa pagmamahal ng Panginoon, alam niyang kailangan nating dumaan sa proseso eh. Pero ang ina-assure niya sa atin, dumaan man tayo sa prosesong yan, yan po ay para sa ating ikabubuti. Okay? Mahal niya tayo at may pakinabang yan later on. Ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, meron kasi tayong mga tinatawag na undealt weaknesses. Iba ho yung mga kahinaan na alam nating meron tayong kahinaan, iba rin pong usapin yung pong mga kahinaan na pinananatili natin. Ibig sabihin po, kaya nandyan yung mga kahinaan na yan because we allow it to stay. Now, bakit po iaalaw ng isang tao na manatili ang kanyang kahinaan? Well, napaliwanag po natin ang ilan at alang-alang sa ating pag-aaral ngayon ay unawain pa natin ang iba pang dahilan. Una, Hindi naman po kasi lahat ng kasalanan ay nakikita natin yung consequence. Merong author na nagsabi na dalawa ang mukha ng bawat kasalanan. Ano po yon? Of course, yung consequence ng kasalanan, isang mukha yan ng kasalanan. Pangalawa po, ay yung pong side na naa-attract tayo. Di ba? Parang sa pagkain, ano? May mga pagkain na hindi mabuti pero masarap. May mga pagkain na hindi mabuti pero may cravings tayo doon, di po ba? At minsan, kung ano pa nga yung mabuti, ano yung mainam, ano yung malusog na pagkain, nako, minsan yun pa yung ayaw natin at para bang iniiwasan at para bang pilit na pilit pa pag sakaling kumain man tayo ng mga ganon, di po ba? So, ibig sabihin, dahil may sinful nature po tayo, hindi natin kagad nakikita yung kamalian or pangalawa, makita man natin, ayaw nating solusyunan. Kaya nga may mga iba, no, ang gagawin pa, they will linger longer hanggat walang consequence. Kumbaga hanggat hindi napapalo, hanggat di nasasaktan, hanggat hindi dinaranas ang matinding consequence, hindi bibitaw. Ay may mga ganyan po. Kaya nga nangyayari, tandaan niyo po ito, mas manatili ka dyan sa kasalanan na yan, mas magpakatagal-tagal ka dyan sa sitwasyon na yan, the more you are depriving yourself of what God has in store for you. Kaya kinakailangan kaharapin po natin ito. Kaya may mga times na yung mga weaknesses na nanatili. Pangalawa, ang problema kasi sa mga kahinaan, usually yan yung low road, yan po yung madali. Kaya nga nananatili because it is convenient. At yung pong pagkakaroon ng pagbabago, pagsisisi, pagtalikod, pagangat, yan po ay inconvenient. At dahil po inconvenient, may mga pagkakataon na ayaw natin yung effort, ayaw natin gumawa para magtagumpay laban dito. At yan po ang nagpapahirap doon nga sa proseso. Tingnan ninyo, ha, sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin, tanggalin natin, let us strip off every weight that slows us down. Maganda yung paliwanag sa atin eh. We should run the race with endurance. Ano po? Nang ibig sabihin, meron po tayong layunin sa mundong ito. Meron tayong kinakailangan gawin sa mundong ito. And sometimes, yung kawalan ng kahandaan ng buhay natin para po sa layunin na yon, ang pumipigil kung bakit yung purpose na yon hindi natin maranasan. Pangalawa, minsan po, baliktad eh. May mga bagay tayong hinihiling na magaganda na gusto namang ibigay ng Diyos, pero hindi naman tayo namumuhay sa paraan na yung ibibigay ng Diyos ay talagang matamasa natin. Halimbawa po, hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Alam niyo po, pag may problem tayo sa finances, madalas ang nasa isip natin ay sana dagdagan ng Diyos ang biyayang tinatamasa. Di po ba? Naakala natin na ang ultimate solution to our problem is more blessings. Pero ang reality po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po mas maraming pagpapala ang kailangan, kundi pagbabago ng karakter natin. Kasi nga naman, kung halimbawa nagka-problema sa pinansyal, eh yung problema po ay kaya naging problema dahil sa walang habas na paggastos, walang disiplina, di ba? So ano nangyayari ngayon? Sa palagay niyo ho ba, masosolve yan pag mas pinarami ang pera? Hindi po. Ang totoo, ang mangyayari po dyan, mas dadami yung lulustayin. Bakit? Kasi nga, yung buhay natin is not ready for the blessing. Kaya kinakailangang harapin, kinakailangang ayusin. Ano po? Isa pang bagay na kailangan nating maintindihan, parang sa kalusugan din yan, may mga times, sumihiling tayo na, Lord, linisin niyo po ang aming kakainin. Samantalang yung pinili mong kainin ay mga pagkain na pag nilinis sa mga makasasama ay baka wala nang matira. Ano? E minsan ganun eh, no? Yung mga panalangin na linisin niyo po ito at alisin ang anumang makakasama. Baka mamaya pag dilat mo, wala na lahat eh. Dahil lahat makakasama. Yung sinasabi natin, sometimes yung ating hinihiling at yung ating ginagawa ay magkabaliktad. Kaya ho ang nangyayari ngayon, nagpapatuloy ang isang bagay na hindi tama sa ating buhay. So, anong kinakailangan natin gawin? So, unawain po natin na pag sinabi nating weakness, ang ibig sabihin po nito ay disadvantage or limitation. So, pag sinabi nating disadvantage, ang ibig sabihin po niyan ay meron ka sanang pag-alagwa na mararanasan na hindi mo mararanasan because of the presence of that particular weakness. You are depriving yourself of something better because of that weakness. Di po ba? Maayos na kalusugan na sana, kaya lang. Maayos na katayo ang pinansyal sana, kaya lang. Di ba? Parang walang kaibahan kung may bisyo na hindi matanggal-tanggal. Di ba? Makakaipong ka na sana kung walang bisyo. Wala ka na sanang karamdaman kung walang bisyo. So, bottom line, kung patuloy po ang weakness na yan, yung consequence ng weakness na yan will also continue. Kaya napaka-importante po na i-deal yung weakness na yan. And sometimes, ang nagiging problem po sa mga weaknesses na yan, not only does it create limitations, but it creates more problems. Nanganganak pa ng iba pang problema, eh, di ba? Naalala ko po, ako po'y nahihilig, actually matagal na ako mahilig sa pag-aquarium. At lately, medyo may ibang mga isda, no, maliliit na aking inalagaan. Kasama po roon ay mga halaman sa fish tank o sa aquarium. Now, kailangan mo ng aquarium snails, no, mga suso. Nilalagay po yan dyan, intentionally, para makatulong doon sa mga algae. Ano po? So may mga algae eaters ka, kasama yung snail. Kaya lang, pag ito ay napabayaan mo, naku, napakarami. Sabi ko nga, nung una, tuwang-tuwa ako, meron akong snail, ilang piraso. Pagtingin mo bandang huli, napakarami na talaga. No? Ang bilis lumaganap. So, kinakailangang alisin, bawasan. So, ibig sabihin po, para bang pag hindi mo kinontrol, ay talaga naman, parami ng parami ng parami. At ganyan din po ang weaknesses natin. Di ba? Mahina ka sa aspeto ng isang aspeto ng buhay, later on, that will create another problem in your life.

dahil offshoot ng iyong original problem. So makikita mo, parami ng parami. At minsan po, parabang ano yan eh, parang isang tambak na problema na hindi mo na malaman kung saan ka magsisimula, sa totoo lang. Kaya napakahalaga po, itrace yung primary problem at doon magsimula. Dahil yung ibang mga problema po will take care of themselves once the primary issue is settled. So kinakailangan po natin, sabi nga ng verse eh, alisin yung mga bumabalakid. So there must be a definitive action. Merong aksyon na gagawin para maalis. At paano po natin aaksyonan? Let's look at several things. Na po, una, we have to admit. Kailangan nating tanggapin na meron tayong kahinaan. Sabi nga sa Bible, search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Makikita po natin yan sa Book of Psalms. Now, ang paalala pong ito ay pagpapasiyasat. Bakit? Ang panalangin niya, Lord, point out anything in me that offends you. Kasi may mga times po na offending na sa Panginoon. Pero sa atin, acceptable pa. Offending na sa Panginoon, tuwang-tuwa pa tayo. Offending na sa Panginoon, pinagpapatuloy pa natin. Kaya nga ho, ang sinasabi sa atin ng salamista, siyasatin mo ako, Panginoon. Ituro mo sa akin kasi baka mamaya yung mga bagay na nakaka-offend sa iyo, acceptable sa akin, yung hindi katanggap-tanggap sa iyo, tinatanggap ko, yung mga bagay na hindi dapat, pinagpapatuloy ko sa aking buhay. Kaya po ang sinasabi natin dito is one, you have to admit. Naalala ko po, one time, nanonood ako ng pelikula at sa mga pelikula dati, laging merong ano eh, yung mga session ng mga lasenggo na gustong rumecover, no? At tuwing may ganong mga session, ang introduction po palagi, you state your name and then sasabihin mo, I am an alcoholic. So, sabi ko nung una, ano ba yun? Eh kaya ka nga nandun dahil alcoholic ka, bakit kailangan mo pang sabihin yung pangalan mo at sabihin yon? Well, ang isang bagay po doon is because you are admitting. You are not only telling yourself, but you are declaring to people. Ito ako, ito ang problema ko. You are admitting the problem. Kasi pag hindi po natin ina-admit ang problema, we will not deal with the problem. Denial never brings healing. Kaya minsan yan ang problema, di ba? Mga unresolved issues, walang kumikilala ng mali. Minsan yan ang pinakamahirap, lalo na halimbawa may problema sa relasyon. Paano mo aayusin kung walang umaamin kung sino mali? O kaya yung kausap mo, ang laging sinasabi, yung mali ay yung hindi mo kausap. So paano mangyayari po doon? If nobody is admitting anything, how do we solve the problem? Di po ba? Kailangan merong pagsimulan. Kailangan merong umamin. Kailangan merong umangkin. Hindi naman ibig sabihin ito na aangkinin, aaminin mo ang hindi mo ginawa. Pero importante po rito, if you find yourself guilty, then admit that you are guilty. Importante yun eh. Admit that you are guilty. Kaya challenge po talaga yan na bilang isang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating i-deal, so we admit them. No? Kinakailangan nating tanggapin ang mga bagay na yan. Pangalawa, we have to abandon them. Sabi nga ng verse kanina sa Hebrews chapter 12, alisin po natin. Let us strip off. Okay, anything that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin po natin ang mga bagay na ito. Kailangan intentional tayo rin eh. Kailangan iniisip natin, Lord, kailangan ko po alisin to. Alam niyo, the Lord is very willing to help us. Ang problema lang paminsan, pag wala tayong initial action to really deal with the problem. So, it is our responsibility. Alisin po natin. And number three, align with God. Align with God. Alignment is important. Ang ibig sabihin po nito, Lord, yung pamantayan mo, yun din po ang pamantayan ko. So when you say it is wrong, I accept that it is wrong. Alam niyo kung bakit mahalaga to? Kasi may mga times po, gina-justify natin yung mali. Kaya hindi tayo makalabas-labas dun eh. Di ba? Walang alignment eh. Sabi ng Panginoon, hindi.

0: dapat? O anong gagawin natin? Eh, bakit si ganito? Eh, bakit si ganon? Eh, ganito lang naman yung ginawa ko. O, ayan. Ano pong ibig sabihin yan? We downplay yung ating mga ginagawa. We're trying to change the standard. We want to remove guilt but not the sin. Not the weakness. At pag ganyan po ang pananaw natin, hindi talaga tayo babangon dyan. One time, I facilitated a training. At isa po sa aming activity was to list down, ilista. Ano yung mga weaknesses mo? Of course, it is for your eyes only. Ikaw lang yan. Lista mo. Ano yung weakness mo? Pangalawang column, kung maaalala mo pa, kailan pa yan? How many years na yan sa buhay mo? And you will be surprised. May mga weaknesses po tayo na dekada na ang itinatagal sa ating buhay. Pangatlong column, so ano yung kahinaan mo? Kailan mo pa naging kahinaan? Ano epekto ng kahinaan na yan? You will be surprised, mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo that has been dictating the course of our lives because we don't deal with them. Ang tagal-tagal na sa buhay natin, hindi natin hinaharap, hindi natin inaayos. So ano po nangyayari? Nandyan at nandyan, still causing problems, still creating problems for us. At yan po ang problema, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya that we align with God. Lord, if you say it's wrong, I agree. I align. I will say it's wrong. I will admit it, that it is wrong. I will declare it as wrong. I will accept it as wrong. Sumunod po is allocate, meaning gamitin natin yung sarili natin sa mas mainam. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Di ba? Nakita niyo po yun? Run from anything that stimulates youthful lusts. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa iyo sa kasalanan. Tingnan mo yan, ha? Hindi ka pinalalayo sa kasalanan. Doon pa lang sa mag-stimulate sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tukso pa lang or maybe, hindi pa nga tukso, pero magdadala sa iyo sa tukso, run away from it. Kasi ang totoo po, may mga times talaga na kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi alam na nating hindi tama, alam na nating hindi dapat, alam natin na wala na itong puwang sa ating buhay. But what do we do? Ang ginagawa po natin, para bang nilalaro pa natin yung kaisipan na total hindi pa naman masama ito. Alam niyo ho, napakarami na akong nakausap. Bakit ka nahulog sa kasalanan? Alam niyo ang simula? Ito ang simula. Hindi naman namin alam na doon pala matutungo. O kaya hindi naman namin maalam na mauuwi sa ganun. Ayun na nga. Nilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ang assumption mo hindi magdadala sa kapahamakan. Okay, hindi ka pa nagkasala doon, but it brings you, take note, it brings you a step closer to sin. So maaaring hindi pa nga kasalanan yan, but if it brings you a step closer to sin, avoid it. Avoid it. At isa pa, accountability. So, pursue righteous living. Sa halip na isipin mo yung kasalanan, ubusin mo yung lakas mo dun sa kung ano'y mabuti. Pursue righteous living, allocate your life for these things, faithfulness, love, and peace. And then, panghuli po, accountability. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Surround yourself with the right people. Nasa environment din eh, di ba? Yung tamang tao not only gives you accountability, but they create an environment where sin cannot thrive. Hindi mananatili, hindi magpapatuloy ang kasalanan because of the presence of these people. Because they help you. They strengthen you spiritually and they give you accountability and they prevent sin in your life. So, admit, abandon, align, allocate, accountability. Yan po ang ilang bagay so that we can deal with undealt weaknesses. So nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, ginalook forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maayong hapon Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members and viewers sa nagakalainlain nga bayan sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa aton programa kung sa diin ginatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sa aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Ako gali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo manging kaupod sa sini nga hapon. Kag sa sumon man nga hapon, kita diri sa PhilHealth nagkakalipay gid kay makahatag naman kita sang dugang nga impormasyon parte sa benepisyo o kon importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa aton mga listeners, members and viewers, pwede gid kamo ka contact sa amon sa phone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sa sabat. Kag sa ato naman mga miyembro nga yara sa ila Facebook, no, nag-scroll-scroll, pwede nyo gid ma-check ang atong programa kada Huwebes 5:30 PM diri lang sa official Facebook page ng aton nga radio station 1233 Radio DYVS Facebook page. And so, sa aton mga avid listeners, mga always nagkapamati kag nagasubaybay gid sa aton programa, kung madumduman naton last week, kita nag-istorya parte sa masakit na leukemia. Kay up until now, leukemia is among the top 5 nga leading causes of cancer-related deaths and amoni siya ang pinaka-common nga cancer type diri sa Pilipinas. Kag hasta subong no, leukemia is a significant health challenge gid Japan diri sa Pilipinas, being a common malignancy no among children. So sa nabalaan naton ang leukemia ginahit gid or ginaigo ginipirmi ang mga kabataan. And right now no, ang atong government nagapromote gid sang awareness about sa sini nga masakit, and we have implemented naman mga programs no para sa patients nato. May ara gijapon sa mga significant factors no nga nagapose sa mga considerable Japan yung mga barriers for better outcomes no sa pagbulong sa sininga klase sang masakit. Kag sa subong no atong government in collaboration with health organizations no gakandak sila mga programs to raise awareness sa mga blood diseases and leukemia. Amo ina nga may ara kita sang proclamation number 1833 nga nagadesignate no sa bulan sa September as Blood Disease Month to increase public awareness about leukemia. Kag may ara kita mga programa pareho sang Cancer Supportive Care and Palliative Care Medicine Access Program or CSPMAP nga naga-aim to improve access to treatment in the government and private hospital as well. And so, amuin na nga last week kita nag-istorya parte sa masakit nga leukemia. And we have tackled acute lymphocytic leukemia o kon ALL, which is isa ka klase sang cancer sa dugo kung sa diin may aras ang abnormal nga pagdamo ang mga immature nga lymphocytes nga kung tawag naton lymphoblast. And ang mga lymphocytes nga ini, isa ini siya ka klase sang white blood cells nga usually makita sa aton dugo kag sa aton nga bone marrow. And ang ALL ang pinaka-common nga klase sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag hasta subong wala pa gid naibaluan ang ginahalinan gid mismo sang ALL o kon acute lymphocytic leukemia, pero according sa iban may ara sa mga bagay no or mga risk factors nga pwede maka-impluwensya sa pag-develop sang ALL parehas sang genes, hereditary mga bagay na pwede makitaan sa palibot, no, mga environmental factors kag mga radiation exposure, no. So there is risk of having ALL, no, if you have exposure to radiation during fetal development or from past radiation therapy. Kag ang isa ka pasyente nga may aras ang acute lymphocytic leukemia nagapakita ina sa mga nagkakalainlain nga mga sintomas pareho sa nga pirmi-pirmi nga pag-nosebleed and heavy menstrual period. And ang isa ka pasyente nga mayroon sang ALL pwede may nasa makabatsyag sang tuman sa kapoy no or fatigue, and makabatsyag sa no sa mga joint pain, nagaamat-amat daw ginalaga siya ang iyang paginhawa kag nagapalanghubag no ang iyang mga lymph nodes and there is a unexplainable nga weight loss no gulpi na galubo ang iyang timbang kag nagadula ang iyang gana magkaon and kung manutrisyonan nimo nagapalang lapsi na sa no ang isa ka pasyente nga may arsang ALL kag may nagatubo nga mga pula-pula nga daw mga lagob-lagob sa iya nga panit kag kung ang isa ka bata nakitaan sa mga sintomas pero sa nambal naton kinanglanon gid na siya dalong sa doktor agud ma-check no ang iya nga dugo through complete blood count kag mga peripheral blood smear kay diri na makitaan kung ano nga cells ang dugo ang apektado kag kung kinanglan bala tugungan sang dugo ang bata and ang isa ka pasyente kinanglanon man magpaidalom sa ginatawag nato nga bone marrow aspiration o bone biopsy para ma-identify kung anong klase sang leukemia ang may ara sa aton pasyente. And aside diri kinanglanon mag-perform sa spinal tap o kunang pagguwa sang tubig sa spine sang bata para mabalaan kung apektado ini sang leukemia. Kag importante man ang pag-perform sang chest x-ray para makita kung may ara sa mga dalagko nga nodes sa lawas sang bata. And after ma-check no ang isa ka pasyente, kag mag-undergo sa mga nagakalainlain man nga laboratory procedures and nakitaan nga positive for leukemia ang isa ka bata, kinanglanon adayon no magpa-refer sa isa ka pediatric oncologist o kon espesyalista sa cancer o kon isa ka pediatric hematologist o kon espesyalista sa sakit sa mga dugo kay sila ni ang mga eksperto sa pagbulong sa leukemia. Kag ang pagbulong sa ALL no o kung acute lymphocytic leukemia nakadepende na sa kakayanan sa lawas ang bata nga mag-ayo sa sininga klase sang masakit. Ginagaan naton sang importansya no sa pagbulong sang ALL ang edad sang bata, ang numbers no sang iya nga white blood cell kag if apektado na ang utok o kung tubig sa spine sang isa ka pasyente, kag gina-check gina thoroughly ang effect sang bulong no sa lawas sang bata kag kung ano ang progress no sang pagbulong sa iya nga lawas. So ang isa ka pasyente pwede mag-undergo no chemotherapy which is the first gate and the main nga pagbulong sa sininga klase sang masakit nga leukemia. And target sang chemotherapy nga patyo no ang mga cancer cells paagi sa paggamit sa mga nagkakalainlain nga mga maisog nga klase sang bulong o kon medications. And sa chemotherapy pwede na siya no immune ang bulong or pwede man through IV or injection sa ugat sang isa ka bata nga may arasang leukemia. Kag may ara kita sang isa ka klase sang chemotherapy which is the intrathecal chemotherapy, diri niya gina-inject na no ang bulong sa spine sang bata. And also pwede mag-undergo no ang isa ka pasyente sang leukemia sang ginatawag natong radiation therapy and ang radiation therapy ginahatag lang no sa isa ka pasyente if affected na ang iya spine kag iya nga utok. And sa diri gagamit kita sa mga high energy ng mga x-rays para mapatay amat-amat ang mga cancer cells. Kag para naman sa mga kabataan no, nga may ara sang mga aggressive gidya kon mga very high risk ng leukemia, kinanglanon ni sila yung mag-undergo sa ginatawag nato nga blood stem cell o kon bone marrow transplantation. Kag sa bone marrow transplantation, nag-transfer kita no sa mga healthy nga bone marrow cells alin sa isa ka healthy donor pakadto sa aton nga pasyente. Kag ang bone marrow transplantation hindi inisyaya isa ka klase sang operation. Kahit sa bone marrow transplantation daw naga-blood transfusion ng nisaya. And ang bone marrow transplantation, this is given lamang sa mga pasyente nga taas na gid no ang ilang resistance sa bulong o kung tama naka-aggressive sang leukemia sa ilang lawas. And para sa ato no mga pasyente nga kinanglanon i-admit sa hospital due to leukemia, we have a coverage for that, so we have 27,105 pesos para sa admission due to leukemia. And para naman sa aton iba nga mga pasyente, may ara kita coverage no for leukemia under sa aton nga Z-Benefit package. So we have 500,000 na siyang coverage para sa complete nga treatment for leukemia. Kag diri sa aton sa Negros Occidental, pwede naton ma-avail ang Z-Benefit Package for Leukemia sa aton nga Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. And so no, amuy na siya tanan ang aton ging istoryahan last week, parte sa aton topiko about sa leukemia. And sa subong naman niya nga hapon, kita naman mag-istorya parte sa aton nga Elderly Filipino Week, kag ang PhilHealth Program for Senior Citizens and Lifetime Members. Kaysa information sa aton mga taga-Palamati, kada una nga semana sang Oktobre, aton ginasilibar ang linggo ng nakatatandang Filipino o kung Elderly Filipino Week. And base ini siya no, sa aton nga Proclamation number 470 which has been signed no, sang aton anay Presidente Fidel V. Ramos sang September 26, 1994. And ang Elderly Filipino Week celebration nagaran ini siya from October 1 to 7 of every year gid as a national event to recognize ang importance and contribution man sa aton mga Filipino senior citizens. Kag ang PhilHealth no kaupod ang Department of Health, ang aton nga Department of Social Welfare and Development, Office of the Senior Citizens Affairs, kag ang iban pagid nga mga ahensya, nagahiwat kita sa mga nagakalain-lain nga mga aktibidades para sa aton mga senior citizens. And goal no sa aton nga gobyerno nga mapataas man ang knowledge no or kaalam sa aton mga katigulangan or mga senior citizens parte sa mga health and wellness programs no sa aton Department of Health. Kag diri sa PhilHealth gusto nato no maipahibalo sa aton mga senior citizens and mga retirees nga may ara gi kita benepisyo nga ma-avail diri sa PhilHealth if kita nag-retire na and kita diri no gina-consider nga mga lifetime members. And amo ina no nga istoryahan naton sa subong nga hapon ang aton nga PhilHealth coverage for senior citizens and lifetime members. And before kita mag-dig deeper no parte sa atong topiko sa sininga hapon, yari anay ang mga maripot nga pahibalo.
1: Si Johnny May Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang aton programa, PhilHealth your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon sa aton nga topiko sa sininga hapon, sino-sino bala ang ginakonsider naton nga mga lifetime members? And so no, diri sa aton sa PhilHealth ang mga ginakonsider naton nga mga lifetime members, amo ang aton mga individual nga mga nagaedad 60 years old and above. And for those no nga nakabayad at least 120 months nga PhilHealth contribution and also no those nga nagapa-enroll before no sa aton nga Medicare program sang aton SSS kag GSIS kay before no antes natukod ang PhilHealth may ara kita sang Medicare program under sa aton nga SSS and GSIS. And those nga nakabayad before, they are considered man subong sa aton as lifetime members. Also, ginakonsider man naton ng mga lifetime members ang aton mga uniform personnel nga nagaedad 56 years old and above and naka fully retired na and separated na sa ilang serbisyo and nakabayad man at least 120 months man nga contribution diri sa PhilHealth kag ang aton mga SSS underground miners o kon mga minero nga retiree nga nagaedad 55 years old and above and nakabayad man at least 120 months nga contribution diri sa PhilHealth. And so no, sila ni ang mga ginakonsider naton nga lifetime members diri sa PhilHealth. And para sa aton mga lifetime members, agud ma-update nila ang ilang records no diri sa aton sa PhilHealth office. Kinanglanon nang nila no mag-fill out sa aton nga PMRF o kon PhilHealth member registration form. Mag-attach ang one-by-one picture nila, kag photocopy ang ilang senior citizen's ID or any valid na government ID with birthday. And also, no, para sa aton ng mga government employees ng mga retirees, pwede nyo madala ang inyong service record or GSIS vouchers. And para naman sa aton mga uniform personnel ng mga retirees, pwede nyo man madala and ma-attach sa aton PMRF ang inyong mga retirement orders. And sa aton bala no, mga uniform personnel nga naga-optional retirement sila ya, dapat nagaedad 56 years old and above, agud ma-update na to ng inyong record into lifetime members. And sa ato naman no, mga private sector ng mga employees nga nag-retire naman, kinanglanon lang mag-fill out man sa ato nga PMRF o kung PhilHealth Members Registration Form and mag-attach man sa 1x1 picture and also photocopy man sa inyong senior's ID or any valid nga government ID with birthday. And also, dapat naka 120 months kita nga contribution. And after that, no, ma-update na nato ang inyong record into lifetime members. Ang ato nga mga PhilHealth offices ang mag-issue sa inyo sa ato nga bago nga MDR or Members Data Record and bago nga PhilHealth Identification Card. Kag sa ato nga MDR and ID, diri ni siya na-indicate nga kita lifetime member na. And sa aton bala no, nga mga members nga 60 years old and above na but under pa dyan po no employment or wala pa sila yan naka-retire sa ilang servisyo, hindi pa sila pwede masaylo sa lifetime member nga kategory. Kay ang maka-lifetime member lang are those nga naka-retire na gid and naka-fully separate na sa ilang nga employers. So pwede lang natin maislan ang ilang kategory to lifetime members once nag-retire na sila. Kag sa ato naman no, mga members nga nag-early retirement or nag-untat obra kag hindi pa kwalipikado ang ilang edad for lifetime membership, kinanglanon lang nila si Gihong Danay bayad ang ilang PhilHealth as self-employed members. Kag i-change lang natin ang ilang record into lifetime members once nag 60 years old na sila and sa ato ng mga uniform personnel if nag 56 years old and above na sila. And also, sa ato mga lifetime members, may aras ang nakarga nga dependents. So, if nakarga sa inyong mga PhilHealth accounts ang inyong spouses nga wala i-active nga membership dito sa PhilHealth, ma-retain lang na siya dyapo, no? Carry over as your qualified dependents as long as hindi sila yung pa-register sa ilang kagulingon nga PhilHealth. And same as well, no? Sa ato mga kabataan nga below 21 years old, ma-retain lang na sila dyapo as qualified dependents naton and madula lang na sila sa atong records once nag 21 years old and above na sila. And para sa aton mga lifetime members, automatic na dayo no magamit ang inyong benepisyo anytime makinanglanon ninyo magamit sa ospital. Amo ina nga importante gid nga dapat updated gid ang inyong record into lifetime members. So sa atong mga lifetime members, pwede nila ma-avail no atong mga inpatient benefits o kung mga benepisyo nga kinanglanon i-admit sa ospital. So gina-cover ina naton and nag-cover man kita sa benefits para sa mga outpatient ng mga cases. So mga day surgeries no and minor operations nga hindi na kinanglan i-admit sa ospital, so gina-cover man na naton. And also no, the Z benefit package o kung mga benepisyo nga ginabayaran ni PhilHealth para sa mga masakit nga malawig and medyo magastos ang gulong pareho sa nga paggulong sa cancer kag iban pagid. Kag sa subong may ara kita sa ginatawag nga PhilHealth yakap, which is may ara kita sa libre nga check-up bulong kag mga laboratories nga pwede naton ma-avail sa aton mga selected nga PhilHealth yakap accredited facilities. So amuin na siya no ang mga benepisyo nga pwede ma-avail sa aton mga lifetime members. And so we do hope no nga naintindihan ninyo kung sino-sino bala ang gina-consider naton as lifetime members diri sa PhilHealth. Kag sa subong naman ato naman hibaluon kung ano inibala ang PhilHealth Senior Citizen Program. So kung ma-notisyaran ninyo no ang atong istoryahan gina parte sa lifetime members are those nga mga individuals nga naka-contribute 120 months nga contribution diri sa PhilHealth. Subong, sa ato naman Senior Citizen Program, diri naman nakasulod ang tanan yung mga Filipino citizens nga nagaedad 60 years old and above kag hindi covered sa anuman nga programa diri sa PhilHealth or those individuals nga wala yan nakakontribute at least 120 months nga contribution. So kung aton mga lifetime members nakakontribute yung 120 months nga contribution, ang sa ato naman Senior Citizen Program, biskan wala sila yan nakabayad, gina-register naton tanan nga 60 years old and above under sa ato nga Senior Citizen category. Kay ini tungod no, may ara kita sa ginatawag nga Republic Act number 10645, which is signed by no sang aton anay presidente Benigno S. Aquino III sang November 5, 2014, which provides mandatory PhilHealth coverage for all Filipino senior citizens. Subuot silingon biskan wala ka man nakabayad ya before, basta Filipino ka kag 60 years old and above ka na, libre ang imo membership diri sa PhilHealth. So kung ikaw isa ka senior kag dependent ka sang imo asawa or bana, dapat makaparestro kagid sa imo kaugalingon nga PhilHealth account under sa ato nga Senior Citizen category. Kag amo mano, kung ang isa ka senior dependent sa iya mga kabataan, dapat ma-separate gate para restro ang aton nga senior citizen para sa iya kagwaling nga field account kay pribilehyo ini niya. So dapat si lolo kag si lola may ara na gidyas ang ila kagalingon nga PhilHealth. And so, paano sila naton ipamember diri sa PhilHealth? So, sa aton mga senior citizens nga hindi pa yano rehestrado, magkadto lang kamuno sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs, agod makaparehistro kag maisuhan kamo sa inyong Senior Citizens ID. Then, after that no, kung makuha nyo na ang inyong Senior Citizens ID, pwede kamo kakadto dayon sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar, agud maparehistro kamo sang inyong kaugalingon nga PhilHealth record. So, kinanglanon lang mag-fill out sang atong nga PhilHealth members registration form o kon PMRF and mag-attach ang photocopy sang inyong senior citizens ID and also magdala kamo sang inyo one by one picture. And for those no nga wala pa ya sang senior citizens nga card or in the event nga nadula ang inyong senior citizens card, pwede lang magpresenta sang any valid nga government issued nga ID nga kitaon ng inyong birthday, or kung wala sang ID, pwede man nga photocopy sang inyong marriage certificate kung kasado or birth certificate para sa hindi naman kasado. And para naman sa mga seniors nato nung conflicted ang ilang records, example, lain ang ilang record no sang ilang birthday sa ilang ID sa ilang marriage certificate and birth certificate, o kung lain ang pangalan sang ilang ID sa ilang marriage or birth certificate, kinanglanon lang magkadto sa isa ka abogado, pwede sa isa ka private nga abogado or sa aton nga public attorney's office. Agud maisuhan kamo sang affidavit of two disinterested persons o kon affidavit of discrepancy kay amo ina siya ang attachment sa aton nga PMRF, agud marehistro kamo under sa aton nga senior citizens nga category. And so no, if ang isa ka senior nakaparehistro na sa PhilHealth and naisuhan na sa sang iya MDR and ID, pwede yan na magamit anytime ang iya PhilHealth benefits kung kinanglanon niya. And so no, para sa aton ng mga lifetime members and senior citizens nga members naton, if i-admit sa ospital, kinanglanon na magpasa sa ospital sang photocopy sang inyong nga members data record. Kag tandaan tagid, once registered na ang isa ka senior citizen or lifetime members diri sa PhilHealth, isa lamang ka PhilHealth ang pwede niya magamit sa admission. And ang iya lamang PhilHealth ang iya nga pagamiton. So, hindi niya pwede gamiton ang PhilHealth sang iya asawa or sang iya bana. And hindi iya magamit ang PhilHealth sang iya nga kabataan. So, sa liwat, iya lang gid PhilHealth ang gamiton sang atong senior citizen and lifetime member. Kag sa aton bala no, mga senior citizen nga members, pareho sang aton lifetime members, pwede man nila ma-avail ang atong nga inpatient benefit or benepisyo para sa mga kinanglanon i-admit sa ospital, ang atong outpatient benefit or ang mga day procedures nga hindi na niya kinanglan i-admit sa ospital, ang mga Z-benefit packages naton, ang benepisyo para sa mga cancer and iban pagid ng mga malawig and masakit sa bulsa nga pagbulnganay, and also ang atong nga PhilHealth yakap o kunang libre nga check-up, bulong and laboratories sa mga selected yakap accredited facilities. And also no, both ang aton lifetime and senior citizens nga categories ng mga members, entitled ni sila no sa ginatawag nato nga no balance billing. So buot silingon, if na-admit ang aton lifetime and senior citizen members sa isa ka government facility, kag wala sang private doctor and private room, wala sila sang pagabayaran sa hospital. So, zero billing gina sila. Amoy na siya, ginatawag nato nga no balance billing. But if ma-admit ang isa ka senior or lifetime member sa isa ka private nga facility, ang ginabayaran ni PhilHealth is ang case rate package naton. Buot silingon, tanan nga masakit, may ara na siya sang corresponding nga packages, amoy na siya ang ginabayaran ni PhilHealth para sa admission sa mga private facilities. And tandaan tagid, kung ma-admit ang isa ka senior citizen member sa hospital, especially sa mga private facilities, una na ginadeduct sa bill ang 12% nga VAT exemption, sunod ang 20% nga senior citizen discount, and after that, amo naman na pagbuhin sa PhilHealth para sa case rate package naton. And ang nabilin sa bill dayon amon asa ang ilang pagabayaran. But if sa government hospital na admit, zero balance billing ginaya, buot silingon wala agad sila pagabayaran. And gusto na mo ni clear out no sa aton mga members, sa aton nga mga senior citizens nga hindi nakasarang magadto sa opisina, pwede lang ipaprocess sa iban ang inyong registration. Importante lang nga properly accomplish gid ang aton nga PMRF form kag napirmahan sa aton member. Kag also dapat naka-attach complete requirements. May ara dapat sang photocopy sang ilang senior citizens ID or marriage certificate or even birth certificate. Kag also kinanglanon sang authorization letter signed by the member, kag photocopy sang valid ID sang aton member, and photocopy man sang valid ID sang aton nga authorized representative. And also no, this policy goes man sa iba naton yung mga categories, hindi lamang sa senior citizens and lifetime members. And para bala no sa aton mga members nga naga self-employed or even no sa aton mga employed nga mga members, amon kamo no ginaayo nga mangresponsable kita nga membro ni PhilHealth. I-check tagid nga updated ang aton nga PhilHealth premiums or PhilHealth contributions para magamit nato ng aton benepisyo anytime nga kinanglan naton. And also siguraduhon nga updated ang aton nga members data record diri sa PhilHealth, agud ang aton mga benepisyaryo si Mrs. or ang aton mga kabataan na kakarga dapat sa aton nga record, agud nga magamit man nila kung kinanglanon nila. Kag i-check man nga dapat PhilHealth accredited ang doctor and hospital nga kagtuan, and also siguraduhon nga nabuhin sang insakto ang aton nga PhilHealth benefits sa aton mga bills before kita magwa sa hospital. Kag sa tanan naton nga mga members, ang pag-request sang MDR and ID free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pila ka malapit nga PhilHealth office sa inyong lugar agud maka-request kamo sang inyong MDR and ID. And in the event nga hindi kakadto personally ang aton member, magpadala lamang sang authorization letter nga napirmahan and photocopy sang inyong ID and also photocopy sang ID sang aton nga representative together sang fully accomplished naton nga PhilHealth forms. And no, ang aton nga PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located kami in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694, or pwede ka mo makipag-angot sa amon through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, mayra kita PhilHealth Express located sa third floor sang Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag may ara makita PhilHealth staff sa sulod sang Malasakit Center sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, open Mondays to Sundays 9 a.m. to 4 p.m. And sa ato mga members nga yara sa south nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan located malapit sa bagong Kabangkalan City Hall. Kag sa ato naman mga members nga yara naman sa norte nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara makita PhilHealth Express San Carlos, located sa second floor sa San Carlos Public Market. And so, sa aton mga members, listeners, and viewers, madamo ugi nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa sininga hapon sa isa naman aton ka-episode. Kag kabay pa nga madamo ka mo sa natunan, parte sa aton topiko sa sininga hapon. Kita ay kita liwat next week, every Thursday, 5:30 p.m., diri lang gihapon sa inyong istasyon, 1233 Radio DYVS, kagdiri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. Sa liwat, ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless you.
2: Napani-ani sa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tugtog sa masunod nga Webes, sa parehong nga oras kag istasyon.

0: Mauubos na ang nakatabi nating palay, Ben.
1: Oo, Saleng. Kahapon, tilingnan ko na nga rin ang bodega.
0: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
1: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit. At tinitingnan ko kung may pag-asa pang ulan.
0: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
1: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw kag welcome naman sa Webis Edition sa ato nga programa ang Salmo. Ang atong pagapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, and I will be reading from verses 1 up to 5. 2 Timothy 3, 1 to 5, nagasiling, "This know also that in the last days, perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away." Kabay gid ang Ginoo magadugang sang iyang pagpakamaayo upon the reading of His word. Let us pray. Father in heaven, nagapasalamat gid kami sang tinuon nga imong ginhatag sa amon nga kami makapamalandong naman sa imong mga pulong. I pray, O Father in heaven, nga kabay gid ikaw ang magapatawad sa amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magatinlo sa amon mga kahiguan in such a way nga maintindihan gid namon ang imong mga mensahe for all of us today. I even pray nga ikaw gid ang magaforgive sa amon mga kasaypanan, ikaw gid ang magacleanse ang amon mga kahiguan in such a way nga maangkon gidya namon ang imong mga pagpakamaayo. I even pray, O Father in heaven, sa mga kautura namon nga nagapangayo sa healing dira sa imo. I pray sa kay Tatay Dolfo Quirino, sa kay Nanay Noemi, sa kay Manang Ernie Daulong, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, hindi man sa kay Brother Billy Buenafe. I pray also, O Father in heaven, sa imo mga pagpakamaayo sa tag sa samon. I even pray sa kay Brother Noel Morancil, ikaw gid ang mag-bless. And also man sa mga kauturan namon nga nag-desire sang kaluwasan sa mga members of their own family. I pray for the Nico Pure family, Duerme, Alessa, Dagaman, Dilag, Guerra, Dalagate, Agustin, and Reyes also. Kagabay gid, O Father in heaven, mahimaya gid ikaw sa amon kinabuhi. In Jesus' name, amen. So sa liwat, maayong adlaw, no? Ang atong topiko sa sining adlaw is about the last days. You know, ang tanan nga mga indications nga pahayag, nadali na lang gidya magakariliwan ang atong nga manluluwas sa si Kristo Jesus. No? And that is the good news, no? Ang atong Ginoo nga Dios nagpakatao, nagpanginatay sa krus ang Kalbaryo, ginlubong siya, pero sa ikatlong adlaw na banhaw, nagkaya balik sa langit kag nagpromesa nga magabalik siya liwan sa pagkuwa sa imo kag sa akon. And this is why, no, nga dapat kita magpreparar nga magatubang kita sa atong maluluwas na si Kristo Jesus. No? Kulbaan ka lang yan kung wala ikaw ya Kristo. Kay atubangon mo gidya si Antikristo, atubangon mo gidya ang kaakig sang atong Ginoo, no? Pero kita ya nga mga nagbutang sang aton nga pagtuo sa kay Jesus as our Lord and personal Savior, it is His promise nga He will protect us from the wrath to come, which is to try the world, no, in the last days, no? So in the meantime, lantaw naton kag nga abalaki ng lano naton, no? Because we know nga madali na lang gidya magakariliwan ang aton Ginoo, ang aton nga manluluwas, no? You know, silingga ni isang Matthew chapter 24, no? Matthew 24:14, "And this gospel message should be preached to all nations as a witness to them, and then the end shall come." No? So nakita naton, kung nagabasa ka mo sa New Testament, sa Matthew chapter 24, no? Madamo diri, no, nga mga kalalatan ang mag-aabot, makakulugmat kag mga kangilaran, kag ang hambal diri sa verses 26 to 28 na kasiling, gani ko na mga tao magsiling sa inyo. Tanawa ato siya sa disyerto, hindi ka mo magkanto dito. Ukong magsiling sila, tanawa, nagapanago siya sa diri, hindi ka mo magpati. Kaya ang anak sang tao mag-aabot subong sang kilat nga nagakirab halin sa sidlangan pakadto sa nakatundan. Kundiin may lawas nga patay, dito nagatipon ang mga uwak. No? So, that is our indication. No? Pero, remember, the last day. So, ano ba lang aton dapat pagapamalandungan? Ano ba lang aton dapat matunan sa sini? No? About sining aton ginatawag na the last days. No? Number one, the climate. No? So, what is the climate in the last days? Sila ni Apostle Paul, perilous time shall come. Basahan ko bala sa Ilunggo. Ikaduang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 1, nagasiling, tanda iini, mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panag-un. So, diri naton makitaan ang mga katawan, daw hindi na gin naton maintindihan. Ang mga kalalataan, sa unay, magsiling ka, dako ginaya nga balita. No? May linog, pero subong niya grabe. No? Ang linog, asud-asud, no? After sang trahedya dito sa Nepal, no? Subong ti isigi gyapon, kami mga landslide gyapon dito, no? Sa Indonesia, anong kabulkan ang naglupok simultaneously, no? Kaganong haba ni Jesus, no? When you see these things, no? These are the birth pains. Kagini ang birth pains, di ba lang? Samtang nagasako ang iya interval, no? Kagmadali, no? That is an indication now that we are now in the last of the last days, no? Our redemption draweth nigh. Why? Because Jesus will be coming soon sa pagkuwa sa imo kag sa akon. Nga nagapati kita sini. Sinisang John chapter 14, no? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you, but I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. And that is the good news, even though we are now in the last of the last days. So that's number one, the climate. Number two, the characteristics sa mga katawhan. Basahin ko bala sa Ilunggo again. 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 5, nagasiling. Kay ang mga tao, mangin maiyaiyahon, makikwarta, bugalon, mapalabi-labihon, mapasipalahon, di matinumanon sa ilang mga ginikanan, di mapinasalamaton kag indi Diyos nun. Wala sila sing pasunaid, wala kaluoy, mapinatupatuon, mainiton, kag mabangis, magadungot sila sang maayo, mga magamaluibon, mangin daso-daso, kag matinaastaason, magahigugma sila sang kalipayan, labisang sa Diyos. Magapakita sila nga Diyos nun, pero sikwayo nila ang iya sinimatuod nga gahom. Magpalayo ka sa sini nga mga tao. So we see in the last days, the climate, it is perilous. And then the characters of the people subong. No? So, ano pa? Ang tanan nga ginsulat ni Apostle Paul, makita naton just today. Gani abyan, samtang nagapamati sa sininga broadcast, no? You know, ang pulong sa Ginoo matuod gid ya, no? Kag ang pulong sa Ginoo naghambal, ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala pa, kundi may kinabuhi nga wala sing katapusan. Gani abyan, if it is your desire nga ang kununi mo si Jesus, tuuhan ni mo si Jesus, kilalahang imo kagalingon nga ikaw makasasala, hinulso na ini nga mga sala, kag-agdaha si Kristo Isus nga imo manging Diyos kag personal na maluluwas. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Okay, subali kita. So nag-untak kita kag ina sa atong pagpanganda nga atong tuuhan gid si Jesus. Because Salisang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Salisang Acts John 1:12, but as many as receive him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. No? So basi mamangkot ka mo, Pastor, ano da son? Kay nabaton ko na si Jesus. No? Abiyan. Utud, pangita dira within your community sa isa ka Bible believing church. No? Kag-isugi dira sa alagad sa inyo, sa pastor dira, kung paano gingamit ang radio ministry, ang Facebook Live, ang broadcast, no? Radio DXKI, Radio DYDS. No? Kaga magpangalagad ikaw sa Ginoo dira, no? Sa within that local church. No? And another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban kay Jesus gihapon. Okay? So remember, the last days, number one, the climate, number two, the character, and then number three, the crisis. Basahon natin ang verses 6 to 9 sang 2 Timothy chapter 3. Anong hamal diri sa verse 6? Ang iban si Misaila nagapamalay-balay kag nagagahom sang maluya nga mga babae nga nadalma na sa ila mga sala kag ginatulod sang tanan nga sahi isang kailigbon. Ini nga mga babae nagatinguha sa gihapon sa pagtuon pero indi gid sila makalambot sa pagkilala sang kamaturan. Subo nga si Janis kag si Jambres nagpamatok kay Moises gani iniman nga mga tao magapamatok sa kamaturan. Ang ila sini mga pangunauna malaot kag ang ila pagtuo indi matuod. Pero ini sila wala gid man sing may maabutan. Tungod kay mahibaluan gid man sang tanan ang ila

Pilipinas. Agud nga hindi man kami magiging fake news diri, oh? Magiging responsable kita, and most especially that we are preaching the word of God. Hmm? Kay subong niya, tibaw, kung diin patuyang fake news, amo patuya ang gina-share. Kung diin patuyang kamatuoran, wala iya gina-view. This is why, mga kaabyanan, mga kauturan, kung kabalo ka nga binutig na, hindi na pag-i-share, hindi na pag-i-like, ah? Hindi na pag-i-follow, ah? Nga, because that is now the crisis. If we believe lies, di anong matabo? Hmm. Ang atong Ginoo, maghatag sa atong sampang una-una nga reprobate. Ano nang reprobate mind? Magapati ina nga mga panguna-una sa mga kabutigan. Kag-isikway nila ang kamaturan. 1 John 4:1, mga hinigugma ko, hindi kamo magpati sa tanan nga nagasiling, nga yara si, sa ila ang Espiritu. Kundi usisaa anay ninyo, kung bala ang Espiritu nga yara sa ila, naghalin sa Diyos. Kay madamo na ang mga di matuod nga mga propeta nga nagalapnag sa bugos nga kalimutan. Ha? So damo, subong niya binuting. Hmm. Binuting nga doktrina, binuting nga panguna-una, binuting nga prinsipyo. Ha? Kagamuni ang kalautan. These are now the crisis. This is why kung sige kita subscribe sa mga kabutigan, kung sige kita pati-pati sa mga India mo, then pati ang aton panguna-una kag aton tagipusuon magapapati sa imo kag sa akon nga ina ang butig, amo na ang eksakto. And that is now the crisis. We can no longer discern na kay ginadinay natun ang gahong sang balaan nga Espiritu. Paano natun hindi i-deny? Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. This is why, remember did ha? Nga dapat ikaw kag ako mangin matuntuod it, mangin matutong din sa atong pagpangalagan sa Ginoo, kag mangin matinuuhon kita, kag igakabuhi naton ang mga prinsipyo nga matuod, ang mga prinsipyo nga mga espirituanon, ang mga prinsipyo nga Diyos nun. Galatians 5:22 bala, nagasiling. Pero ang Espiritu nagapatubas ang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkamatutom, pagkamapainubuson, kagpagpugong sang kaugalingon, wala sing kasuguan nga batok sini nga butang. Huh? So remember, ang tao nga nagasali kag nagapati sang kamaturan, amo ina ang karakter. Pero makita naman natin ang karakteristik sa mga katawan sa uli mga inadlaw, oh, karakteristik sa mga katawan na nagapati siyang butig. Basahon ko liwat, ha? 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. Kay ang mga tao mangin maiya-iyahon, makikwarta, bugalon, mapalabi-labihon, mapasipalahon, di matinumanon sa ila mga ginikanan, di mapinasalamaton kag di Diyos nun. Wala sila sang pasunaid, wala kaluoy, mapinatupatuon, mainiton kag mabangis, magadumot sila sang maayo, magamaluibon, mangindaso-daso kag matinaas-taason, magahigugma sila sang kalipayan, labisang sa Diyos. And this is now the crisis. So therefore, mga utod ko sa Ginoo, mga kaabyanan, this is now ang aton kentangan in the last days. The climate is perilous. The character is terrible, no? The crisis. Kay ang tao magabalibad na magasikway sang kamaturan kag magabaton sang kabutigan.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: A person's name is the sweetest and most important sound in any language. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa panibagong edisyon ng Reflections.

For today's episode, we will reflect on the name of one of the Bible characters at ang kasaysayan ng kaniyang pangalan. Ako bilang teacher, nag-struggle ako sa pag-memorize ng pangalan ng mga estudyante ko. Pero knowing na a person's name is one of the most important sounds sa kaniyang tainga, I use code, I use association para sa kanilang pangalan na mas madali kong matandaan. Iba kasi yung liwanag ng mata ng tao kapag binanggit mo ang kaniyang pangalan sa tamang pronunciation. At sa Bible, naka-emphasize din kung gaano kahalaga ang pangalan. Because names can be used to communicate God's message. Example, yung Isaac, meaning ay one who laughs o one who rejoices. Dahil ang batang ito ay dumating sa hinabahaba ng panahon ng paghihintay ng kaniyang magulang na sina Abraham and Sarah. At tumawa pa nga si Sarah nang ibalita sa kanya ng angel of God na siya ay magkakaanak at the age of 90. Biblical names are also given to establish authority over another. Example naman ito si Rachel, ang asawa ni Jacob. Nang pangalanan niya ang panganay na anak na si Joseph at matagal rin niya itong hinintay. Ang ibig sabihin ng Joseph, he shall add or he shall increase or the Lord shall increase. At umasa si Rachel na magkakaroon pa ng kasunod na anak. Kasi ang kapatid niya na si Leah na karibal niya rin kay Jacob ay biniyayaan ng maraming anak. And so, to establish authority over another, pinangalanan niyang Joseph ang kaniyang anak. Ikaw ba kaagapay, alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Would you like to share it? If you can comment down below or send the message sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Sa Pilipinas, may unique way tayo sa pagbibigay ng pangalan. May mga pinagsamang pangalan ng magulang. May inuulit na pangalan mula sa mga lolo na naging the third, the fourth, the fifth, hanggang sa naging seventh, and so on and so forth. Indication niya na tayo bilang mga magulang, talagang iniisip natin ang pinakamagandang pangalan para sa bata. Kasabay nito yung pagsisimula ng mga pangarap para sa kanya. Pero merong naitala sa Bible na opposite. Kung tayo bilang mga magulang, iniisip natin yung the best para sa bata, sa sobrang hirap ng nanay na ito sa kanyang panganganak at sa sitwasyon ng kanilang bansa noon, tinawag niya ang kanyang anak na kahirapan. Sabi sa passage, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan at naipangalan sa bata ay sorrowful or born out of pain. Ang pangalan, Jabez. Imagine yung growing up years ni Jabez, ano? Every time tatawagin siya ay nakatatak, ang sakit, ang lungkot, ang hirap na dinanas ng ina, ang hirap na dinanas ng kanilang bansa noong siya ay ipinanganak at naipasa yan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Every time natatawagin ka, mayroong pait na nakakabit sa iyong pangalan. Nakaka-relate ka ba sa sitwasyon ni Jabez? Yung hindi na nakalimutan ng mga tao ang nagawa mong kamalian, ang mga naging kapalpakan mo, at itinatak na nila ito, idinikit na nila sa iyong pangalan. That every time they call your name, they remember your past, they remember your mistakes, they remember the pain that you brought into their lives. But out of this sorrowful name, isinilang ang lalaking puno ng pananampalataya sa Panginoon. Basahin ko lang po yun sa 1 Chronicles 4:9-10.
Si Jabez ay higit na kagalang-galang sa kaniyang mga kapatid at tinawag ng kaniyang ina ang kaniyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya na may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang ako'y huwag maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So he prayed. Ang kagandahan lang kay Jabez, bata pa lang siya, na-orient na siya sa kanyang weakness. Alam niya kung paano ang kasalanan ay nakapaghahatid ng kahinaan. Of course, this was so painful for him, and he wanted to change the course of his life. At dahil meron siyang personal relationship sa Panginoon, nais niyang maging tapat. But he knew he had no power to do that. And his prayer is revolutionary. Sabi niya, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Jabez asked God to bless him. Kinilala niya na Diyos lamang ang may kakayahang magpala. He desired blessing sa lahat ng area ng buhay niya, lalong-lalo na sa kanyang spiritual state. Ano pa ang hiningi niya? Enlargement of his territory. He wanted to serve God more, to expand his influence, his impact, and opportunities. Hindi lang ito yung dumami yung kanyang kayamanan, but he wanted to have an impact sa buhay ng mga tao. At kinilala niya ito bilang isang God-given purpose. Do you want to be a blessing to others? Why don't you pray? Pray that the Lord will enlarge your influence, your territory, your ministry. And then Jabez asked God for his hand to be with him. Alam na alam ni Jabez na without God's help, wala siyang magagawa. Kaya ang kanyang pagmamakaawa sa kamay ng Diyos ay gayon na lamang. And lastly, Jabez asked God to keep him from harm and free from pain. Ito yung pinakamahalaga sa kanyang panalangin. Sa ancient Jewish custom, ang pangalan ng tao tells more of his future. At ang pangalang Jabez, of course, out of desperation ng kanyang nanay, ay dead end na para sa kanya. He was already bound to fail the moment he was born. And his life will be full of pains and sorrows. Yan yung ilulook forward ng mga tao. Kasi ang pangalan niya, Jabez, pangalan niya pa lang, talo na. But this man proved his faith in God. He was so hopeful. Binasag niya ang malasumpang nakadikit sa pangalan niya sa tulong ng Diyos. Sa tulong lahat ito ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, naniwala si Jabez na kaya siyang i-deliver mula sa mapait na karanasan. That is God. That is His transforming power. That is His transforming grace. Na kahit sabihin ng tao sa'yo, ah, wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Pero iba sa Panginoon, all things are possible to Him, to those who believe.

Kagapay, ito ang Reflections at ako ang iyong kasama ngayong araw, si Jo Cabrera Alabastro. Today's episode is focused on 1 Chronicles 4, 9, and 10, where Jabez prayed to God saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." Itong revolutionary prayer ni Jabez has transformed his life. Naging game changer sa buhay niya. Hindi siya nagduel sa nakaraang sumpa ng nanay niya sa kanyang pangalan. And he knew that when he trusted God, his future is secured. Hindi siya nabuhay ng may kapaitan gaya ng idinikta ng kanyang pangalan. At yan ay sa tulong at sa kahabagan ng Panginoon. Kahit sa ating mga Pilipino, di ba, mahalaga yung pangalan. Our name is equal to our reputation. Kaya nga nung araw, may mga tinatakwil sa pamilya na sumisira sa reputasyon nila. Sometimes, people may give us names that will judge our destiny. May mga tao na pilit na binababa yung dignidad natin, o pagkatao natin. You may be in a broken state. Sira ang iyong pangalan dahil sa bahid ng nakaraan, mga maling desisyon, maling pagpili. Dahil sa naging addiction, maling pagtitiwala sa tao. Nangyayari ito dahil hindi naman tayo perpekto at meron din tayong mga kahinaan. Minsan sa paglalakad ng asawa ko, kasabay ng napakaraming tao sa kalsada, papunta sa LRT, napaisip siya, "Lord, sa dami ng mga tao, may mga kanya-kanya silang concern, may kanya-kanya silang panalangin, isang area pa lang to ha, hindi pa naman ito yung buong mundo, kaya mo ba silang isa-isang tugunin? May time ka pa ba sa bawat isa sa amin?" Siguro kung audible lang sumagot ang Diyos, baka nabingi na siya, no, sa sagot nito na, "Oo." Kaya nga siya sa Diyos eh, sa lahat ng sandali, Emmanuel, sa bawat isa sa atin. And it's but natural na minsan nagdududa tayo sa kanyang kakayahan. Pero alalahanin natin that He knows our name. We are not just a random person. Parang sa COVID-19 cases noon, kapag nag-positive ka, kasama ka sa number of patients for the month. John 10:3 says, "The sheep hear His voice, and He calls His own sheep by name and leads them out." He knows us by our name. Sabi rin sa Isaiah 43 verse 1, "Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine." Gaya ng ginawa ng Diyos kay Jabez, He can turn your name from curse to becoming a blessing. What the devil meant for evil, God uses for good. You just have to trust in God and let Him guide you the way. Panginoon, marami pong salamat dahil You have called us for a purpose. At ang purpose po nito ay ultimately to bring glory to your name. Kaya lang po, we are weak. We are prone to make mistakes. Hindi po kami perfect. Lagi po kami nagkakamali. And we do not deserve to be even called by name. Sa dami po ng mga kasalanan namin, baka patong-patong na negative names na rin po yung deserve namin. Pero maraming salamat po, Diyos Ama, for sending Jesus Christ to us to cleanse us, to save us, and to redeem us from all of our iniquities. Thank you, Lord, for the power of the cross. Thank you, Lord Jesus, for allowing us to be called your sons and your daughters. We do not deserve this, Lord, pero thank you. Thank you that even if we are bound to fail, we are doomed to death, your salvation has brought us hope and has given us life and another chance to live. Panginoon,
dinadalangin ko po siya na mayroon pong mabigat na dalahin sa kaniyang pamilya. Mayroon pong broken relationship with his or her spouse sa kanyang anak. Hindi sila magkaayos ng kaniyang biyanan. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang sumaka nila, that you will also make a way para po sila ay magkasundo, magkaunawaan at magkapatawaran. Buksan po ninyo ang kanyang isip at ang kanyang puso patungo sa bagay na gusto po ninyong ipagawa upang magkaroon ng resolution yung kanyang ipinapanalangin. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may paglalambing. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: First Chronicles 4 verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid because he had a personal relationship with God and he believed in the capacity of God to change the course of his life. Ganon din ang gawin mo sa iyong buhay, kaagapay. Tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Tanging siya ang makapagbabago. Tanging siya ang makapagbibigay ng katuwiran at pag-asa sa iyong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections, at umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pagbubulay-bulay, at nawa ay magkaroon ka ng maayos na pagtulog kung ikaw ay magpapahinga na, o kaya naman ay maayos na pagpapatuloy ng iyong trabaho. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa purong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: kapapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo naghambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Are you feeling as significant as the P in pneumonia? Or as useful as the G in laughter? Some days just seem like you can evaporate from the face of the earth and no one would notice, not even your dog. Days when you did not feel loved or appreciated. Someone came up with three things that would guarantee happiness: having something to do, someone to love, and something to hope for. But what if you only had one or two? Can you lead a happy and purposeful life nonetheless? Just remember one thing. You are valuable to God. He made you and enabled you to be His friend. He drew you to Himself when you felt unworthy, and He promised never to leave you when the rest of the world does. Keep this in mind when you feel like the S in daydream.

May umaga mga utod sa Ginoo. Hindi naman liwat ang inyo kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Kag ang aton nga teksto sininga sa aton nga devotion, again balikan naton to ang John chapter 15 verses 1 and verse 2, no? Ang siling diri ni Jesus, I am the true vine and my Father is the husbandman. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Kabay pa nga ang Diyos ang magpakamaayo sa iyang mga pulong sa aton yung pagpamalandong sa sininga aga. Ang gigan ato na naton nga si Jesus ang true vine, he is the true source of life and sustenance, no? Because he is the life, siling niya sa John chapter 14 and sa John chapter 1 verse 4, siling da sa Bible, in him was life and the life was the light of men. And sa John chapter 15 verse 1, ginclaim na sa Ginoo that he is the true vine. It is a biblical metaphor para maintindihan ta ato relationship sa iya kag ang ato relationship sa Dios nga Amay. Kag sugpon niya, and my Father is the husbandman or the gardener, meaning ang Dios nga Amay ang nagapatubo sa aton nga mga sanga nga nakaangot sa punuan sa ubas nga amo si Ginoong Hesus. Pagabot sa verse 2, siling niya, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away or he takes away. Sa verse 2, may duwa diri ka sa hai isang branch, no? Aga, ang una diri, ining sanganga wala nagapamunga, gina-take away sa Ginoo. Utod ko ng taon mo bala sa hiligay nun nga Bible, ang term nga take away ko, no, ginutod. Pero kung ibalik mo bala sa original sining lingwahe, sa Griego, it is the word airo, which means gin-lift up, gin-alsa. Kabalo ka mo, para maintindihan nyo ang metaphor naton, kinanan maintindihan ta kung paano ginasagod ang grapes, no? Di mayara na siya balayan nga ginahimo, kay ginahigta na sa da, para dra sa magapa, bala dra sa mangkamang, kay ang grapes niya nagakamang, asa mo pare sang ano bala, sang kalabasa, nga mga tanom, no? Kag may mga tendency nag-isa nga ang sanga or ang branch na nagaluyon padalom or may ara man nag-isa nga matabunan sa sang mga dahon ti hindi siya maigo sang sunlight, hindi siya ka-produce sang hindi siya bala kakwa chlorophyll, hindi siya ka-produce photosynthesis, so hindi siya kapamulak, hindi man siya kapamunga. Ti diri makita nato ng una nga sa isang Kristuhanon sa lawas ng Ginoo, tuod gid nga nakaangot, ha, hindi nakatapik, nakaangot gid sa kay Kristo Jesus. May ara mga Kristuhanon nga wala nagapamunga, no? Isa sa mga possible nga rason, basi they are living in a wrong direction, having wrong priorities in life, or dako possibility they are living in sin, no? Ang sanga nga natabunan sang balas, nadagdag sa paghimo sa mga butang nga hindi gusto sang Ginoo or hindi disenyo sa isa ka Kristohanon. Ti kabalo naman kita nga basta we are living in sin nga mga anak sang Dios, hindi kita mangin fruitful, hindi kita mangin productive, no? Kaya ang gusto sang Ginoo magpamunga kita. So kinanlan masunod kita sa iya standard, sa iya nga gusto, mag pauyon kita bala sa gusto sang Dios nga may sa aton, kaya siya ang nagatatap, siya ang nagasagod sa aton being the gardener, no, sa sininga istorya or palaanggiran. So kung may mga Kristohanon nga wala nagapamunga, wala nagatubo, isa sa mga reason dira basi nagtalang sila, sala ila prioridad sa kabuhi, or basi they are living in sin. No, wala mga possible reasons. Tingin mo sang gardener, ginakwa na ang sanga, ginahigtan na pababaw, no, ginahigtan para magano siya makita sa sunlight kag para magapa sa sakto nga direksyon, di siya magtalang. So kun i-apply ta na sa aton Kristohanon nga kabuhi, dire masulod ang disiplina sang Dios nga may time kita, no, pwede kita kabasa sa Hebrews chapter 12
Kaya dara na mention nga ang ginahigugma sang Dios nga amay nga iya mga kaanakan ginadisiplina niya gid. Ginabalbal niya gid from time to time, no, kung kinananon, kung necessary para magbalik kita sa paghimo sang iya direksyon kakabubuton. Kabalo ka mo ang term nga discipline, it came from the root word disciple. Disciple meaning sumulunod, gindutunan, ginadisiplina kita kung magtalang kita para magsunod na sa kabubuton sang aton Diyos nga amay. Balik na diri sa John chapter 15 verse 2, ang ikaduwa diri nga sa isang sanga, amuni siya ang sanga nga nagapamunga na, every branch that beareth fruit, he purgeth it that it may bring forth more fruit. Ang word nga purge, ang buot siningon sina pruning, ng ginapilas, blahungod, sang Diyos nga amay, kita, from time to time, gina-remove niya ang mga tigi-tigi da, mga hilamon, or something unnecessary para sa aton nga pagiging fruitful. Ini nga sa isang Kristuanon, tutom na, silindra nagapamunga na, tutom na damo na may ginahimo para sa Diyos, ginahimo sa Ginoo, ginaprune pagid, para kung maprune siya, mapilas siya, damo pagid sa mga sanga nga magwa, kag damo pagid ang magwa nga mga bulak, kag bunga. No? Kisa, or masami, may mga pamaagi ang Diyos nga masakit para sa aton,

proseso sang lifting or ara kasubong sa proseso sang pruning. Pareho lang na sila ginahimo sang Dios nga may sa kabuhi sang iya mga kaanakan, sang mga sanga nga nakaangot kay Ginoong Hesus. Kaya ang tuyo gid sina, ang katuyuan gid sina nga magpamunga kita. Kay kung kita mabinungahon, mahimaya ang Dios nga may. Kabay pa nga ang Ginoo magpakamaayo sang iya nga mga pulong, magkadto kita sa aton nga mga palangamuyuan. Lord, nagapangamuyo kami sa imo sa sininga aga. Salamat gid sang pagsugpon sa amon ulam nga kabuhi. Nagatugyan kami sa imo sang amon mga palangamuyuan, una diri ang domestic broadcast station sang FABC Philippines, ang 702 DZAS agapay ng Sambayanan, Manila, ang guidance sa ilang mga field reporters sa pag-cover sang impeachment or iban pa gid nga mga concern sang ilang mga coverages. Nagapray kami sang 98.7 DZFE The Master's Touch Manila. Nagapray kami sang ilang small but committed team. Nagapray kami sang smooth and stable operations sa padayon nilang paghimo sang ilang atungdanan to communicate Christ through classical music. 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagapray kami sang ilang PM radio distribution, ilang prayer and breakfast fellowship. Kag this coming October 3, 2026 sa landingan ang imasok nagtipunan Quirino, kag mayuyaw ifugaw on October 17, 2026. Replacement sang ila outgoing program suppliers and provisions ang ilang kinananon nga production assistant and production technician. Nag-pray mo kami Ginoo sang CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, ang ilang medical and dental mission, KBP seminar and volunteers visitation nga magpadayon kag maging successful Ginoo ang protection sang ilang mga ministry staff, partners and sa ilang mga panimalay, additional manpower ag stronger ministry partnerships. We pray man sa ilang favor Lord nga tag mo sa ilang and wisdom sa ilang ongoing discussions for program sponsorships including family matters and makabuluhang buhay. 1233 DYVS The Sweet Voice of Salvation Bacolod. Gapay kami sa ilang new programs The Word Between Us and Lift the Group nga maging effective ini in connecting with the people and reaching the unreached with the gospel. Padayon kami nagapangamuyo para sa ila good health, strength, unity and continued spiritual growth among DYVS staff. Gapray mo kami sa ila suitable new studio, office and daily station operations, stronger partnerships and donors and ministry partners. Up 987 DYFR FM life-changing Cebu. Quick nga restoration and smooth reconnection sa ilang damaged internet line. Ang favor sa ilang pag-seek sang approval from universities as they approach to promote the station. Provision sa isa ka-announcer, producer na mag-join sa ilang team kag monthly operation needs nila. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban. Wisdom, good health, provision and protection sa ilang DYFE staff, volunteers and listeners including families. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. Continued good health, strength, and well-being of all DXAS staff and their families. Ang proteksyonan sila, Lord, sa mga illnesses, accidents, stress, and discouragement sa padayon nilang pag-carry out sa ilang mga responsibilities. We pray for 103.3, the new JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Restoration sa ilang stations, internet connectivity, guidance, provision, and sustenance ng DXJL and their staff so they can continue in proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao, wisdom and guidance as they produce online and on-demand content for communities in Davao. Protection, good health, and provision for all the staff and their families. Wisdom sa ilang network program titled Unplugged 2.0 and Blessing Rahab.
Kag especially ang mga women nga nag-attend sa ila Thursday Bible Study. 106.9

0: DXGR FM Radio Gandingan, Cotabato. Gapay kami sa imo Lord nga mercy, peace and protection to rest upon the entire city of Cotabato sang natigayo nila ang BARM elections, parliamentary elections sang niligad. And we pray for safety sang isa-isa staff, volunteers and their families sa sina lugar. We also pray para sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Nagpray kami sa restoration sa ilang power after sa paglupok sa ilang utility power transformer. We pray sa ilang online broadcast, kag mga recorded programs, nga padayon sila Ginoo maka-serve sa ilang listeners despite power interruptions and safety sa staff. And successful repair and replacement sa ilang damaged transformer. We pray for our nation as well sa amon government. We pray for the gospel nga magpenetrar sa amon mga government offices, public schools, and men in uniform padayon, pastors and workers and missionaries here and abroad. We pray for them. Ang gamiton sila gyapon sa pagbalaptas sa pulong sa kaluwasan, which is a very important message sa tanan nga mensahe nga pwede mahatag sa kalibutan. We pray sa manggira dito sa Middle East. Kabay pa Lord ngang safety kag ang mga utod namon, mga friends namon dito, relatives namon nga ara dito, you know, ikaw maga-protect sa ila. Mga pre-request diri sa Malawi, Kazakhstan, kag sa iban pagid nga portions sa kalibutan, most especially those places nga wala pagid diyan na reach sang gospel ni Lord Jesus Christ. Lord, salamat gid for today sa imong pag-bless sa amon. Continue to use us and to bless us all for your glory and for your honor. Paagi kay Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas ini amon pagsalig kag pagpangamuyo. Amen. Mga biyan, mga utod, salamat gid sa inyo nga pag-join sa aton nga early morning prayer devotion. Upod sa inyo kubos nga alagad Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day kag ang Ginoo gid ang magpakamaayo sa aton tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Yari diri subong ang isa ka mensahe nga magapa hanumdom sa aton kun nga malayo ang kadam-an nga tawo sa kalibutan sa aton Dios nga manunuga. Kinyo basahon ang bugosgid nga dinalan sining kapitulo 1. Aton diri makit-an ang iya nga pagpahayag nanungod sang handom sang Dios na iningatanan nga mga kadamaan sang kalibutan nga mga tawo may paglaom, may pag-asa tungod sang gahom sang ebanghelyo. Yin larawan sa aton diri sa unang bahin sang sining kapitulo bersikulo 16 tubtub 18 amoy ning aton nga pagpamalandong sang nagligad nga mga inadlaw nga ang Diyos mathag ang nagpahayag sang iya kogalingon nga may Diyos ang kalibutan tungod sa mga ginhimo niya tungod sa tao mismo nga yara sa iya may konsensya siya kag sa tao man nga paghimo sa iya physically kag not only physically but also the immaterial part of man ang iya mga pangunahuna, his will, emotion, kag ang ayang intellect ay kaalam pero nangin walay pulos sila kay tungod sang ila balang nga mga sala ginmit lang diri sa sini nga dinalan kun nga nga sila na kay baluna sang Dios yin isla nila ang Dios sa mga larawan sang mga tao nga madinulunton o konsiling diri ang mga kapispisan o mga sapat yin simbal nila ini kun aton bala pamalandungan ini tanan nga in a practice of idolatry ini ginihibo nila agud mapalayo sila sa Dios nga makahukom sa ila they know it kabalugid sila siling diri sa aton yin basa nga mga maalam sila, kabalugid sila, kung ano ang Diyos, kay nakita nila ang gahom sang Diyos sa iya tinuga, apang gin himugid, gin tinguaan gid, nga hindi nila makilala siya, kay may himuon sila sa isang sininga mga sala, nga kun maghimo sila yasang ilaya nga Diyos-Diyosan, mga inferior ones, but silingon, ini nga mga ginbit lang diri, mga kapispisan, mga sapat, ti mga manubo ini nga mga tinuga, nga they can control. And even it says there, they made their God like these idols, nga hindi man gani makakita, hindi man makabati, hindi man gani makahambal. They want that God that they will worship nga they can control kay ti wala man mahimo, undi patalik kurun malang na nila, they will turn it, you know, about face, ti nagatalikod na, kag wala na nagatulok sa ila, so daw maayong ila pamatyag kung mahimo sila sining mga kabuangan, siling diri sa sinigani nga dinalan, mga maalam sila, mga tao nga nakangop gani, apang nangin walay, nangin kabuangan sila. Ang pulong diri gani nga fool is from the Greek word nga, ang English na ay moron, nangin moron sila, tungod sang ilang pagsikway sining kamatuuran. Kay ari diri ginbat-bat sa sininga dinalan sang ila mga sala kag today maluwa naton ini nga mga panahon this is common ini nga mga sala nga ginmit lang diri sa sininga dinalan sa Malayong Kasulatan bersikulo 27 basahon ko sa inyo ini nga dinalan kag sa amuman nga bagay ang umpisa natin 26 sa sining kabangdanan, yin patumbayaan sila sang Diyos sa mga sa balatiyagon
nga makahuluya. Ano ini mga makahuluya nga mga ginhimo nila? Ang ila mga kababaihan nagbaylo sang mga paggamit nga kinaugali sang batok sa kinaugali. Hindi na siya normal. Kag sa amuman nga bagay, ang kalalakin ang nagbiya sang kinaugali nga mga paggamit sang mga babae. Kag nasunog sa ila kailigmon sa isa kag isa ang mga lalaki sa mga lalaki. Nagabuhat sang makahuluya kag nagabaton sa ila nga kaugalingon sang silot nga nagakaigo sa ila sayop. Now, kuninyo sa talupang doon ini nga dinalan nga ginambal na ang Diyos sa tunga sang iya pagpahayag maklaro kaayo nga pagpahayag kung ano siya na siya mo ang Diyos nga matarong, balaan, nagpatiga ang tao, nagpadayon sa gihapon. Muna iba nagasiling, kung may Diyos ang kalibutan, ti nga wala man siya nagasilot sa amon. Nga wala man siya nagapakita. Nga maayo man amon nga pagginawi, kaginap, binapabayaan. Now, this is the next point I want us to see. Na tungod sang ila, pagpatiga sang ila, tagipusoon, kagpangunahuna, ang Diyos ginpabayaan sila. Na, the word used here, that God actually allowed them to go on. Tungod sini na batyagan sang tao ang resulta sang pagpabaya sa ila na it resulted to na rin diri mga sakit sa ila, kabalo kita sa mga sakit caused by adultery, fornication, di asa subong wala pa na japon sang bulong kag tungod nga ang Ginoo gin panugutan na lang sila magpadayon. Madamo ng gamalasakit kag nagkalamatay. Meaning, the result of these worldly pleasures, meaning lust of the flesh, may ara yid sang bunga kag amoy na ang pag-guba sang ila, mga lawas, kag amoy ni ang paagi diri nga nagasiling, nangin isa ini ka silot nga nagakaigo sa ila sayop. So, makita naton diri nga ang mga tao ayan nagapabilin sa ilang mga bisyo, kag nagasiling nga daugin na wala man Diyos, kay wala man nagapakita o kung nagasabdong sa ila. Pat ang kamatuuran, kamo nga mga nagapalamati sining mensahe nga ginambal diri sa Blanca Kasulatan, nga the Lord gave them over or He gave up men sa ila nga ginahimo, sige, padayon lang ka mo, pero nang isa ini kapag silot sa ila personally. Okay? This is a self-destruction sang ilang lawas. Of course, it will turn to the end of his or her life. Kag tapos ang pag-antos, mapatay ang tao. So, this is the tenor of this passage na ginambal sa Blanca Kasulatan nga ang Diyos tuod gugma apang He is also a just God. Now, ginbit lang pagidiri sa sininga dinalan, the last part of chapter 1. Kagasanglit na nagdumili sila sa pagkilala sa Diyos, ginpatumbayaan sila sang Diyos sa pangunahuna nga dunot kag sa paggawi nga di kaigo. Ari diri ang larawan sang aton susyudad subong nga aton nga nagaantos ang aton nga pungsod, nagasiling kita tungod sining corruption nga nagapatabo hindi lamang sa komunidad kundi sa aton nga sa aton gobyerno. Nagapamati kita sang damo diri nga mga hukom, pangusisa sang mga kabuhi kag sang mga aktibidade sang aton nga mga
miyembro kag sa aton gobyerno. Pamatiin ninyong verse 29. This is the result of a depraved mind, depraved heart nga nagpalayo sa Dios. Kag imbis simbahon ang Dios, ginasimba nila ang mga butang sa kalibutan, ginasimba nila ang banggad nga nagasiling sa versiklo 29. Napunan sila sang tanan nga pagkadi matarong, pagka malaot, pagka mamkunon, pagka malain, puno sang kahisa, pagpatay, pinuyas, limbong, kadaot nga pala kutsu-kutsu sila nga malibakon, madinamuton sa Dios, patampalason, palabilabihon, agakan mga manugpatok sang malaot nga mga butang, di matinumanon sa mga ginikanan nga mga walay pagangop, di masaligan, wala gugma, di maluluyon, bisan sila nakaibalo sang pagkasulundan sang Dios nga ang mga nagahimo sang amo nga mga butang takos sa kamatayon. Di lamang nagahimo sila sang amo kundi man nagapahanugot sang nagahimo sini. So matag diri mga abyan kag mga kauturan nga tungod sang pagsikway nila sang matutuod nga Dios kag naghimo sila sang ilaya nga mga idols, mga gagmay nga Diyos-Diyosan, amuni ang resulta kay wala na ang kahadlok sa tigipusoon sang tao. So nagapinagusto na lang ang ilang pagkapangabuhi. Kag amuni ni ang resulta karon nga ang madamo nga mga tao, imbisimbaho nila ang matutuod nga Diyos na hindi makita, gamanan nga Diyos, kagbalaan. They worship, you know, things that they can control. They worship mammon, meaning they worship money. But kita ba lang ang mga Kristohanon, ayan, nagapalamati man ka mo sini, nakangup sa nungod sang kamatuuran, may ara man kita kulkisa nga we are also guilty of worshiping idols. This can be anything that we devote ourselves to rather than devoting ourselves to God. Bininyo kita man, kisa we are guilty of this. Tungkol ginapalabi naton, naihan ang mga material na butang sa aton kabuhi. Bisan pa gani, ginapalabi pa naton ang aton mga inigugma, aton asawa, aton mga kabataan, kaysa Dios. Amuna, madamo sa aton, hindi na makitaan sa pag-alagad sa Dios. Hindi na makitaan sa mga simbahan o balay panalanginan. Kay nga aman, we give preference. Nauna pa natin ang mga butang na hindi Diyos nun. So we are also guilty of this na madamo sa aton are also idolatrous tungod nga ginauna natin nga tagaan pagidbili ang mga butang o atong mga nigugma kay sa Dios. Kabay na isa kapag panumdom sa akon na silingin sa tagad, higit sa lahat, hindi, tawa kong di higit sa lahat ang Dios. Sa tanan ng mga butang, ang Dios ang dapat magpangibabaw. So, subong, we are guilty, labi na git sa mga madamo ng mga young people, we're guilty of this worshiping these gadgets, ating mga cellphones, gadgets, ni tanan, kagiban pa, mga worldly fanfares, makasadyahan, ginauna pa naton kaysa Dios. Kabay, this would remind us again, above all else, is God. Let us remember na siling sa mga kasulatan nga kita dapat igugmaon din natin ang Diyos. We must love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Unahon din natin ang Diyos. That is the greatest commandment. Di iniba lang
pagpahanumdom sa aton mga inigugma nga makatibawas lamang kita sa sining kapurautan, sining kabutan, kalibutan, kung kita magabalik sa Ginoo. Experience naman natin ang kalinong kung righteousness will be exalted in our society, in our government. Unahon gid naton anay ang Ginoo. So again, this is a reminder to us this time ng Ginoo. Masililing naton daw na ginapabayaan na lang ang tao tungod sa iyang pagka-stubborn. Ang resulta, of course, amuna ni gaklatabo sa aton nga pungsod. So again, this is just a reminder to us, tungod ang tao amo ini, the solution is the righteousness of Jesus Christ by faith. Larawan liwat sa aton, balik kita sa iya pulong, for it is the power of God unto salvation. Dapat sa tao, hindi lang iya ma-reform, kundi ma-transform ang iya kabuhi. Damo kita na sa mga reformatory institutions, mga prisuhan, madamo na dira sa mga government officials na yara na sa sulod sa bilangguan. But you know what is really needed today? Ang pagbag-o sa sulod. The transformation of men. Dumduman ko ang quotation dito sa Olongapo. What we need is not a change of men, but a change in men. And that is only possible by the work of the Holy Spirit. Ang pagpanghikot sa balaan ng Espiritu, akon aton talupang doon na kita makasasala, kagkilalaon si Kristo aton nga manuluwas. There is the grace nga yatag sa Ginoo sa aton, ang presensya sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, abo ang pagbag-o sa sulod. Pagwa, hindi yung sagwa, pasulod, kundi alin sa sulod, pagwa, this is what we call the transformation of men. We need the Holy Spirit na siya mo mag-convict sa aton sa mga sala, na magpahumok sa aton, magpaubo sa aton sa tubangan sa Diyos, kagkilalaon gid naton na tungod lamang sa iya kita makahimo sang mga maayo nga butang sa presensya sang balaan nga Espiritu. Now again, we need this transformation, we need this righteousness of God. What nagapanumdom sa aton that the righteousness can only be attained by trusting Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Saliga naton sa Jesus nga aton personal nga manuluwas, that the Bible says we will be justified. Butya silingon tungod sang iya pagkamatarong pa sa para sa aton, we can stand righteous before God by the virtue of the sacrifice and the righteousness of Jesus Christ. Kung aton lamang saligan sa Jesus, ka aton personal na manuluwas. Again, tinlarawan sa aton diri, kung ano ang aton nga susyudad, the only hope that we have is the Lord Jesus Christ. He can transform our society. Kung una sa tanan, there is what we call a transformation of our soul. Kung aton lamang pasudlon si Kristo Jesus sa aton tigipusoon, kagtagaan kita sang gahong pinaagi sa baling nga Espiritu, mga mangin matarong ang aton susyudad, ang aton gobyerno. Salamat gid sa iyang pulong aton na pamalandungan sining aga, kabayang inyong magpakamaayo sa aton. Padayon kita sa pangusisa, pagtuon sa iyang pulong. Padayon kita sa pagsalig sa Ginoo. Padayon kita sa pagpangamuyo, labi na gid sa aton nga pungsod. Hininyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina, mamayong adlaw gid sa tanan. May the Lord bless you all.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
3: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga program Buhing Paglaom. Kag kita nagakalipay nga ang ininga ministry for 37 years nagapadayon sa pagwaragwag kag sa pagtudlo sang pulong sa Dios, sa paglabot sa mga hindi naton malabot paagi sa kahanginan, kag we thank the Lord bisan man sa platform sa online ministry. Now ako inyo alagad subong aga, Pastor Lizard Nakar, kag welcome gid sa aton nga program Buhing Paglaom. Now nagapadayon kita sa pagtuon about the reality of trials. Kag ang aton nga text nga ginatun-an diri sa 1 Peter 1:6-7. Now kapon gintun-an naton ang purpose of tested faith. Nga natun-an gay naton nga ang purpose ang sining mga pagtilaw nga naagom naton bilang mga Kristohanon is to refine, to prove, and to reward genuine faith. That's why kita nga mga Kristohanon magakalipay kita according to James 1:2-4 that nanghambal si Apostle James that count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect, complete, lacking in nothing. That's why subong aga ato nini pamalandungan ang inibala ang rejoicing through trials. Rejoicing through trials. Now, basahon ko di ang aton nga main text this morning. There is 1 Peter 1:6-7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na Diyos. Kabalaan, salamat Ginoo sa sining kayunan nga ginhatag nimo naman sa amon. Salamat Ginoo nga may liberty kami, may freedom kami Ginoo nga makabukas, makapamlandong, makatudlo, makapamati Ginoo sa imong pulong. Kabay pa sa amon nga pagpamlandong subong, hindi lang kami Ginoo maayo nga makapamati, but kabay pa Ginoo matudloan kami Ginoo mag-respond sa tunga Ginoo sa sining nga mga pagtilaw. Kabay pahatagi kami kaalam, paghango, pag-injindi sa sining nga mga bagay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, abiyang manigugma, ang inibalang pagkalipay or rejoicing in trials sounds unnatural. Though hindi siya pwede, hindi siya rational. Di ba? But in fact, it is impossible. Pero si Apostle Peter diri naghambal sa mga kauturan, bisan man sa mga believers, you can have both grieving and rejoicing at the same time. So the question is, how can we rejoice in the midst of suffering? Ang una gani nga si Peter diri gin-acknowledge niya ang ining mga realidad. Nga ang mga Kristohanon, no? Christians are grieved by suffering. Though natural na iya sa aton, nga kita nga mga believers, kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, we grieved. Kung may mga kasubo, napatayay na aton nga mga loved ones, napatayay na aton nga mga kauturan kay Kristo Jesus, or maybe you experience hardships, disease, cancer, and on. It is real. And this is reality, bisan man sa mga kabuhi sa mga Kristohanon, that we grieve by suffering. Pero si Apostle Peter diri, he doesn't minimize pain. But he reminds us, he reminds these believers, bisan man sa aton subong, that Christian joy is not based on circumstances, but Christian joy is based on Christ alone. That's why our joy is rooted in right perspective, godly perspective, biblical perspective, because God promises. Ang Ginoo nagapromisa. Kag siya lang gid niya nga persona nga 100% nga ginafulfill niya ang mga promisa niya. Again, our joy is rooted in biblical right perspective. Because God promises, and at the same time, tungod sa presensya sa Diyos, we can be rejoicing. Anong humble sa Psalm 16:11? You make known to me the path of life, that in your presence there is fullness of joy. At your right hand, pleasures forevermore. That's why believers, mga kauturan kay Kristo Jesus, we can rejoice in trials by looking at God's perspective, God's promises, and God's presence. So how can we rejoice in trials? How can we rejoice in trials? Amunin pa makot na itong subong. Paano kita magkalipay in spite and despite sang sining mga pagtilaw? Number one, by focusing on eternal perspective. Abiyay manigugma, ang ining mga pagtilaw, trials are temporary compared to eternity. If we only see the present pain, we will despair. Tutuod yun na yan. Kung tulukon talang ang mga pagtilaw, mga kasakit, mga ayahan sa mga kasubo, nga wala kita nagatulok sa eternal nga butang, we will despair. Subogid. But when we look at that eternity, present sufferings shrink in size. Meaning, hindi niya makakompare kung anong eternal state naton. In other words, nga ang kalangitan, ibutang tabi sa langit. Wala iya may makakumpare kung ano ka beautiful kanami according to the book of Revelations, kung ano kanami ang langit. That's why heaven puts hardships into the perspective. Ano humble ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Gintawagan ni Apostle Paul ni nga ini nga mga pagtilaw, it is light and momentary compared to eternal glory. That's why kung may isa bala ka-traveler, kung isa ka-traveler naka-experience ang turbulence or kasakit, problema, or ayhan sa mga untoward incidents. Pero kung kabalo siya, ya, nga ang iya yung pagkatuan is a paradise. That traveler endures turbulence. Again, a traveler endures turbulence knowing that the destination is paradise. That's why when hardships comes, kung maabot man ayhan ang mga kasakit, mga problema sa aton, and of course, I'm not only telling you this, I'm also telling myself that when hardships come, lift your eyes to eternity and remind yourself these things. This is not the end of my story. Heaven is. That's why, how can we rejoice in trials? Number one, by focusing on the eternal perspective. Secondly, by trusting God's promises. By trusting God's promises. Ang Ginoo nato, nagapromisa that ang ining mga pagtilaw have a purpose. To refine us, sa manangintunan natin sa nalikad, to refine us and prepare us for eternal reward. That's why ang kabuhin natin when we feel chaotic. Listen, His promises anchor us. Amunin yung naghatag sa itong stability ang iya promesa. That's why believers, we can rejoice not because of the pain but because of the purpose behind that trial. Kasubong bala sa mga mangunguma, mga farmers. Ang ining mga farmers endure storms because they trust a harvest will come. Amo na gani sa aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon, ginhatagan kita sang iya nga pulong. Ang pulong available katama, ara sa aton nga mga smartphones, ara sa aton nga mga printed materials. Pero ginhatag niya ini not just to read or pamalandungan nato ini, but also to memorize and cling to God's promises. Kung kita anxious, may mga anxiety attacks, gaworry kita, naghambalang pulong sa Diyos that all things work together for good, diba? Casting all your cares upon Him because He cares for you. Ang aton nga Ginoo nag-fulfill, kag maka-fulfill, able to fulfill sang iya nga mga promesa. That's why, how can we rejoice in trials? Number one, by focusing on eternal perspective. Secondly, by trusting God's promises. And thirdly, and we will close to this, by relying on God's presence. Relying on God's presence. Ang ini mga pagtilaw, abiyang manigugma, may make us feel abandoned. Kung kisa feeling naton, wala ang Diyos, absent ang Diyos. Kabalo ka mong agakabatsyagan nyo na because we are sinners. Yes, may ara pa gani kita subong influensya sang kalibutan, mga perspective, mga philosophies nga ang Ginoo kuno is not existing. But you know what, brothers and sisters in the Lord, be encouraged. Nga man, God is nearest in suffering. Just as He was with Shadrach, Meshach, and Abednego, kung sang tion nga atuto sila sa furnace. Christ is with us in our fiery trials. That's why we can rejoice. Not because the fire is gone, but because He walks with us through it. So what's the challenge now? The challenge here is that you must pray continually in trials. Train your heart to sense God's nearness. And remember this. Suffering is never faced alone. Suffering is never faced alone. Upod ta permi ang aton nga Dios. Anong hambal sa Psalm 23 verse 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kanami balabi ang manikugma nga ma-remind kita sini nga bisan sa tunga sang kasubo, we can rejoice in trials by looking God's perspective, God's promises, and God's presence. No, kumusta kita? Kumusta ikaw, abiyang minigugma? Salamat kita, abiyang minigugma, sa imong pag-sunod-subo nga aga. Ako inyo lagad, Pastor Elizer Danacar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
5: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Hindi nga niya pinapansin eh.
5: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
5: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.
6: Welcome mga abiyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalapot naman sa inyo nga puluy-an. Kagabay pa, makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid sang inyo nga pag-tune in kag sa pagbantay sa aton programa. Ari na kita diri sa 1 Thessalonians chapter 4. Kag matahom gid ini nga passage and very common nga passage para sa aton tanan, especially nanungod sang paggari sang aton Ginoo. Gani ini nga topic subong aton pagatun-an, gintigluhan naton the comfort of his coming. The comfort of his coming. I hope nga ma-challenge kita diri sa aton nga paghulat sa paggari sa aton Ginoo. Kag bisan sa aton pagtuon diri sa sining nga passage, I hope maghatag ini hangkat sa aton sa pag-aman gid sa tong kagulingon sa pag-atubang dira sa Ginoo. Now, ang ini naton nga pagtuon subong, aton gid masapuan nga ang mga pagan sang una nga panahon, especially sa panahon din ni Pablo, wala ginis lasing paglaom, especially kung mag-abot sa ila ang kamatayon. Ang ginabot na kung singinon diri ang mga katauhan sa sining nga time, ang mga unbelievers, ang wala nagatuo kay Kristo, ang mga pagano nga mga tao, wala ginis sila gapati o kung wala inis lasing paglaom about life after death. May aras ang typical nga inscription sa grave nag-demonstrate sa sining nga fact. I was not, I became, I am not, I care not. While iban nga mga philosophers kaangay sa kay Socrates nagpangita man sa pag-prove sang happiness after death, nga ang pagan world had no word of assurance. Kag mapamatud-an ginaton ina. Kag kung gisa makita tagid ina, hindi lang kung gisa, no? Sa iban nga wala Kristo, masapuan ginaton nga wala sila sing paglaom. Pero kung kita nga yara na si Kristo sa aton, may paglaom gid kita tungod sang pulong sa Ginoo. Gani diri sa aton pagtuon sa mga Tesalonica, ang mga tumulo diri sa Tesalonica, concerned ini sila sa ilang loved, especially nga nag-una na sa ila, o kumbaga nagtaliwan na. May mga pamangkutanon sila diri kay Apostle Pablo. What if kung magkarina si Kristo, ano na lang to ang amon nga mga minahal sa kabuhi nga nag-una, nga nagtaliwan sa amon, ano na lang to sila? Makaupod bala sila gyapon sa gingharian sang Ginoo? Nan, isa na sa mga palamangkutanon diri sa mga bag-o nga mga tumuluo sa Tesalonica. Iba niya na mangkot man na kung magkari ang Ginoo, makaupod sila ayhan dito sa gingharian sang Diyos. Well, initanan mga abyan kag mga utod sa Ginoo ginsabat gid ini ni Pablo sa ila sa sininga time. That's the reason why nga nasulat niya ini ang Tesalonica. Kagkataom diri isang kamatuuran nga iyang ginpahayag. Gani amo ini aton pagatunaan subong kagwanta ni isang leksyon subong sa aton samtang naga hulat kita sang paggarisang aton Ginoo. So again, liwaton ko nga si Paul ginsabat niya ina ang tanan nga mga palamangkutanon. Kag nagbase gid siya sang encouragement kag comfort sang lima ka fundamental nga kamatuuran. Una, makita natin diri ang revelation. Revelation, we have God's truth. That's number one nga lesson nga malir natin diri. Revelation, we have God's truth. Siling sa verse 13 kag verse 15a sa 1 Thessalonians chapter 4, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope." Verse 15a, siling sang pulong sa Ginoo, "For this we say unto you by the word of the Lord." No, dira lang kita anay. Let me explain sang sining paghambal ni Apostle Pablo sa mga Tesalonica. No, ang tao nga nagtaliwan na, paano siya makaangkon sang kasiguruhan kag kalinong kung patay na siya? Makaangkon siya bala sina ayhan? Kung atong lang taon sa Old Testament times, hasta subong nga panag-on, ang mga tao nagatinghuagin sa pagsulbar sang sining ginatawag the riddle of death and the afterlife. Ang mga philosophers nag-wrestle sila with the question of immortality. Ang mga spiritist nagtinghua man sa pag-communicate sa mga tao nga nagtaliwan na kung ano gid bala ang kabuhi dito sa kamatayon. Sa aton modern world, sa subong nga panahon, ang mga scientist man nag-investigate sa mga eksperyensya sa mga tao nga nag-claim nga napatay sila pero nagbalik ang ila kabuhi. Nagatuol man sila sining ginatawag occult phenomena, hoping to find a clue to the mystery of life after death. Now, abiyan kang utod sa Ginoo, initanan, ginsulbar ini nga problema ni Apostle Paul. Sang nagsulat siya diri sa verse 15? "For this we say unto you by the word of the Lord." Now, kita magkristuanon, hindi na kita dapat matingala o kung makibot kung may ara gid bala life after death. Kaya ginhatagan na kita revelation sa Ginoo. Sa anong nga paagi? Paagi sa iyang pulong. So aton sa ligan ang ginhambal sa pulong sang Diyos. So kung tod ikaw tumuloo kag nagbaton kay Kristo Jesus, wala kagid sing pagduwa-duha kung may magtaliwan man sa aton panimalay upod sa aton pamilya, I mean. Kay kabalugid kita diin sila makadto, ina ko nakaangkon sila sang ilang kaluwasan. Nabato nila si Kristo Jesus ng ilang manuluwas. Pero kung wala nakabaton kay Kristo, sigurado gid ang iyang kalag wala gid sa gingharian sa Ginoo, didto gid siya sa impierno, nagaantos. Kag amuna ang ginapahayag sa pulong sang Diyos sa pila na kabeses naton nga pagtuon. So basi iban sa inyo, nagalibog man sa inyong kabuhi kung ano gid ya ang matabo kung ang tao magtaliwan sa inyong kalibutan, abyan amuni to ang tagid ang ginahambal ka ginatudlo sa pulong sang Ginoo. So again, kita nga mga anak sang Diyos nga may relasyon na kay Kristo, nga mga tao nga nagbatong kay Kristo Jesus, may paglaom kita. Kung may magtaliwan man sa upod sa aton panimalay, nagasalig kita, nagatuo kita, ahara gid sila sa kamot sang aton Ginoo. Pero kung wala sila nakahimo sila nga desisyon, masubo gid kay ilang kalag dito gid sa linaw nga kalayo. So muna ang isang abutan nga dapat natong tandaan sang sininga kamaturan ni ginapahayag sa pulong sa Ginoo. So why substitute human speculation for divine revelation? Again, it is important to note nga ang revelation concerning death and the afterlife was not given

who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. So kita nga mga anak sang Ginoo, we look to Christ and the New Testament for the complete revelation concerning sang kamatayon. Gani kita nagapati kag nagatuo nga kung may relasyon ang tao dira sa Dios, kung mapatay siya, palangit gid siya. Pero kung wala siya nakahimo, siya na sigurado dito gid siya sa impyerno. Amo nang ginaliwat-liwat naton sa pagpayag sa pulong sa Ginoo. Gani amo ini ang dapat naton lauman kag saligan. Ang Ginoo naghatag sa kay Paul sang special revelation concerning sang pagkabanhaw kag ang paggari ni Kristo Jesus. 1 Corinthians 15 verse 51 to 54, makita naton ina ang kamaturan. So ang mga Kristohanon diri sa Thessalonica naglibog sila kung ano ning kahulugan sang resurrection. That is why gin-explain ini diri maayo ni Apostle Paul. Agud mahangpan nila nga kulang ilang loved ones may relationship sa Ginoo didto gid sa gingharian sang Dios. Pero kung wala, kasubugid kay nagaantos gid sila sa impyerno. So si Paul gintudluan niya ina kag nag-agree gid siya sang gintudlo man ni Kristo Jesus sa iya. John 5:24 to 29, John 11:21 to 27. So ang revelation sa Ginoo na base gid sa historic fact of Christ's resurrection. Since our Savior has conquered death, we need not fear death or bisan sa future. Explain ko lang ni karon ang resurrection nga ginamin din ni Apostle Paul sa mga bag-o nga mga tumulo diri sa Thessalonica. Gani ang authority sang pulong sa Ginoo naghatagin sa aton sang assurance kag comfort sa aton nga mga kinanglanon. So amo ini ang revelation nga makita naton. We have God's truth. Ikaduha nga fundamental facts nga naghatag diri si Paul sang encouragement and comfort sa mga bag-o nga mga tumulo diri sa Thessalonica. Not only revelation, we have God's truth, but secondly, return. Kag nag-refer ni Christ is coming again. Return, Christ is coming again. Kag in-mention diri liwat sa verse 14, pagkadto sa verse 15, basaw na ko ng passage, siling sang pulong si Ginoo, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Now, ano ang kahulugan sa sininga verse? Sa liwat, we have noted nga ang emphasis sang pagkarisang aton Ginoo, dire masapwa naton ginpahayag sa Ginoo sa Thessalonica. Kag si Paul, related sang pagkarisang aton Ginoo, ginpahayag niya gin ang kaluwasan. 1 Thessalonians 1 verse 9 and 10. Hindi lang sa kaluwasan, nanungod sa paggarisang Ginoo, makita maton nga ginrelate man ni Paul sa ilang service. 1 Thessalonians 2 verse 19 and 20. Kag ginrelate pa gid ni Paul ang stability. Na mention na sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 11 down to verse 13. So diri karon sa aton nga verse nga ginbasa sa verse 14 and 15. Ginrelate naman diri ni Paul sa ilang sorrow. Kaya ginapakita diri ni Paul how the doctrine of Christ's return can comfort the brokenhearted. Now si Paul gin-apply niya ang word nga sleep to those believers who died. Okay? Si Jesus nagagamit kid sang the same expression sa John chapter 11 verse 11 down to verse 13. Si Paul, naghalong man siya sa pag-state nga si Jesus napatay. Pero ginpahayag niya nga nabanhaw siya. Wala lang nagpabilin sa kamatayan si Kristo Jesus. Gani buhi siya nga Diyos. Gani makasalig kita sa iyang ginhambal kag sa iyang promesa. Kag makatuo kita. Kay kung wala nabanhaw si Kristo Jesus, wala

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katubuhan.

panamyaw kag pagabi-abi naman sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Kag salamat gidabyan nga nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaopo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman ang participation sa aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga programa. Sa liwat naga-invite gid kita sa inyo, may mga questions kamo dira kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makapangamuyo naman kami sa amon mga utod, nga kadamo gid sang ila nga mga palaligban. Bisan pa Ginoo ang nagapangita sang paglaom nga yara kay Kristo, kabay panginang abyan, matulod man kag maabrihan ang iya kasing-kasing sa paginulsol, kag ang panghuna-huna, kag makadangat man Ginoo sa pagtuo personally kay Jesus, kag mahagad niya si Kristo Jesus, nga bilang iya personal nga maniluwas, nga magsulod sa iya kasing-kasing. Ginoo kaluy iman ang may ginabatsyag sa lawas, ayuha man Ginoo. Ang may mga kinanglanon, ikaw man magahimuno. Ang may pagpangduwa-duwa, paliguna sila pagi sa mga pulong, tuy-tuyi, kag bisan pa man Ginoo ang may damo sang mga ulubrahon, ang imo ginukusog kag pagbulig ipalambot man sa ila. Nagpray man kami Ginoo ang yara sa mga leadership nga kabay pa ang imo nga guidance magalambot gid o Dios. Kag bisan pa man amay sa nag-share kami sa imo mga pulong, gapangayo kami Ginoo sa imo sanggahom kag pinasay mo gid nga pagbulig. O amay, tabangi gid ang tagsa Ginoo kapalatuntunan nga nagawalis ang putli nga pulong sang Diyos. Ngayon itanan, magapanghikot Ginoo sa kayuhan sa mga katauhan, kaghimaya mo balaan ang mga Diyos. Nagatugyan kami sinitanan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Abyan, isa naman ka, section 3 sa Old Testament ang aton pagapamalandungan. Makita ini sa Panalambiton o kon Lamentations, chapter 3, kag magabasa ako sa versikulo 20, pagkantugid sa 23. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. Nagapanumdom ako sing masunsun sini, kag nagapangluya ang akon espiritu. Pero ang paglaom nagabalik kung madumduman ko ining isa kabutang. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo sa gihapon nagapadayon. Bag-o kaangay sang kaagahon, patod kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Ang aton nga King James Version, very colorful ang iya nga pagbutang sini, mga utod. Specialmente, versikulo 22 kag 23, nagasiling siya. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen sa sining mga pulong. Utod kag abyan, nasulat ini ni Jeremiah. Matapos na of course nakita niya ang kalaglagan physically sang Judah. Ang templo nga amo ining glory nila espirituhanon nga sa diin ginsaad sang Ginoo sa tiempo pa ni King David, and of course na realize sa panahon ni Solomon. Indi naton maaninag kundo pilagid ang bilis ang sininga templo uton. Kay nga aman ginagamit nila dito ang bulawan. Specialmente ang mga utensils dito nga ginagamit sa ila nga offerings. And so utod, nakita ni Jeremiah kung paano ini nga laglagon, sunugon, at the same time pangwaon ining mga precious utensils dito. And likewise, pamatsyon ang mga dungganon nga mga tao, bihagon ang mga Israelinhon, rumpagon ang pader nga sa diin silbi dipinsa nila kag palalipdan, kag sunugon ang mga importante nga mga public buildings, kag subong man mga puluyan sa mga manggaranon. Nakita niya ini. Apang nagapasalamat kita nga sa piyak sang disiplina sang Ginoo, may nagapangibabaw nga duha ka pulong. Number one, inang tinaga sa English nga remnant o kon nabilin. Kag ang ikaduha, amo ang return o kon magabalik kamuliwat. Siling sang Ginoo, may mga nabilin kag magabalik sila liwat nga may mga ambahanon. Amen. Amo na utod nga bisan pa sa judgment sang Ginoo, makita naton ang iya kaluoy. Amo na abyan. And so, amo ni ginsulat ni
Jeremiah diri. Nya sang nakita na ko ini ti nagalaom ako. Kaga, ang iya paglaom na sandig kung sino ang Diyos kag subong man kung ano ang iya dealing sa iya pinili ng mga katawhan ng mga Hudyo. Number one na kun nga gusto impress nga kamaturan amo ni. Nagakatabo bisan pa sa aton nga mahinadlukon sa Ginoo ang mga problema, mga pagtilaw, nagasampi ang mga balatian, nagalambot ang mga kakulangon kag subong man ang discouragement. Amo na abyan. Kabalo ka mo abyan. Kun ang isabi ka persona magpa as if no, o kun magkabig siya ko galingon nga, okay lang ko pastor, okay lang ko Ginoo. Makadto ina sa palaligban. Kun ipanginwala sa isa ka persona nga may problema siya, kag iya ini nga lipat-lipatan, wala nagakahulugan nga sulbar ang iya problema. Amo na abyan. Ang isa sang pinakamanami is palapit kita sa Ginoo sa pangamuyo. Admitihon naton ang aton mga struggle sa kinabuhi kag mangayo kita sang bulig sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Kung may sala kita nga dapat nga isikway, isikway. Kag kun gakinanglan kita sang kusog, gahom kag kaalam sa pagatubang sang mga hangkat sining aton kinabuhi, pangayo kita bulig sa aton mahal nga Ginoo kag magatabang siya sa aton. Isa pa gid abyan gusto nakong idugang amo ini. Hindi lamang ang reality bla sa mga palaligban sa aton kinabuhi, kundi ang kaayo sang Diyos. Ang isa ka Diyos nun nga tawo nagsiling siya abyan, nga hindi tanan nga parte sang kalibutan, ginatabunan sang maitom, kag madamol nga galom. Amen, matuod ina. The black clouds are not universal. Praise the Lord sina. Kag ang isa nga nagahatag sa aton sang kapahuayan, kag kasanag, amo ang hindi makita nga presensya sang Ginoo. Kag sa diin, ini nga presensya available all the time kun magapalapit kitang may pagtuo paagi man sa saad sang iya mga pulong kag sa pangamuyo. Amen. Bisan pa sa aton mga pag-antos, makita man aton gyapon ang kaluoy sang Ginoo. And so let me add sang isa pagid kabagay. Kita nga mga makasasala, wala iyaga demand sang kaluoy sang Ginoo ukon nga may diritso gid kita nga kwaon ta na nga kaluoy. Husto. Kay kun magsiling kita mercy bala ka grace sang Ginoo, gay inupdanay lang ni sila nga mga pulong. Subong nga kita nagsupak sa kasuguan sang Ginoo. Subong kita nga nagpaakig sang pagkabalaan sang Diyos kag nagrebelde sa iya sa aton mga panghambal, sa aton huna-huna, kag nagsakit sa iban nga mga tao sa aton binuhatan, ang nagakabagay sa aton actually is punishment eh. Hindi bala abyan? Hindi ya bagay kaluoy sa aton ah. Kundi disiplina kag penalty kay amo inang nagakabagay sa tao nga makasasala kag nagabato sa Dios kag nagaguba sang iya kasuguan. Di pa nang litan ginman kung ang Ginoo nagtan-ay sang kaluoy kag grasya sa aton, wala kita sang personal claim sina kag right. Sa bagay utod nga isiling naton, kung nakabaton ginman ako pastor sang pagpatawad sang akon mga sala, kung nakabaton ginman ako personally kay Jesus kasang kinabuhing dayon, it is purely by the grace and mercy of God and I have no claim for it kay makasasala ako. Nag-extend lang ang Ginoo sang kaluoy sa aton kag sa paghinulsol sang aton mga sala, kag sa sinsiro nga pagtuo na daho naton ina pagi man sa bugay kag sa persona ni Ginoo nga Jesus. Amen. Number two, kun kaisa bala mga utod, bisan ano nakabastante kun kaisa ang kaluoy kag bugay sang Ginoo sa aton, may mga butang sa gihapon nga ginahimo ang tawo imbes nga makabaton siya sang pagpakamaayo tungod kay nag-extend na ang Ginoo sang sinang kaluoy kag mga bugay, nagdulot pa sang kasakit sa kasing-kasing sang aton mahal nga Ginoo. Nga aman, ang tao makabaton grasya kun kaisa, hindi kabalo magpasalamat or perhaps gakalipat magpasalamat. Hindi bala abyan kamatuoran ini? Sa bagay nga isa ini sa mga kinaiya sang mga tao sining katapusan ng mga adlaw nga ginhambal ni San Pablo dito sa kay Timoteo, siling niya sa katapusan ng mga inadlaw mga tao hindi kabalo magpasalamat.
Ikaduha, bisan kadamu-damo na sang bulig kag pagpakamayo kung kisang ato na baton, mga tao sa madamo nga beses way gyapon gauntat kumod. Kulang gyapon. Hindi bala? Amunin nga tabo dito sa mga Israelinhon sa may disyerto sang ginpagwa na sila sang Ginoo sa may Egypt? Sige sila reklamo sang mabudlay nila nga kaimtangan. Grabe ang pagpamigos kag pagpanglupig sa ila sa bagay nga ginpadala sang Ginoo si Moises nga nagpagwa sa ila sa Ehipto. Anay sang nagwa na sila dito, pila palang gani ka mga inuras o kung inadlaw nga daw kabudlay sang tubig nilang ilimnon kag kabudlay sang ila kaimtangan, nagkumod naman sila. Ano ang ilagin mention nga nadumduman namon Moises ang kabugana nga amon gin-enjoy dito sa Egypt? Nya diri, bisan na lang nga matinlo abi kag damo nga tubig nga mainom namon, wala daw mapatay na kami diri sa kauhaw, kami ang amon mga kabataan kag amon mga kasapatan. You see, abyan, sa ilag kahimtangan sang unang nga mabudlay, nagtuaw sila sa Ginoo, ginbuligan sila sang Diyos. Way pagani sang Ginoo mahatag sa ila ang duta nga ginsaad, nga nagailig ang dugos kagatas, grabe na ang kumod nila along the way. Tiyang natabo amo ini, ginpinahan to sila sang Ginoo, 20 years old upward, wala gidto sila kakita sang Kanaan. Amo na abyan ang Ginoo, magdeal siya, nga sa diin amo ning katapusan na kun ay, damo-damo nga ginhatag na sang Ginoo sa aton nga mga pagpakamaayo, hindi kita kabalo kung kaisa magpasalamat o kung gakalipat. Number two, damo-damo ng pagpakamayo kung kisa gihatag sa Ginoo sa aton, ang tawag gyapon gauntat kumod, reklamo gyapon. Kagatapusan, let me close by saying, damo-damo kung kaisa ng mga pagpakamayo o kung kaluoy nga ginhatag sa Ginoo sa aton, ginaabusaran naton. Paano naton inimasiling? Okay, let's go to the specific. Madamo sa aton ang ginbugayan sang Ginoo, perhaps gid sa sining adlaw ha, sang dawa-dawa nga paghimuno butang naton kwarta. Namamangkot ko sa imo abyan kag utod, ginaano muna nga pagpakamaayo sang Ginoo. Ginausikan? Way kagid kadumdum magbahin sa hilikuton sang Ginoo? Personal ina nga pamangkot. Apang sa madamo nga mga bisis, nagapangayo kita sa Ginoo nga suplayan ang aton kinawad-on sa tapos na himun-an ang aton kinawad-on utod kag abyan ginpakita sa Ginoo nga kaluoy ginabusaran naton ang blessing sa Ginoo. Number two, isa pagid ka specific amon, madamo sa aton nga ginbugayan kag ginkaluyan sa Ginoo sang mapagros nga lawas kag subong mandugang nga kinabuhi sa sininga adlaw, mamangkot kita liwat sa inyo. Ginaano mo nang imo kusog? Sa diin mo ginagamit ang imo kinabuhi? Sa bisyo, sa mga bagay nga nagahalit sa iban, sa mga butang nga nagasakit sa kasing-kasing sang Ginoo kang nagahalit man sa iban? Amo ni abyan, nga ang kaluoy sang Ginoo man kung ginkuha niya sa aton, papas na kita sa sining kalibutan. Amo muna sa bagay, siling ni Jeremiah, when I think of the Lord's mercies, we are not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Abyan, una naton nga himuon, pasalamat sa Ginoo sang iya mga kaluoy kag mga grasya nga ginhatag sa aton espirituhanon kag subong man mga materyal. Number two, gamiton tana nga pagpakamaayo nga maghatag himaya sa iya kag magbulig man sa iban nga nagakinanglan. And finally, hindi kita magkumod kundi batuno naton nga may pagpaubos nga nagasiling kita himaya sa Diyos nga bisan hindi ako takos, gingrasyahan ako sang Ginoo sa sining adlaw. Amen. Dugangan naton ini sa masunod. Well, paalam kita sa inyo temporary. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo and Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam kita, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Mauubos ng nakatabi nating palay, Ben.
1: Oo, Saling. Kahapon, tinignan ko na nga rin ang bodega.
0: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
1: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit at tinitingnan ko kung may pag-asa pang umulan.
0: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
1: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong aga gid sa aton mga tagpalamati, ini naman ang iyo kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopez, Central Life Missionary Baptist Church, Mapa, Antipolo, Pontevedra. Nga naghambal sa inyo sang mayong aga. Mayong aga gid sa aton mga kauturan dira sa may Hinigaran, subong man dira sa may Lakasiliana, Isabela, no good morning gid sa inyo tanan dira kag sa Ibi Magaluna, kag subong man sa Magalyon. Nalayaw ng Ginoo nga nagapamati kamo sa aton nga sa ining programa kag sa aton nga programa kag dalayawon gid no ang Dios sa ilinga tinion sa inyo tagsa-tagsa kakabuhi. Wow, dalayaw man ang Ginoo sa True Life Missionary Baptist Church kag sa nato. Nagapamati gid no sa ining programa kag sa tanang gid mga member sang BMA Bimani no Pastor Fellowship. Good morning gid kag dalayaw ng Ginoo sang nagdiga didto ang Bimani sa kay Pastor sa Panta sa Morsia. So may pastor sang wife fellowship tong kay birthday ni Pastor sa Panta. Dalayaw ng Ginoo kag ang Dios gid magapakamayo sa imo nga birthday. So kuman ginagreat ko man sang mayong aga dira sa may Isla Higante. Okay? Kay Brother Raymond sa Estancia, sa akong classmate, kay Brother Pastor Bulyones, kay Sir Bulahabo, kay Pastor Bulahabo, no? Good morning, gid. Kag sa Leon, no? Ang akong classmate, Bulahabo man, no? Si mayong aga, gid, sa inyo dira, kag mga kalupis dira sa Leon. Kag mga kautoran nato ang nagapamati sa inyong programa, sa mga kapihan, kag labi na gid sa ilang mga radio, sa ilang mga talamnan, kag sa ilang gid tagsa-tagsa ka panimalay. Mayong aga gid sa inyo tanan, labi na gid dira sa Kabug. Good morning. Bedra, kag sa Antipolo, mga pastors, workers fellowship dira, no, sa mga PPF, no, sa aton mga kautoran ng mga pastor, sa Pontevedra Pastor Prayer Fellowship. Naminigid dira kay Pastor Arnel, no? Kag subuman kay Pastor Dixter, kay Pastor Noel, kay Pastor Taton, kag subuman sa aton nga presidente dira sa kay Pontevedra, no? Pastor's Fellowship si Pastor De La Cruz. Good morning gid. Kag dalayaw ng Ginoo nagapamati kamo sa ninga tion sa ninga programa kag ang Dios gid magapakamayo sa inyo. So uman sa aton mga kauturan na naga-drive subong kag nagapamati, no? Salamat gid sa inyong nga tiempo, sa inyong dalungan sa pagpamati sa punong sa Ginoo pagi diri sa aton nga Radio DYVS, no? Dalayaw ng Ginoo sila kag ang great kuman sang mayong aga ang mga kapulisan nato dira sa Carmo, no? Good morning gid kag masako subong ang BCPO katungod sang aton nga Maskara Festival, no? Ang mga kapulisan naton gapulaw bugtaw sila, so amo na aton nga pangamuyuan gid kag gina-pray ko gid nga wala gid sang may matabo sa ila kag subuman sa aton nga mga squad, no, dira sa may Station 9 kay Sir Nini ang akon nga squad leader asuring. Good morning gid kag dikit kita ka swim tungod sa ang Maskara Festival, but thank you gid kag may ara kita Japon dira sa Carmo kag Sir Didi, no, ang aton nga squad leader si Sir Paul, no, Piduan. Good morning gid Sir Paul kag subuman kay Sir Cavaliero, okay, ang aton nga assistant nga squad leader. So dalayawon ang Ginoo sa inyo tanan kag we praying ang Ginoo magabless gid kag sa aton dira ang head sang Carmo si Sir Lieutenant Colonel Humukan. Good morning gid sa imo sir. Good morning gid kag subuman dira sa mga kauturan naton sa Aklan, no, nagapamati gid sila dira. Mga kauturan, sa inyong panahon, tamaan gid kainit, no? Sang nagligad, sang nag-travel kami, nag-visitation kami sa amon nga mga member. Alas 8 pa lang kasakit na sang init. So, careful ka mo. Kag, pamayong gid, kagkalo gid, kay ang kainit ton. Subong, though, grabe na gid, no? Kay may palabotan kitang il ninyo. So, we pray ng Ginoo gid ang mga guide kag mga control sina kag kun ano gid ang forecast malang na, no, forecast pro may Dios kita nga nagapreserve sa aton, no, manang kanami. So mga pray kita Ginoo, salamat gid sa matahom nga kaagahon. Salamat Lord sa imong nga blessing nga gihatag sa amon sa ilang tion. Ikaw gid Lord gan ang tigaan sang himaya, kay ikaw gid Lord ang dayaw namon. Thank you gid Lord sang dugang nga kabuhi kag makaalagad pagid kami sa imo. Sa ining atiyon, salamat sa ining Radio DYVS na naghatag Lord sa privilege sa pagdala sa imong pulong. Kagayon no Lord, madamo sa mga katauhan nga naga mga anak ni mo nagapamati Lord sa ining programa. Kag we pray sa mga kauturan man Lord nga wala pa naka baton sa imo Lord nga ikaw Lord ang ila personal nga manuluwas. Kag mabaton kag nila Lord nga ikaw Lord ang ilang Diyos sila kabuhi. Kinamay gamita ining radio station kag ining program na maka lift up Ginoo sa mga kauturan. Kag subong man sa aton mga kaaturan namon Lord nga wala pa gid Lord nakabaton sa imo Lord nga ikaw ang ila person nga manuluwas. We pray man Lord sa mga kaaturan nga nagamalasakit, kag Lord nga may mga problema, ikaw gid Lord God magapabaskog maghatag sang kusog Ginoo. Kay siling nimo Ginoo, wala gid kanang gipabaya, ikaw gid Lord nga restore sang imo mga anak. Kani amay ginatugyan ko ni tanan sa imo, ikaw gid Lord God magabless, kag ikaw gid Lord God magacomfort. Kag we pray nga ikaw gid Lord ang magahatag Ginoo sang kaalam. Ini tanan Lord gina pangayuan ko gid sang kapatawaran ang among mga kasalanan. Kay kami makasasala gid. In Jesus name we pray. Amen. Okay? So magapadayon kita sa aton nga teksto sa ini nga aga, no? Kag sa ini nga agahon naging hatag sang Dios sa aton nga naghamal diri ang Dios nga naga panumbalik sang mga nadula nga tinuig. Means, the God who restores the lost years. Kaya kung nga ito, diri sa Book of Joel, chapter 2, verse 25-26, no? Mga kauturan, ang gusto sang Diyos sininga ang makita naton, kag mahibulo naton, ang restoration. Ngayon, Diyos galit nag-restore sa mga katauhan, kag sa mga anak niya. So, buman, inapakita man gusto masang Diyos sa mga katauhan na dapat gid may repentance, no? Mangayo gid sang kapatawaran kag sa aton yung espirituhanon nga kabuhi nga mag-revive kita. Kay gusto sang Ginoo nga dapat gid magapadayon kita, no? Kag ipahibalo sang Diyos sa ilingaga, sa imong kasakon sa aton tanan na ang Diyos naton amo ang nag-restore, no? Kag amo gid ang nag-lift up sa aton. Gani, the God who restores the lost years. Makita nato ang ato nga text. If you have Bible, let's open your Bible in the book of Joel, chapter 2, verse 25-26. Gamba diri, no, sa King James Version. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm worm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. Sining pa sa verse 26, and ye shall eat the plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you and my people shall never be ashamed. So mga kauturan, no, nagambal diri, ang Diyos gid amo ang nag-restore sa mga katauhan. God is still in the business of restoration. Tandaan naton, mga hinigugma ng mga kauturan kay Kristo sa ininga aga, I want to share with a powerful message naging hatag sa Diyos sa imo in the book of Joshua chapter 2 verse 25-26. May mga tinion sa atong kabuhi, no? Nga nag-aalagad kita. Kag may araman pamalandong kita, no? Sa aton ng mga nigliligad, no? Nga tinuig. Sa aton nga mga nagliligad. Sometimes we look back and ask ourselves kung kisa, Lord, where did the years go? No, pamangkot. Kung ano pa, Ginoo, diin na naglakat ang akon mga tinuig. No? Why did I lose my joy in serving you? Nga, nagkakadula ng kalipay sa iningation sa pagservisyo sa imo. Kaya sa iningition dapat hindi madula ang mga kalipay nga pagservisyo naton sa Ginoo. Kaya ikaw, Lord, malapit na magabot, di ba? Nga nadulaaw ang akong kalipay sa pag-alagad sa imo. Amuna ang mga pamalungkotanon sa mga katawan ng mga Kristuhanon ng mga anak sang Diyos. No? Why is my prayer life no longer as strong as before? Nga, anong rason nao? Nga akong prayer life subong Lord. Mas, why na? Daw wala na value, daw wala na gid, no? Hindi na strong, not before. Not like sang una, nga grabe ko magluhod, grabe ko maghibi, grabe ko magpangamuyo. Pero subong Lord, daw okay na lang makapungko kag makapangamuyo. Aw nga ah. Daw nagluya ang akong kabuhi sa pagpangamuyo. No? Ano mo na mga pamalangkotanon? Utod, church, there are people who are still attending services still singing songs of worship and still carrying their Bibles, but deep inside, sa ilang espirituhanon nga kabuhi, wala ang kalayo, nag-slow, nag-amat-amat feed. Nag-amat-amat, bugnaw ang ila pag-alagad. But I have good news for you today, sa ininga aga. Our God is not only the God of yesterday, tandaan naton, He is also the God of restoration. I-restore yaman ta. Kaya kung may ara, kilalanon, gitaya utod nga mga katawan, sa ininga tinion, nga dapat kita i-restore, no? Nga dapat kita nga, i-ano sa Diyos, no? Nga hindi kita dapat, kilalanon, ginaton nga i-restore ang aton na espirituhanon nga kabuhi. Ang ato nga Diyos, hindi lamang Diyos, no, nga nasang naglighad. Kundi si Lingko Kagina, siya ang Diyos man sang pagpanumbalik. He is the God who can restore what has been broken sa aton kabuhi. Siya man ang Diyos nga nag-revive sa aton. What has become weak kung ikata maluya and renew what has grown weary, no? So, in the book of Joel chapter 2, the people of Israel, naka-experience sila sang devastation, no? Sang ilang mga crops, sang ilang mga talamnan, were destroyed by locusts. Their harvest was gone, and their joy was diminished. Utod, nagakatabo ni subong, no? Tandaan naton, like for example, sa may Amon, sa mapa, no? There are some members ng True Life nga naka-experience ni nga devastation sang ilang mga crops. Ang ila katubuhan, no, na anhansang daw tigi na bala, no, hindi ko kabalo kung ano nga sapat na nga, grabe na ubos gid, naglaya gid, kagwala gid sang na harvest ang ilang mga, ang ibang gani ginabaligya na lang, ang ibang, no, wala gid mapuslan. So, destroy gid. So, na-experience siya ni subong sa mga anak sang Diyos. Na-experience siya ni subong sa mga katauhan, no, diri sa ining kalibutan. No, madamo subong sang nagakalatabo na hindi naton maahathag, hindi naton nangakagatingala kita. Okay? So, apang sa tunga sang ila kalaglagan, naghatag ang Diyos ang isa kagamhanan nga saad. No, grabe, no? What our God, nga grabe siya nagsaad sa aton. Nagpromesa siya. Grabe niya nga promesa. Anong balya? Anong saad niya? I will restore. Tandaan naton, sila niya, I will restore. Ibalik ko. Wow, double pa na guru mo. No? Or triple pa na ang blessing na ibalak sa Diyos ko na itong utod ko naka-experience kasubong sang kung nang imo mga kalamnan na ano sang kalamidad. No, sa ining tion, remember ang ambal sang Ginoo sa imo sa ining tion, I will restore. Ibalik ko ina. Notice utod manotice naton, no? That God did not say na ang Dios naton wala nagambal, maybe I will restore, wala, no? Maybe wala siya nagambal. Basi, no? Maybe, but he declared, gingdeklarar ya gidya. Ano ang balya? He declared, grabe mo, I will restore, no? Utod amo nang hambal sang Dios, ging deklararya sa mga katawan sang Israel, na i-restore ko ang inyong mga talanman. Ang promesa sang Diyos that He is faithful to fulfill His word according to His will and purpose. Utod, tandaan naton sa iningaga, let us discover the three powerful truths about the gods who restore. No? Number one, utod, God restore what has been lost. Means, ang Diyos may kapasidad nga magpabalik sang mga butang nga nadula. No, basahon naton sa Book of Joel chapter 2 verse 25, I will restore to you the years that the locust had eaten. Ibalik ko sa inyo ang mga tinuig naging kaon sa mga apan, ang inyo mga talamnan. Utod, madamo subong sa mga anak sang Dios naka-experience ni, no, sa tubo, no? Nga naubos gid ang ilang mga tubo sang daw tigi nga itom ina, no, hindi ko alo kung ano ina nga sapat. But you know what, imagine, no, kung ikaw isa ka farmer who spend months preparing the soil, no, ging na-prepare nimo, ging abunuhan nimo, ging tanom nimo, ging pahilamanan nimo, o tanan ging himo nimong tanan para maging nami ang imo nga talamnan. Pero nagabot ang time, no, but when that time comes, everything is destroyed. So utod kasakit batyagon sang isa ka farmers kag isa ka tumuluo nga ang imo tanom, you trust, no, nga ang imo tanom mitugyan mo sa Dios, pero nga aging alaw sang God. But you know what, diri naton makita daw ano kasakit para sa isa ka mangunguma nga nagapangabudlay sing madamo nga bulan, pero sang tion na sang pag-ani wala siya sing may makuha. Sometimes our spiritual life experience the same kind of devastation. Although there was a time when we loved to pray, nadula man, but now we struggle to find for God. Utod, sa una, grabe no, malipayon kita sa pagpangamuyo. Grabe gusto mong magpangamuyo. Pero sabong daw wala na kita sing tion para sa Ginoo. Sako na ta sa aton kaugalingon, sako na ta sa trabaho, sako na kita mangita sa finances, kay tungod amo ini ang aton mga kabataan, ang aton nag-eskwela, ang aton panimalay, we are busy, no? Sa iban nga tion. Utod sa una, malipayon kita sa pagpangamuyo. So there was a time when we excited to serve the Lord, but now our hearts are tired. No, so una excited ka sa pagserbisyo sa Ginoo. No, ara na, way pa si pastor, ara ka na. No, gusto ka na maglakat, gusto ka na magupod kay pastor, gusto ka na magupod sang kainiton, magsulay sa kainiton, but subong wala na. Nadula na ang imo nga kalipay sa pagserbisyo. Sa una malipayon kita sa pag lakat. Subong daw, hindi, wala ka na gana, mutungon ka na, hambal lang ka na, Brad, sister, malakad na ta. No? Sa una, mainiton kita sa pag-alagad. Pero subong daw, kakapoy na ang aton tagipusoon. Okay? There was a time when we were hungry for God's word. But now, our Bibles remain closed. Kay may Facebook na ta. No? Sako na ta sang mass media. Sako na kita sang tanaw sang mga kung ano ang ara sa Facebook. We have no time to read our Bible. Hindi lang ikaw utol, ako man, amo man sina. So sa una, grabe, gutom-gutom ka. Ginahandom naton ang pulong sang Diyos. Pero sumang daw nga lipatan na naton ini. But here, this truth, ari utol, no? Your present condition does not have to be your final condition. Means, ang imo kahimtangan subungya, hindi na kinahanglan manging katapusan sang imo istorya. Okay? God restore your spiritual hunger. God can restore your joy. God can restore your passion for His presence. Utod katahom, no? Like kay Peter, naging restore siya sang Diyos. In the book of Luke chapter 22, 54 to 62, Peter denied Jesus 3 times. But you know what? Sang katapusan na, ano ba niya, Peter? Feed my sheep. Pagkauna-una pa gani, no? Gambal si Peter. Wala, Lord, Master, wala, gid sang may makahilabot sa imo. Ah, agi sila na sa akon mga kamot. Mo, grabe si Peter. Pero sang ginlansang na sa cross, si Christ Jesus, nagpalayo sa, nalagyo sa, nahadlok sa. And 3 times, gingambal sa inyo, i-deny mo ako. 3 times magtukturaok ang manok, i-deny mo ako. Utod, apang matapos bala sa iyong istorya sa iya ka, sa kakaluyahon, kag sa iyang kakulangon, no? Si Peter, utod, wala nag-stop dira. Ging ano hambal niya gani, no? In John chapter 21:15-17, Jesus met Peter after his resurrection and gave him another opportunity to express His love and commitment. Utod, Jesus said kay Peter, feed my sheep. Utod naton sa Ginoo, kung ikaw naguntat bala sa pag-alagad, kung ikaw matutuod gid nga gintawag sa Diyos, ang Diyos siya magapangikot gid sa imo nga ikaw pabalik ko niya gid. Utod, kung ikaw nagapangamuyo, kag nag-repent, kag nagambal, Lord, restore my joy, o my salvation. Utod, ang Diyos nagkakabati sina. No, when I was in backsliding during the time, every time I drive sang salakyan, gamata ko na alas 4, alas 3, kay may salakyan nag-drive ko sa dipasahi, nagahibi ko sa Ginoo. Lingko, Lord, restore my joy. Gusto ko magbalik sa imo. gusto ko mag-alagad sa imo, kay nagpalayo man ko. No? Ging panumbalik ni Jesus, si Pedro, kaging tugyan liwat ang ministeryo, the same na utod sa imo kang sakon. Don't stop praying. Kung ikaw nagapamati, kung ikaw subong pastor nga naguntat, kag workers ka man, ang Diyos utod, ang Diyos nga nag-restore sa aton. Kag grabe siya utod magpabalik sa imo. No? Sili nga kay Peter, feed my sheep. Peter's failure was real. Tutuod, no? But God's grace was greater than his failure. Wow! Katahom utod. Kung ikaw nagapamati, so ni subong, hindi lang ini sa pastor. Kung ikaw man workers na nagapamati, subong, kanadula, nagmugnaw ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, ari tandaan, no? Peter's failures was real, but God's grace was greater than his failure. Utod, matuod ang kapaksya, ang aton kaluyahon, no? Nag-stop kita sa pag-alagad, like kay Pedro. Pero mas dako ang bugay sang Diyos kaysa iya kaluyahon. Utod, kung nagapamati ka sa ininga tinion, church member, no? Kung ikaw nadula, kag ikaw naluya sa pag-alagad, maybe you have failed God. Maybe you have made mistake. Maybe you have felt unworthy to serve Him again. But remember, when we sincerely, kung tutuod kita nag-repent, kag nag-return sa Ginoo, ang bugay sang Diyos sa pasyente sa paghatag kag mag-restore sa imo, utod. Grabe, utod, mag-restore ang Diyos, no? Tandaan mo amo ng gusto sang Ginoo. He forgive and restore us. Like in Psalms 51 verse 12, Silindri, restore unto me the joy of my salvation and uphold me with my free spirit. So, utod, grabe, ibalik mo sa akon. Sina, ibalik mo sa akon ang kalipay sang imo, kaluwasan, Ginoo. Amo nang hambal ni David. Kag paligo na ako paagi sa imo espiritu nga mainamdaw mainandamon. Utod, I pray and I cried, I say this, no, ginghimo pa man ni utod, naghambal man ko, Lord, ibalik ang akong kalipay, the joy of my salvation, and God heard my prayer and God restored to you right now. Utod, sinigit yon ang humble sang Ginoo, you may have lost some years, no, ako marawi gatinoon nga nadula ko, but you have not lost our God. Pero ang Diyos wala gid, no, nadula sa akon. Ara japon ang Diyos nagaalaga, nagaatipan sa akon, wala ko ging pabayaan sang Ginoo. You may have fallen, but by his grace you can rise again. Utod katahom sa mga promesa sang Ginoo sa imo kag sa akon. Gani mahimo nga nagakasala kita, nagakaluya kita, pero hindi kinahanglan nga dira na matapos ang imo nga istorya. Oh, no, ang Diyos gid ya malipayon. Kag ang Diyos gid mahigugmaon, kag ang Diyos gid utod, hindi gid siya gusto nga ikaw madula. Gani utod sa ininga tion. Kun ikaw naluya, kag kun ikaw mahambal naton nga dawala

ka sa balay ko. Amo na ang gusto sang Diyos sa imo kag sa akon. Gani ang Diyos naghambal sa imo kag sa akon. Your lost years are not greater than God's restoring power. Mga kauturan, let us return our main text. In the book of Joel, chapter 2, verse 25 to 26. Ano ang balya sa imo, sinigat niyaon? I will restore to you the years that locusts had eaten. Ibalik ko sa inyo ang mga tiguig naging kaon sa mga apan. So what a powerful promise naging hambal sa Ginoo, sinigat niyaon sa imo. Do ano kagamhanan nga saan, utod? God can restore what has been lost. And ang Diyos makahimo nga magpanumbalik sa mga butang nga nadula. Can God return our sorrow into joy? Amen? God restore us so we can walk in His presence without shame. Utod, magabalik kita nga hindi kita mahuya sa Diyos. Nag-alagad kita diapon siya. Kay siya ang aton Ginoo. Hindi gid magpabaya sa imo. Do not spend the rest of your life mourning what you have lost. Give your remaining years to the Lord. Mga kauturan, hindi pag-usikan natong liwat ang nabili natong nga tinion. No? Kay ang Diyos naghambal, ito gyan sa Ginoo ang nabili nga mga tuig sa imo kabuhi. Kay ang Diyos utod malapit mag-abot. So, nga magbalik ka pa sa kalibutan. Hindi na, no? Give Him your heart. Give Him your family. Give Him your ministry. Give Him your dreams. Give Him your failures. Utod, itugyan sa iya ang imo tagipusoon, ang imo pamilya, ang imo nga ministry, kag ang imo handom, kag magbalik kita sa iya. Utod, kung ikaw nagapamati, sinigat niyaon, don't hesitate to say sa Ginoo, Lord, bato na ko liwat. Because our God is God of restoration. Kani, utod, ang Diyos naghulat sa imo, sa ngayon, God is waiting you right now. Kung naguntat ka sa ministry, mga tinuig, utod, ibalikin na sa Diyos. Try to come back. Sige, come home. Uli ka. Magbalik ka. Kay handa ko magbulig sa imo. Handa ko mag-restore sa imo. Basikin hanlan mo. Magpanumbalik. Sang imo pa nga pagpangamuyo. Basikin hanlan mo magpanumbalik. No? Sang imo nga kainit sa pagbasa sa Biblia. Basikin hanlan mo nga manugpambalik. Manugbalik. No? Sa pag-alagad. Sa pagserbisyo sa church, no? Pagi sa choir, pagi sa mga ministry, mo? Mga Bible study, mga mag-alagad, mag-upod kay pastor, no? Perhaps your joy in serving the Lord needs restoration sa ining ation. But the Lord kinahanglan gid naton nga magbalik sa ining ation. Because God loves you. Hindi gid ka pagpabayaan sang Dios, no? Kani utod, do not allow pride to hold you back. Do not allow shame to silence your prayer. Do not allow yesterday failure to prevent you from receiving God's grace today. Utod ang Diyos. Handa gid magbaton sa imo. God is calling you to return to Him. Subong ginatawag ka sang Diyos nga magbalik sa iya. Kung ikaw nagapamati sa ining tion, kung ikaw isa ka Kristohanon, no, da wala naging ikaw sang paglaom, siling mo, pero ang Diyos, may paglaom kita kung magbalik kita sa iya. Kani, kung ikaw ay isa kakristohanon, na nadula, nga pila ka tinuig, nag-backslide ka, kung ikaw nakabati sa iyong mensahe, hindi na natong pagpadugayan pa. Magbalik na ta. Go home na. Come back, siling niya. Come home. Come home. God is waiting you right now. Don't be ashamed. God is waiting you right now. Sa iningation, utod, kung ikaw isa ka Kristohanon, na wala pa ka nakabaton, kung ikaw isa ka
tagpalamati sa inyong programa.

0: na wala pa ka nakabatong kay Kristo Jesus, ang ating kasalanan, may kamatayon. Ang kabayaran sa ating kasalanan, amo ang kamatayon. Bato na si Kristo Jesus, ngayon mo person nga manluluwas. Sa ating atiyon. Because God loves you, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw wala pa nakabaton kay Kristo Jesus, bato na siya. Hambala sa Ginoo, ginabaton ko ikaw ang ikaw akong personal manluluwas. Patawara ako sa akong nga sala, kaya ako isagid ka makasasala. Salamat sa imong gugma sa akon. Kaya sulod ka sa akong tagipusoon, kag ikaw na magahari sa akong kabuhi. Utod, pamanandungi ina, na pagpangamuyo. Bato na si Kristo, because God loves you. Kaya rin naman natapos ang ating programa, inaman ang Yokobus ng Alagad, Pastor Ricky Calopis ng True Life, nagambal sa inyo, God bless. Sa inyo tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Anak, tara na, bilisan mo kumain at ihahatid na kita sa school.
3: Dad, hello, alas 7 pa lang. 9 o'clock po ang pasok ko.
2: Ay, oo nga, kasi madami pa akong dadaanan. Paghatid ko sa'yo, pupunta pa ako sa palengke, bibili ako ng kalahating sa akong bigas. Tapos ihahatid ko pa lang mami mo. Tapos magbabayad ako ng bills. Then, dun pa lang makakapasok sa office ang daddy.
3: Bakit naman kasi sabay-sabay? Hindi ba pwedeng balikan mo na lang uli ako? Natok pa kasi ko eh. Saka dad, mabagal akong kumilos, remember?
2: Alam ko kaya. Kaya nga pinagmamadali kita eh. At saka by that time, traffic na. Baka man late ng daddy. Tapos tamad ka pang mag-commute.
3: Eh ano ba kasing meron?
2: Gusto ko kasing mag-take part sa Clean Air Act.
3: Duh, anong connect?
2: Anak, ang sabi kasi sa campaign ng DENR, kapag pinlano mo ang biyahe mo everyday, aba, makakatipid ka sa oras, sa gas, at makakatipid ka rin sa energy. Pag nagawa mo yun, laking tulong sa kalikasan.
3: Pero dad, sleepy pa ako.
2: Ay nako, halika na, sa kotse ka na lang matulog. Tara na. Balang araw maintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ito. Para rin to sa'yo at sa kinabukasan mo. Come on, tingin na.
4: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Flipping Centre time at 7:05 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ngayon nga, Western Visayas and Negros Island Region. Dumaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa. Nagkaupon ninyo sa paghandom para sa pagbago. Inyong oras na, Pilipinas. Ayanan, it's a Friday morning. Good morning, kids. Aton nga tanan sa siningaga. And na lampuwasan naton mamayanan ng isa kasimana na naman. Isa kasimana sang ubrahanay, isa kasimana sing paggulat, isa kasimana sing pagbiyahe sang trapikan, isa kasimana sing paghimo sa mga likuto. Isa kasimana sing pagpanumdom kung anong sud-anon kadadlaw. Ha? Isa kasimana nga katuto man sa aton nga Ginoo. Muna pasalamatan naton no. Ara na kita sang punta mamayanan sang the second to the last day of the week. Ha? Okay, anong last day of the week? How? Saturday, hindi Sunday, ha? Hindi Sunday. Sunday na doon, ha? First day of the week na, yeah. Oh, sa mga nagambal da. And dalayawan kinaginoo sa siningat now sa aton tagsang mga kubuhi. Okay, another opportunity na naman. Another blessing na naman. Nga mahimo na naman nato ng aton mga likuton. And we can manage to do a lot of things na naman. Yeah, sa sinin na mga adlaw, kung ano mga likuton ninyo, ate. Ano ng likuton ninyo. And, karami mo no, kay mabulubog na ato nga panahon. No? Ambot sa inyo da nga lugar, ha? Pero dari sa Bacolod City, gaulan-ulan, ato, kanisang may bagyo to binagligad sa gwa, nga nagasuyop sang ulan mga kabiyanan. Karon mo magkutun, karon na nga ito nga expert natin karon sa ito nga weather update kung anong lagan sa ito nga panahon. Kay importante man o mabaluan natin kag matunaan man natin kung diinta na yun, ano ta na yun, no? Kag ano ng mga helikoto natin, no? Kay importante gidya. Importante ang ato nga chimpo kung makalaba ka, kung maka ha, kung makapanghalay ka, kung makapang makapanghimo ka sang imong mga activities under the sun. Okay, takabalo eh kung ano ang lagan sa panahon eh. So yung chindihon ton akron ni baloon ton akron. And ang aton nga ang aton di mga pinan nga mga proyekto bala kadadlaw ambot ng anong proyekto ninyo ha? Kung anong aton proyekto pero kung lantawon mo kabiyanan ha kanto ka sa pag-asa may mapa na da may radar na da mga kabiyanan makita mo na da ang giho sang ang trend bala ang giho sang clouds ang giho sang aton nga panahon kita mo na da eh no? Kung diin to ang may madamol-damol nga mga ulan oo. So, dari sa aton sa Negros, sa Negros Occidental, nakita mo, may may namumuogid man. Pero ang Northern Luzon, mga kabiyanan, daw wala agad sila dalama o lana. Yan na, praktika init kito guruay. So, dari sa aton sa Visayas, daw are sa Visayas, sa Mindanao, medyo tayo sa Palawan. Pero, makita mo na, kato ka sa pag-asa, kundiin ang diin ang mga clouds, oh, diin pwede magtupa ang ulan. Oh, so ara na da. Oh, so kun ano mga likuto naton si sining adlaw, Biyernes nga adlaw, mabiyano no duk kadasig lang. Oh, let's just enjoy the day. Oh, enjoy the show and enjoy naton ang aton yung mga ulubrahon mga kabiyanan kay ginatag na si Ginoo sa aton for a purpose. Okay? And Lasite Jis, mga kabiyanan, tayo sa magpadayon, mati kita na sa isa kaambahan. Balagating malin, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa 7:16 mga kabiyanan. Kamusta? Ano nang inyo da ang mga helikopton? Ano nang inyo da ang mga talapuson sa sining adlaw? Kung sako ka mo, medyo okay lang na. Kung damo mga ginahimo, damo ginobrabla, di wala problema. No? Basta importante ang mga importante ng mga bagay, ang mong unahon, ang mga urgent. Pero hindi masyado importante. May mga urgent kisa nga, hindi masyado importante. No? I-assign mo na sa iban. Sample, kinanglan mo mabaydan ko, kinanglan mo makabayad. Kurinti, it's very urgent. Oh, deadline siya ng adlaw. Pero kinanglan, pwede mo na i-sogo sa iban. May mga urgent, pero hindi gid masyado ka-importante. Ang importante, for example, ang imuya nga bata, iya may presentation. Oh. Pero may mga urgent kaya nga mga bagay dapat makadto ka pa sa Negros Power, makadto ka pa sa Hiraya Manawari. Balo ko muna ng Hiraya. Ang Hiraya muna na pangalan sa tubig ta. Oh, Hiraya ano na gani? Basta Hiraya Churba Churba. Oh, kinanglan makadtoan eh, urgent. Okay, maglanlan mabayad ka. Oh. Pero mas importante, may importante ka eh. Oh. So ano imuon mo? I-assign mo. I-assign mo. Sino ganito itong subong, okay, i-assign mo na sa iban. Okay? So, but anyway, at least kita mag-assign sa iban, mamati kita na isang aton niyang weather update ara sa piyakali niya si Sir Melvin Piero. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, Sir James, good morning. Kag sa Trantag pala mati update na itong sa pinakauling lakas sa itong panahon Oktobre na noybi kita, 2026. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nag-aapekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan, kag Northeast Monsoon o kung namina na sidlangan nga northeasterly surface wind flow ang nag-aapekto naman niya sa nasidlangan niya banya sa Northern kag Central Luzon. Sa Gyapon, yung traps ang low pressure area, makadala sa magalumon. Nga kalangitan kang may mga lapta-lapta mapakulang kapapangilat mga kapapanagong nga mag-apekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Parinduque, Kagrumblon. Samtang Mindanao, pila makabayad sa Visayas, Kapulawan, mga galuumin man ang kalangitan kang may mga lapta-lapta mapakulang nga dulot naman niya sa ITCC. Localized thunderstorms ang apekto naman niya sa pila makabayad niya sa Metro Manila, Kagluzon. Ang Negros Island Region, nakip ng Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa magalugalumon na kalangitan kung may mga lapta-lapta kita ang mapakulan kapapangilat mga kapapanagob na dulot man niya sa ITCC pag mga localized thunderstorms. Mahinay tuptup sa kasarangan yung sang hangin, gikan sa ramina na sidlangan, ang naga-influensya sa kabukusan niya bayan sa aton niya nga probinsya, ang kadagatan sa aton niya probinsya, may kasarangan tuptup mabulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5.36 kag mga tunod alas 5.34 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nagsugod kita 24 ka magalabot ka 29 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Sister Rice Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo, salamat at mayong aga sa luwan.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Piero. Kag sa sining aga, mga biyanan, importante gid ang kape, no? Tugnaw daan, galing kayo din ito, wala kami di kape, no? Wala kape kay wala inog bakal kape. Yung munang ginatawag nga kape, gaduhon. Sabi lang wala kakakape kay wala inog bakal kape. Yung bugid na, yan, ginabatsyag ta subong. Oh, makatutaguro sa libertad kag mabutang to blabaso, blaw. Lipatan kagapon si bakal kapiti anong matabo wala kapi kapinot sa kabuhi. Resiling ni kapitana may ari di ko no natives, oh, lutuon ta ning natives. Na may tamo nang pinaka importante man ano, no, kadaga ang natives nga kapi. Oh, natives damo mong. Ha? Nga kinanglan ang kape sa tim sa morning, mga biyanan. Ha? Ha? Nga kape, ha? Kun aga, mga biyanan. Ha? Kay ang morning coffee, mga biyanan. Okay, Arya, explain tagumay sa inyo, ha? Dopiho, no? Oh, pero, dopiho-piho, blast style lang. Ang morning coffee, mga biyanan, magabulig, boost sang imo ng energy. Na, kung pagbugtaw mo, daw, daw pizza, ikaw lang, dugay na si Rip. Butang kong gabakal ko mo pizza, ikaw gabakal ko pizza, yatig damo, ya. Nabutang ko na si Rip. Mabutangan mo na, abdan na sa tatlo kadlang pizza, si Rip. Pagkuha mo ya, kulubot na, wala na na siya kusog, wala na na siya crisp. Pagkaan mo ga, amo na, shk, amo na lang na, hindi na siya, lain siyang crisp kang pizza, nga pagkaan mo ga, namit pablaw, pagkihan mo, na, kay kung hindi ka kapangapi mo ng guwa mo, do pizza, ikaw nga tatlo ko nakadlaw sa rip. Pero kung nakakapangapi ka, na-boost mo nga energy. Ikadua, it improves focus, mga kabiyanan. O, di ba? Improve mo nga focus. Kung medyo nadula ng imo nga paghigugma sa iya, kapihan mo lang para mag-improve mo nga focus sa iya. Ha? Pero mo gina yung pinaka namin, no? Ang energy kag alertness, bala. Oh. At the same time, ang mental clarity naton kag aton nga mood. Okay, nag-enhance ang aton nga focus, ang concentration, eh. Oh. Nagabulig, kapin pa kong timprano kapag wakal-wakal. Pero mga nanay, ha? Hindi na kinanglan kapi kung aga. Kaya kung pakapihon mo ni mga nanay kung aga, bow! Ako na lang masiling, nay, boss, di ka na magkape, ah. Kaya daw timprano kapag dumdum sa tanan naman ng mga sala, halin sa una. Mga nanay, da nga mahilig mag, mga mahilig mag-rap. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap, pero amo na iya ang nanay, ha? Kay kun wala amo na bala sa aton kabuhi, ha? Mahidlaw man ta, ha? Siling sang isa ko kakilala storyana kami nagligad about sa mga nanay kag mga asawa bala nga gapangaking. Siling ko sa iya, "Ti, subong ya. Anong anong tabo sa imo?" Di kalinong sa balay na hidlaw ko gani kay siling niya. O, pila na katuig na patay iya nanay siya ginagatipan mong, oh. Isopda na agad sila, halin sa gamay, sa napatay sa nagatipan. Kaya kahilidlaw mga gani, nga, singya, ibay loko ang akon kwarta sa isa kaadlaw nga mabatian ko ang wakal ni nanay. Kaya silinga, tayo mo muna mahidlaw tayo kung wala na blahaw. So samtang ara pa na mga nanay naton, nag-rap, nag-flip-top, o nagalitan niya sa inyong nga balay, nagapangadi sa inyo. Enjoy. Okay? Enjoy. May mga leksyon na sa kabuhi, eh. Oh. May mga, si Partner Julie, si Kapitana, permini nag-flip-top guro sa ilabalay. Galing kayo, hindi na si ka-flip-top to kung timprano, eh. Kay alas 3 pa lang sa gagahon na rin na sa dia. Lain na subong ang, wala na wakalan, kay i-chat na lang. I-chat na lang. Kaya, arina, layo ay. Wala sa makalan kay iya nga. Ang iya nga isa kabata ato sa Malaysia. Ang isa iya kabata ato sa guwa sang guwa sang Santa Fe. Ha? Oh, may idlo ka man sa nanay mo, eh. So enjoy samtang araw pa, no. Muna gyud hambal sa humbal sa mga negosyante. Enjoy while it lasts. Ha? Kay ka wala na mangita ka man ni kung wala na, eh. Oh. Siling ni Ma'am Janelle, "Pastor, diyan kami bumaba kun dahil sa kape. Kape gaduhon." Nami man tulog ba sure, pero pag madumduman, maalala mo kaya ang maalala mo ang kape, need mo magbangon kay may bills ka bayro nun, kaya need magbaka-baka. Araw na gapanoktok sa balay mo blaw si Chai Judith. Oh, may Judith nga nagapanokot, eh. Oh, araw si Judith nagapanokot, eh. Oh, kinanglan mo gid magkape namin dyan, no? Babulingan ka gid sa kape. So kun hindi ka mahilig kape, pero may mabatian, no? Kapito ko nung ngambal sa radyo, kapito ko nung ngambal. testing yung black isa, di ba, kung wala ka na na mamurarat ka gito. May kilala kong subong siman, ha? Nga hindi si mahilig pangapi. Pero di, mahilig kami pangapi. Tanan mo, siya nang nalain per me. Oh, shout out kay Toto Boy Boy. Toto Boy Boy Simbahon. Kung mga pay kami, siya lang na nalain mong ang iyan na order, ice choco. Abo niya tanan, kape na niya tanan niya. Ice choco. Siguro na ano man siguro, na nanumdum siguro. Ano na, ayahan ko mga pay, no? Nga pay siya, bawa asili niya. Grabe nga kape ba? Pang tatlo kadlo nga hindi makatulog. Ha? But anyway, yanan, kung nakakape ka man, kung hindi sa siningadlaw, importante, ay mo una to nang dapat na to ni mo. Okay? Sir John Watas, good morning. Aton nga first honor din niya aga. Lapakan ato. Madam Rose, sinin pantunyal, may aga kay sa bilog nga pwede malay pantunyal, no? Good morning, dress inyo, tanan. Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie na suping kagdaday sa Kawayan. May aga dress inyo kay Sir Jules. So, sir, good morning. Si Sir Jules, for being din nag-chat sa aton. Oh. And especially man sa Divina Gracia family, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families. May aga sa inyo. Si City Prince, sa Bible Center Church family, good morning. Sir Bibot Umbion, mayong agagid kay Nanay Ipin, Nanay Josephine Quinyosa, good morning. Kay Brother Samuel Rio and family sa Abada Sky, mayong agagid sa inyo. Kay Busing Alberto Loreno, sir, good morning. Kamusta, kamusta? Kay Randy Lisagis, Chad Bailang, Jonathan Apawan sa Talisay, good morning. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayong agagid sa inyo, ma'am. And also man kay Ma'am Eleanor Duresa, oy, dira sa Jennyway, Iloilo, sa Haniway, may nga gadra sa inyong tanan, Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Dayara, oh, kag sa tanan nga mga members ng City of God, kay Pastor Enne and Biden family, Ma'am Mikleng, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas, kag sa bilog nga Pinimalay Piscadir, Raman Gali, no? Dira sa Haniway, good morning dira sa inyo, especially kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jana, kay Jason, no, sa Manila, mga piskadera. Good morning, dira sa inyo, tanan. Sir Robert Tisulgon, sa Tagamiag-Auni, Iloilo. Good morning, dira sir, sa inyo, sir. Kay Ma'am Corazon Estudioso, may ngaga. Kay Sir Rodney Manalo Libres. Good morning, sir. Sa Solid Rock Fundamental Baptist Church, sa Proctalong, Barangay Malingin, Bago City. Oh, may ngaga, no? Ang aton siling ni Sir Bibot, ginakamusta yan aton mga abyan sa aton sinabo. Sadya tong bukaray nila mga abyanan, sa record sa kwarta, no? Sadya tong bukaray nila sa record sa kwarta. Dito yung ginabukad man ang record sa kwarta. Dari sa aton niya ang ginapangita ang kwarta man. Diin ang kanto ang ano, ginkulang pa. Oh, ginkulang pa na himo pa 328 million. Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, good morning. Especially man kay Ireneo Kagrosmary Pinuela and family. Ang aga na sa inyo. Ka Ma'am Grace GV, mayong hapon na sa inyo. Okay, Ma'am Arlene Journalim Pinuela. Kay Ma'am Ninet Pisaga, good morning. Kabugnaw sang aga, praise God sa tanan-tanan nga bugay. Oh. Bugnaw namin, no? Bugnaw, no? Kay nami, pangrambot nami, tulog lang. Galing kay, kung madumduman mo, nga may bilayran ka pa. may Judith ka na, no? Mabugtaw ka gid, no? Masiling ka lang. The spirit is willing. The flesh is sleepy. But the bulsa is weak. So kinahanglan magbangon ka gid, no? Kay weak ang aton nga bulsa, hindi ka sagang sang hindi ka sagang sang aton nga mga balayran. Ma'am LB Boris Salvador, may aga. Ma'am Rebecca Julian, good morning. Kay Sir Felipe Diasis na Piesa Jr. Okay, Ma'am Jeneline, maayong ayong gabi dira sa inyo sa Amerika. Kay Ma'am Edna Bagaforo, good morning. Siling niya, so happy na kapamati liwat sa DYBS. Bago amon radyo, kasi gabong ang DYBS, kagtingong pastor. Nami, no? Nami. Sir Ricky ulit po, mayang aga gid sa Pasig City kay Sir Daniel Agi. Oh, mayang aga. Especially sa kay Ma'am Sara, kay Hannah, kag sa tanan nga member sa Bacolod Evangelical Church. Mayang aga dito sa inyo. Ma'am Emeline Solanya, good morning. Kay Ma'am Timarth Suryaga, mayang aga dira. Kag sa tanan nga miyembro sa Emmanuel Bible Baptist Church sa La Carlota, especially kay Pastor Melchor Gamboa and family. No, good morning dira sa inyo tanan. Kay Nanay Virgie Salgado, nay, good morning. Na wala ko na sa bat imong tawag gagapon kay. Medyo na sako kami sang lagsanay sang ido. Gindala namon sa vet ang amon ito, ipa-check up liwat ang nawakwak yung ang nagisi yung atsura. Kay Ma'am Muela Fabiliar, good morning. Ma'am Evelyn Elvelin Magdaraog Mahilom, good morning. Sir Arby, nanit nakapag-cash. Oh, siling niya nakapag-cash kay DALG Secretary pangkape. God bless Pastor to all program. Uy, may nagkapangatag si Brother Jun Bekao. Mahatag ko tuguro ano ay QR code kay Brother Jun Bikay. Kay siling to ni Attorney Harold Respicio, iripancha ko na sang 28,000. Daw may nakita ko to kagabi nga gintagaan siya 28,000 ni Jun Bik. Masend mo kuguro QR kay Jun Bikay. Boss, pangkapi lang boss. Boss, good morning. Kami po ay inyo pong supporters. At kami po ay mahilig pong magkape. Ito po yung aming QR code bigay namin sa inyo. Baka may pwede kayo ipasok dyan na kahit kay Brother Junbik, no? Rimulya. Sadya to, no? Ang ginpost ni Attorney Harold Respicio. Siling niya, ang ginripana na sa 28,000 eh. Bawa sa comment section ka na mo damo, QR. Nagapangayo, balato. Balato naman. Balato. Agibayan sa drug test gani. Oh. Ma'am Lucita Aligrado, mayang aga. Kay Ma'am Georgia Castor sa Iloilo. Mayang aga dara sa inyo. Taga-uton gini sila, no? Kag nagkadto gini sila nagligad just to attend our aton nga anniversary. But anyway, at least na magpadayon, alas City 33 mga mayanan. By the way, storyahan takro na ang nagpaandam ang aton niyang gobyerno mga mayanan. Especially sa nagagamit pala sa PWD ID nga improper ang paggamit. Kay man may mga tao nga nakakuha sa PWD ID, hindi naman sila PWD. Ano ba PWD? Persons with disabilities. Okay? So, hindi naman, wala man sila disability, wala man sila something about disability or ano. Na istoryahan, taning ginpaaman sa gobyerno na ito na. Kay damo ko nung gagamit PWD ID, nga hindi man PWD. Dahil yun, damo nagakuha sa PWD ID. Sa paagi nga hindi insakto. Hindi man mga PWD, pero makakuha sila PWD ID. Kay may discount na eh. No? Nagligad siyang tapos ko operasyon. Kaya yung operahan ko ba sa gallbladder. Wala na ko gallbladder. Isa sa mga suggestions nila sa akon. Na silingin, kuha ka PWD ID, Pastor. Kali kayo natamaran ako sang ano, kay wala may ma-process. Kay pagkatapos ko daan opera, pila to ka anong pahuway ko man. Kasi nagpuli ko yan sa Oriental. Dito ko nagpaayo. Oh, hindi ko kapangusog sa akong tiyan. So, wala ko na na-process ang PWD ID. Kaya daw may certain lang to kuno nga adlaw, certain ano. Pero may iba niya nga nagkuha sing PWD ID nga hindi man sila PWD. Kriyanta na karun ha. But before that, katukitaanay sa itong nga pabaon sa siningaga. When you call, when you can still sing in the dark. Yan na naman yung atun nga pabaon sa siningaga. May mga tiyon sa atong kabuhi bilang grabe na ang mga pagsubok at mga pagtilaw na dumarating sa ating mga buhay. Can we still sing? In Acts chapter 16:16-34, diri nato makita ang story ni Paul kag ni Silas. These two people, Paul and Silas, were in Philippi And nagpangwali sila sa pulong ng Diyos. They were sharing about Jesus. Pero mamaya na, ang ilang ministry, gindala, ang ilang ministry, bila, naghatag problema sa ila. Okay? Not every time nga ang ministry na ito successful, there are times nga tungod sa ginahimo nato ng mga ministry, mabutag kita sa alang-alang. It happened to them. Their ministry led them into trouble. Yeah? Ginbalda sila, ginbalbal sila, ginpriso sila. Kag gin pang kadinahan sila. Okay? Now imagine their situation, mga kaibigan. Tapos balbal sila mo, siyempre, sakit gin yung kalawasan mo eh. Soon gin kadinahan ka pa. So what will happen? Ano matabo sa imo? Their future was uncertain. Kag-ara gid sa ila tanan nga mga rason nga ma-discourage sila. Siling na masiling siguro. Kita pang nagapangwali, kita pang inpriso, kita pang inbalbal, hindi na lang ito magwali da suna. But you know what? At midnight, mga kabiyanan, something unexpected happened. Si Paul kag si Silas nag-praise and worship. They were praying, they were singing to God. Wala sila nagulat nga makagwa sila anay, makabuhi sila anay, anti sila nag-worship. No, they worshiped while inside the prison. Okay? And then suddenly, mga binan, as we all know the story in this passage, Acts 16, gulpi lang may linog. Naglinog, nagbukas tanan nga mga gates, mga puwerta, ang mga kadina nakakas tanan. And ang jailer, mga kabiyanan, or ang warden, ang iya paminsar nga mga piniriso nakatakas. Ano nang himuon siya kay kun nakatakas ang piniriso kag ikaw ang bantay dra, tapos kag gidi. So tungod kay desperado na siya, hindi siya gusto nga siya man ang balikan sang makuao niya na tanan iyang kabuhi. Okay? He was about to take his own life, pero siling ni Pablo, hindi mo kuao ni mo kabuhi, nga aman. Kay ari lang kami ditanan. Now, this was the famous question of the jailer. Nga siling niya, what must I do to be saved? Now, ini mga minan nga pamangkot sang jailer, hindi ni siya ang pamangkot nga paano ko maluwas, paano ko kakadto sa langit? No, it's not something like that. Kundi ini ka pamangkot, anong himuon ko? Agod nga, hindi ko yan mabasulan sa gobyerno. Ano ang himuon ko para hindi ko yan mapinahan sa gobyerno? Amuni, what must I do to be saved? Hindi, agod nga maluwas ka, matagaan ka, eternal life. No, hindi ni amuni nga pamangkot sa jailer. But then, Paul and Silas, knowing nga may chance nga mag-share sang pulong sa Ginoo, shared the word of the Lord with him, this jailer, and his household. Kag sa sinangagabi, ang jailer, kag nga bilog nga panimalay, they believed. What began as a night of suffering, mga kabiyanan, it became an opportunity, agod nga ang gospel, mag-reach sa entire household. By the way, what is gospel, mga kabiyanan? The gospel is good news. Damo sa ito, wala na kabalukan ng gospel eh. Mga pirmi lang na ito, mabatian. Gospel, gospel. So, ano ang gospel? Gospel is good news. So, pamangkot, ano ang good news? Simple lang tani, no? Ano ang good news? Sa ito, mga pastors ko, mga Christians na nga nakabalo. Sa God sila mag-explain. Ano ang the good news is, Jesus, nagkarid sa kalibutan. Dason, napatay para sa aton mga sala. Ginlubong. And the ultimate good news is that nabanhaw si Jesus Christ. Wala sa nagpabilin sa mga patay. Kundi nabanhaw sa. And through His resurrection, resurrection, mga binan, gindaog niya ang gahom sang kamatayon kag ang gahom sang sala. Okay? He conquered the power of sin and death. Nga pinaagi sa iyang resurrection, mga kabayanan. Nga kundira natin ibutang ang atong pagtuo sa iya, kita man, kung mapatay kita, mabanhaw kita. Kita, kung mapatay kita, may paglaom kita. Pareho sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. And we will have the eternal life. No? Nga hindi kita ya magkadto sa ultimate punishment, kundi magupod kita sa Dios. Not through our own efforts, because of the saving grace. Inatag si Ginoo sa aton. The effort of Jesus Christ. No? Nga siya nagbayad sa aton nga sila. No? So that is the good news, mga binan. That is the gospel. So, it became an avenue after the earthquake. It became an avenue nga makashare sila sa good news sa jailer kag naluwas sila. Ang jailer, no, kagangayang nga pinimalay. Ha? Amo na gani. No? Amo na daang pamagot. Act 16:31. Siling ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your household. No. Amo ni di. No. What must I do to be saved? Amo ni di, mga biyanan. No. Pipila ka mga leksyon, mga biyanan. Number one, you can worship God before your situation changes. Antes pagali magliwat ang sitwasyon ni mo, we can still worship God. Pastor, kabudlay man mag-worship, nga may problema ka. Oh, it's okay. Ha? Kabudlay magsimba, magdayo, sige nung may problema ka, sige lang. Ha? Look at Paul and Silas. Samtang piniriso pa sila, nagasimba sila, sige nung. Number two, difficult circumstances do not make God less faithful. Okay? Piskala nung panakabudlay sa sitwasyon nga ginagyan mo, hindi buot silingon ang Diyos, hindi matutom sa iyong kabuhi. Ha? Ikatatlo, your response to suffering can influence others. Oh, look at Paul and Silas. Grabe lang ang response, no? Positive lang ang response. And damo sila na impluensyahan. Number four, God can use a difficult chapter for a greater purpose. Sige nga na-presyo sila, ho? No. Ano ang tinutuyo? Kaya may luwason tugli ang Diyos dito sa prisuhan. Pareho siyang pareho siyang natabo bala kay Philip. Si Philip, yeah, grabe iyang ministry sa Samaria. Then out of the blue, ang Diyos nga ambalkad to ka sa southern part o sa may Gaza na yun. Didisirto na dito ya. Maano ko dito ya. No? Maano sa dito. But then, ang ginomay tinutuyo sa iya, there he met the Ethiopian official. Oh, tiya mo gali. May greater purpose ang Ginoo. So, basi nga may mga amor ka nang pagtilaw sa kabuhi mo, basi may greater purpose ang Ginoo sa iyo. So, think about this. What is your prison today? No? Basi imo nga financial pressure, imo nga family problem, imo nga mabudlay nga mga responsibilidad, no? Disappointments in life, a season of waiting, I don't know. No. Na amo ning pinakadamay sa tanan kay hindi nato kinahanglan magpretend nga okay ang tanan. Ha? Dal-o nimo imo kabug-aton sa aton nga Dios. Ngayo ka sa iya kusog, ha? Padayon ka himo si Mayo. And don't allow hardships nga amo ang magkuha sa imong opportunity nga magsimba, magdayo sa Diyos. Kag opportunity nga mag-encourage pagin sa iban. Again, mga binan, don't wait for the doors to open before you trust the one who holds your future. Alas 7:44, this is magpadayon. Mati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di ba lang ito pangaling? Mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Traffic rules are made for safety, order, and convenience. Do your part in the community. Be a law-abiding citizen and help bring order in the streets. Order in traffic will benefit everyone. Take your ride in loading and unloading zones. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP and 1233DYVS.
1: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
2: Yari, ang ato na byan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Nga to nga 4 o'clock habit gina hindi na ton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati, sa liwat, aton gidundumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
5: Isang kaibigan ang aking tinanong kung ano ang gusto niyang matutunan, simple ngunit napakahalaga ng kanyang naging tugon, contentment. Ganito ang panalangin ng sumulat ng Proverbs 30 verses 8 and 9. Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am poor, I may steal and thus insult God's holy name. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano nga ba tayo magiging kontento sa buhay at sa ating trabaho nang hindi nawawala ang ating drive para mag-excel at umasenso? Una, develop contentment by being thankful for what you have. Sa bawat regalo o pagpapalang natatanggap mo, matutong magpasalamat. Stop comparing yourself with others kung ayaw mong mainggit at maging miserable. Kasi kapag palagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, kahit na marami kang natamo at narating na sa buhay, pakiramdam mo ay may kulang pa rin. Make it a habit to count your blessings. Be intentional in being thankful. Pangalawa, develop contentment by sharing what you have with others. Gawing regular na bahagi ng buhay mo ang magbigay at tumulong sa iba. When you are not focused on your own needs but are sensitive to the needs of others, mas madaling maging kontento. Makikita mo na higit pa ang pangangailangan ng iba kaysa sa inaakala mong iyong problema. Pangatlo, develop contentment by having a vision of the eternal. Kung ang focus natin ay material na buhay lamang sa mundong ito, maaaring mahirapan nga tayong maging kontento dahil ang focus, ang tuon, ay sa pag-acquire ng mga bagay na gusto natin. But if we have an eternal perspective, mauunawaan nating wala ni isa sa mga material acquisitions, maging ang tagumpay na mayroon tayo ngayon ang madadala natin sa eternity. Sabi nga ni King Solomon, "It is all vanity, meaningless, and a chasing after the wind. In life and in eternity, Christ is really all that we need."

0: the workplace today.
1: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.